0: manog mangustin, malunggay og soya. Ang pamatanan na abas sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang yung favorito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Santong Bras Coffee Mix Guild. Timani, basta kabigani, Santong Bras Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santong Bras Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Bras Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
2: Delikado ang na-hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala sa pagtuon ang Santo

0: sa balay. Lagsig ni, kinalagigod ko. Pero, sahay.
1: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes o daghang pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Sanson Plus Gold. Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o spirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Sanson Plus Gold. Sanson Plus Gold. Ang tinuod

0: Free Radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugngan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata mga higala.
1: Vision Max, daghan ang natabangan.
2: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Na siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko og Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aring nagtumar og naulian jud ko. Karon klaro na ko, pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
1: Visionix, slay ang kaipektibo! Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
0: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resinsya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
1: The secret of health.
0: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
1: The secret of health.
0: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas. Dr. Remilito Oy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
3: Tia, Sakel, Mamawan, 53. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili nang may siya maayo o antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una, hindi ko katulong ko. Dili mo nga nga akong baba. Nagsalamat ko sa ni Lord Jesus nga, iyan, hindi ayo ko na akong sakit, inuban sa Santon Plus.
1: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
4: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Ako di ay si Annabelle, nagabatang Ginyo Village sa Tina Playa, Davao City. Naanay ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalimag, tinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo. Sakit imo, lawas o natulugon pa. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na Premium D3 Coffee Mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o kami kay siya imnon, lahi sa uban na kape. Sukad na kay lumpuan yung kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulgon. Sukad na nakin

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Claire Skin Beauty

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santa Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santa Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santa Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskunta.
3: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang na mesa.
3: Uy! Ayun mo vitamins. Nagkainan na ka.
2: Saturn, pwede na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Kunya, nagdala sa kanong tubig daan. Team na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa pool na sa pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!

Welcome back mga Iksoon, dari sa atong mga naka-light up ng iskutanan, mga igala. Pabalik hapon ninyo si katropang Vicente Pichon IV ng inyong Mr. Bullseye, mga Iksoon. Lakad sa atong panahon para masayod ta, mga Iksoon. Pero una ta mo lahos diha, mga igala, ito sang i-greet ang atong mga viewers karong buntaga, mga Iksoon. Good morning and happy listening kang Mr. Randy Ran Santisas, katropang Randy Ran Santisas. Good morning. Good morning po, kabam Rebecca Malitok Lagungan. Katropang Rebecca Malitok Lagungan, good morning. Ang akong kuya nga di basta-basta, mga higala, tong kauban, mga katropa. Sa buhat, mga igsuon nga nag-comment yun. Good morning, Kuya Arnel Malindog. Nagdalita mga higala sa atong lakad sa panahon garbuntaga. Matod pa mga katropa as of 3 a.m. or 4 a.m. nga weather forecast mga igsuon sa Mag-asa. Kung kining Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration, doon na sila ginamonitor mga higala karon sa gawa sa atong Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. today mga higala, nga super typhoon. Paminaw mo ani ha, super typhoon mga higala, nga naapay international name karon nga si Bavi. B-A-V-I mga higala. Namataan mga igsuon ang naisgutan nga super typhoon 2,359 kilometers east mga higala sa southeastern Luzon. Niya nagdala kini mga higala og maximum sustained winds doon sa sentro mga higala sa mata sa Bagyo mga igsuon og 215 kilometers per hour. Kusog-kusog ni siya mga higala kay apil ang pag-ulan. Wabot mga katropa sa 265 kilometers per hour ang kakusgon mga higala kung pananglitan na niliunta o simbakulang. Musulod ni sa atong par mga higala. Ang movement niya ni mga higala hinay 15 kilometers per hour lamang west-northwestward ang direksyon sa nisgutan nga super typhoon mga igso. Muni ang importante ani mga katropa kaya ang ato mga lokalidad. Kinahanglan anda mga katropa ang ato mga provincial disaster risk reduction management officer. Mga local government units mga higala ug munisipyo. Although medyo layo-layo ni sa ato mga higala dito ni mga katropa sa may east of southeastern Luzon. Ang posibleng mahimong direksyon mga higala sa pagsunod dining naisgutan nga super typhoon mga higala. Yung makag 265 kilometers per hour mga higala ang kakusgon. Ang hatak sa hangin niini mga higala, apil ang gustiness, apil ang ulan mga igsuon. Kung yan rin karoon sa ato sa Mindanao mga higala as of this time, light to moderate mga katropa ang dagan mga igsuon. Sa wind and coastal water forecast sa Pag-asa, lauman mga higalang makasinati kita mga igsuon. O kalat-kalat nga pag-ulan matagkaroon ng unya mga higala tungod mga katropa sa baong weather forecast mga igsuon. At ang mga naa mga higala sa mga landslide prone areas o kining mga kuan, kinini ang mga flood prone areas mga katropa pahimangnuan na as early as now nga magbantay mga igsuon o di magduha-duha mga katropa nga muadto sa mga evacuation center kung pananglitan mga higalang simbakulang. Dunay dakong epekto kining pagsulod mga higala sa Philippine Area of Responsibility nining si super cyclone o super typhoon mga higala nga si Bobby mga katropa. Good morning, may buntag sa atong mga bagong higala diha sa Dude's Barbershop. Moy responsable mga higala kung anong ang atong itsura mura na pong tao karumbutaga mga higala. Mabiyabiho na ito ang mga higalang bagong mga higalang barbero diha sa Dude's Barbershop mga higala. Good morning, may buntag sa atong mga kaigsunan, atong mga pinalanggang katropa na
karon sa mga nagkadayang kapalingkihan, mga higyan na mga merkado publiko din sa atong Mati City ba Public Market. Yes, Madang Market, mga higyan, good morning. Madayaw nga kabuntagon gamay hurot. Kumusta ang dagan sa atong paninda? Ang dagan sa atong mga customer o kita karong buntaka. 8:20 in the morning na mga kadropa. Halika na to mga igsuon ang dugang pa na to mga isgutan ng nasyonal o lokal mga higala. Good morning sa ato mga higala gikan sa Amihan, sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated o Mati City Lifeguard Association o tanang personahe mga higala sa CDRRMO. Gagipangunahan sa atong abtikon mga higala ng CDRRMO Department Head nga si Mr. Charlie Bagasol o ang ilang operation manager nga si Sir Pete. Good morning, gikan sa ato mga higala sa Amihan, sa Dahikan, Balod sa Paglaom Incorporated. Ipigaw na kuhani nila mga higala. Pagkalimta na kuhani nila mga katropa. Ha? Muraga, natabunan lang yun sa Balod. Good morning, may buntag. Balik ka na to mga higala, dugang pa na to mga isgutanan. Sa mga isgutanang nasyonal o guban pang mga isgutanang lokal. Human sa

0: exciting!
1: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
3: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina Playa. 75, pero baskog pa. Ay kay, wala kong bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, huwag inom. Mga duha ka adlaw, tulok adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sao na? Siyempre, naadwi panahon na magluya ta. Kasay, nagin akong lahin ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na gagtuhod video. Sulayin ninyong Premium B3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.

0: Kumulay palagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. BCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
3: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
4: Yagar, Elvan Boy na ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng lipot ko.
3: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil,
5: Santon Vitamin C.
6: Si Urak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom yun ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko, good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Atik kayo sa klase. Busa ka mong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
10: Exciting!
11: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Kinhisa! Puro sa ay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro sa ay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM.

0: 8:27 in the morning na mga katropa, alas 8:27. Nasa iyong kabutagod, mga iksong dinigaron sa atong padayon nga pagpangalagad, mga higala sa programang Bullseye. Pag-iapon ninyo karabutaga si katropang Vicente Bichon IV. Magandang na mga higala sa atong technical partner, engineers, technical side. Gawin na ito karabutaga si katropang Virgil Picong Ordinesa. Get well soon ha sa atong kuan kaubanan sa atong technical partner si Engineer Ken Acevedo. Lipong-lipong in tao na atong kauban mga igal. Kinagabitan ng tiyan ng sakit mga igsoon ni ginato ni mga hibala. Kapitaw mga katropa nga dapat mga higala kita preparado ang atong pamilya. Sukat sa atong pagbangon mga katropa, dapat mga higala mga healthy nga produkto. Sugda na ito mga igalas pag inom sa atong lamian o healthy nga kape mga katropa. Kining atong Santon Plus Coffee Mix mga igala ang atong mga variants. Sa atong mga lamian o healthy nga kape mga higala ang Santon Gold Coffee Mix o ang Premium D3 Coffee Mix mga higala. Kining atong mga lamian o healthy nga kape mga katabang kining mga katropa nga mapugngan. Kining mga sakit o balatian sa pagkawala mga higala sa atong ligon ng immune system lakip na sa atong memorya. Lagi mga katropas, pag inom niining atong Santon Plus Coffee Mix, pakusgon mga higala ang atong mga cognitive function sa atong utok mga higala o ang atong immune system. Amo hinungdan mga higala nga ma-regulate pag-ayo ang pagpitig sa atong kasing-kasing o mapakalma po kini sa atong mga nervous system mga higala. Kini atong Santon Plus Coffee Mix mo ni ang kape nga healthy mga higala nga imong gipangita. Kape mga higala nga makatabang maligaya ng mga sakit o balatian tungod kaya doon na kanyang mga nindot mga katropa nga mga ingredients sama sa kamunggay, mangustin o soya beans mga higala. Busa sulay mga katropa nga itong Santon Plus Coffee Mix. Ang kape mga katropa nga mupaw normal sa pagpagawas sa mga pangit o dili kinahanglan nga hormones, kini mga bad hormones sa atong kalawasan mga katropa. At tungod sa atong mga nindot mga higala nga ingredients nga naa sa atong lamian o healthy nga kape. Ng mangustin, malunggay leaves o soya beans mga katropa. Para po sa atong pangadlaw-adlaw mga higala nga pangontra sa mga sakit o balatian para mga higala sa pangontra sa mga viruses o bakterya. Tumarga mo mga katropa o inyong pamilya sa atong soft gel capsule. Kining atong premium D3 mga higala. Kining atong premium D3 mga higala o sa kining ka soft gel capsule na makahatag og instant energy tungod na doon na ginitaas ka medium chain triglyceride. Nga kung musulod sa ato mga kalawasan mga katropa, mo diretsyo kini mga higala sa ato mga tayong mamahimong instant nga tinubdan sa enerhiya. Kung instant energy mga katropa. Ato premium D3 mga higala mo ni ang atong vitamin D3 na doon ay VCO o moringa seed oil extract mga katropa. Para sa ato mga ginikanan katigulangan, doon natay nindot nga produkto po para kaninyo o para sa inyo mga pananaw mga iksu. Kini atong Vision X Plus mga higala, ang Vision X Plus ito yung kinipaghimo alang sa atong mga mata mga higala, doon ay objektibo nga potent antioxidant sama sa lutein, siasantin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang kayo mga katropa, kaninyo mga iksuon sa atong mga pinalanggang senior citizen. Nga malikayan nga kita makabaton mga katropa ang mga sakit o kalatian sama sa glaucoma, katarata, derigium o guban pang mga sakit sa mata mga iksuon. Kini nga itong mga nindot nga produkto, mga higala, hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated. Mapalit kini sa inyong mga suking butika nationwide. Ma-order mga higala sa online Shopee o Lazada para door-to-door delivery ang tirada. Yung mapalit po mga higala sa atong makita o mapalit kini mga katropa sa atong Yes to Health Clinic and Pharmacy. Atong Yes to Health Clinic, mga higala, nahimutang lamang diri sa may dalang Quezon. Sa may ground floor lamang mga higala sa may A-Square Building, Quezon Street, Barangay Central, ning syudad sa Mati, mga igsuon on the nationwide mga higala sa ato mga nagkadaiyang Yes to Health Clinic locations mga igsuon. Ililisod pagitaon mga katropa kay dako og klaro ang atong karatula. Diya sa may Quezon Street mga higala sa may A-Square Building, ubos lamang kita mga higala og tungod gabahin gayod sa may bag-o nga Pag-ibig Office mga katropa. Usa bisitahan mga higala ang atong Yes to Health Clinic o para makapili mo sa atong mga daghan og nindot nga mga produktong kapilian mga katropa. Doon tayo haplas diha mga higala ang atong Santon Plus Herbal Oil na nindot mga higala sa dunay mga ginabati mga higalang pabaon sakit sa kalawasan mga higala. Haplasi ka na sa atong Santon Plus Herbal Oil mga iksu. Yan na natong produkto mga higala FDA approved noong safe inumon mga higala, safe gamiton mga igsuon natong tanan mga katropa, ha? Aw dirita mga higala sa dugang panatong mga isgutanan. Doon na magunday nabasa mga higala o nakita na monitor sa social media. Ngawagi hapon long igyot mga igsuon ang atong mayor sa Dakbayan sa Mati. Nini mga isyo mga higala, bisag unsa na lang. Ha? Kay doon ay usak ka, ambot ko matawag ba nini mo siya broadcaster, nga nagsige lang gihapon mga higala, guwa pa ni ka-move on siguro ning tawhanan eh. Sigig pang daot mga higala, kuwa na ilaing giyaw-yaw sa iyang post sa social media, kundi puro mga negatibo, mga igsuon nga mga komento. Na usa mga higala sa gi... saway na usab mga igsuon, kung ano kuno mga higala nga gamay mga igsuon ang nakuha mga katropa nga score sa atong halangdong mayor mga higala, ha? Sa nilabay mga igsuon nga survey. Nga naalamang mga katropa sa 73% ang nakuha sa atong halangdong mayor sa top performing city mayor sa Davao Region. Gika ni ining boses ng Bayan Index of Governance nga Trust and Rating Survey mga igsuon. Kadtong milabay ni mga higala nga June 29, 2026. Now, ato ning hatagan o pagtagad mga higala, simply because mga igsuon, we understand the reason mga higala. Bag-o lamang mga katropa in town sab, naghatag mga higala sa iyang State of the City address ang atong halangdong mayor. Pag isa ka tuig pa lang ni mga higala, ang pagpanerbisyo mga katropa sa People's Administration diri karon sa atong syudad sa Mati, kung itandi nimo mga higala nining ubang mga mayor mga katropa nga naapil sa survey mga igsuon nining boses ng Bayan Index and Governance Trust and Performing Ratings mga higala nga naguna diri mga katropa ang mayor sa Dakbayan sa Davao. Ikaduha mga higala ang mayor sa syudad sa Panabo, ikatulo ang sa Tagum, ikaupat ang sa Digo City mga higala o ikalima ang Mati City mga igsuon. That supposedly, our honorable mayor has gotten 73% based nining naisgutan nga Trust and Performance Ratings sa boses ng Bayan Index of Governance on the top performing city mayors in the Davao Region. Naunsa ba ang consideration ani mga katropa? But pasabot mga higala ni ini lamang that on his first year, barely on his first year, sa unang tuig pa lamang mga katropa sa atong mayor. Ha? But pasabot mga higala, 73% of the respondent of the survey has already expressed their trust and confidence on the People's Administration mga igsuon. Barely a year mga higala sa iyang pagpanerbisyo, kita magyud mga higala nga naa sa Dakbayan sa Mati ang makasulti mga higala kung unsa na ang nahimo mga katropa sa atong halangdong mayor mga igsuon. Sa iyang paningkamot mga higala nga mabag-o ang daghang kinahanglang bag-uhon mga katropa diri karon sa atong syudad sa Mati mga higala. Number one, ang problema sa basura nga problema gihapon karon sa Dakbayan sa Davao mga igsuon. Tanawa kung sa ilang hitabo sa ila dito mga higala. Now, kining problema sa basura, mga igsoon, this is everybody's concern, mga higalaw, nakita mga katropa ni Mayor Mayo Z. Almario, na usanay mga higala sa kinahanglan, mga katropa, in order for all his dreams and plans for the city to materialize, mga higala, to take effect, that our city needs to be presentable in order for investments, in order for tourism to grow, prosper, mga higala, diri karon sa atong locality, mga igsoon. Na wala pala may tulo ka bulan, mga higala, na address na ang problema, mga katropa, sa basura. And then ang problema, mga higala, sa atong mga traffic lights and pailaw sa dakbayan sa Mati, mga higala, na address na usab. Ang problema, mga higala, sa sweldo, sa katawhan, mga igsuon, sa ato mga trabahante sa local government unit, mga higala, on time ang pasahod, mga igsuon. Di mapod mabasol, mga higala, ang atong People's Administration ug si Mayor Mayo Z. Almario, nga nung nadilantar pagsweldo katong milabay, mga higala, nga mga empleyado sa miaging administrasyon simply because wala, mga higala, ang budget ni ini, mga katropa, sa panudlanan sa naabtan, mga higala, or nga naabtan sa atong People's Administration tungod kini, mga higala, na divert og palit og bugas less than a month before the last or the previous election, mga higala. So kung unsay sami, mga igsuon, sa milabay nga administrasyon, dili pwede ka na, mga higala, nga mapahid, mga igsuon, sa kasamtangang pagdumalahan ni Mayor Mayo Z. Almario. Di ba? Kasabot ba ta na, mga higala, kay nakita man nato. Kasabot ta, mga higala, nga dako na gyud og kabag-uhan karong panahon. Ang estado, mga higala, sa atong syudad. Ang panginabuhi, mga higala, sa atong katawhan. Ang kalimpyo, mga higala. Ang peace and order diri sa dakbayan sa Mati, mga igsuon. Pagkita nato, mga higala, ang atong business community, which is one of the most important sector, mga higala, in our city, aside from its people, mga higala, has already gained the needed trust and confidence for them to expand, expound, and engage more sa ilang mga negosyo diri karon sa atong syudad, sa Mati, mga igsoon. Okay, makita nato di, mga higala, usa sa pinakaunang sektor nga gikahinabi sa atong mayor mo ang atong business community, mga katropa. Nga gisayod, mga igsuon, ni Mayor Mayo Z. Almario kung unsa gyud ang nahimong problema sa atong mga negosyante sa milabay nga panahon. Kung ano, mga higala, nga nagpabilin, mga katropa, nga na behind sa investment ang City of Mati, mga katropa. And he was able to get, mga higala, the core problem of the city, which is kining dugay, mga higala, nga pag-process sa mga rekisito sa guban pa. Nga mo'y nakalangan, mga higala, o mo'y nakapalong, mga katropa, sa atong mga negosyante nga mo-engage diri karon, mga igsuon, sa atong syudad sa Mati, mga igala. And this has already been addressed, mga igsuon. Nga karon, mga igala, gina-enjoy na lamang ang paspas nga pagproseso sa mga business permits. Ug uban pang rekisitos, mga katropa, sa atong mga negosyante. Ngunit, mga higala, nga ingon ani karon ka bustling. Wala ni kabibo, mga higala, ang patigayon diri karon sa atong syudad sa Mati, mga katropa. 7 or 8:42 in the morning, mga igsoon. Dili karon sa atong pagpangalagad, mga higala, sa atong Monday exciting edition sa programang Bulsa. Balikan nato, mga higala, ang dugang pa nato, mga isgutanan sa mga isgutanang nasyonal human sa mga pahibalo. Standby. Bulsa-ay.
1: Sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan sa pagtabog niya sa karsada, naligsan siya sa jeep. Pag nabali ang iyang pa, dinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
2: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man na imog ipangutana, Dok?
3: Exciting!
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Romeo Duran, sa akong rich bitaw, na ay mga bugong wakabong murag na kong koko sa tao, sakit kayo. Tapos nga, tiko atong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yun, nainay na siya, mag-anay siya, nagkawala, at doon nawala na yun. Mga yun ay pinagkabibdabis niya kayo nawala, magod. Basta ka ako, salag mo kumutiskin mo ninyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, maka-stick to wala yun ka. Doon akini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong bukod at dibdib, siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil, ang top mind na all-in-one sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Mika Nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Par! Alibagol par! Pakuratira ko di mga asawa par, ing na nga!

0: Exciting!
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

8:48 in the morning na mga katropa. Halika ron, sa ato pa dahil nga pagpangalagad mga higala sa programang Bullseye. Pag-iabon ninyo karumbuntaga mga katropa, si katropang Vicente Pichon IV. Magandang maikala sa ato mga technical partner, engineers, technical side, gaubanato, si katropang engineer Virgil Picong Ordinesa. Atong kaubanan nga nagapaayo pa karon mga higala, katropang Ken Acevedo. All systems go na mga igsoon, matod pa ang impeachment trial mga igsoon, batok ang Vice President Sara Duterte mga igsoon. Karong adlaw mga higala, ang nasod Pilipinas will witness history mga igsoon as the Senate mga higala amo karon naglingkod as impeachment court pagsugod sa ilang impeachment trial batok kang Vice President Sara Duterte mga igsoon. Ang kining trial period mga higala sugod ni karong adlaw hangtod Miyerkules mga igsoon every week. Kung sa diin si Senate President Sherwin Gatchalian matod pa sa day one mga higala karong adlaw mag-focus matod pa sa preliminaries mga igsoon, yung presentation mga higala sa mga ebidensya, mga affidavit, witnesses o guban pa. Ang prosecution o defense sa Senado mga higala, kining prosecution and defense panels nagtagpod karong adlaw sa ilang mga opening statements. Matod pa ni Gatchalian mga higala nga siya ang mo-preside sa maong gininiang presentation o mga debates mga higala, especially kining mga ebidensya mga igsoon nga ipresenta kining mga pleadings mga higala nga ipresentar karong adlaw mga igsoon. Isod ba ni pangunahan mga higala nga isgutanan tungod kay taas pang proseso niini mga katropa. But the country mga higala will be the bigger judge of the result and outcome of this impeachment trial against Vice President Sara Duterte mga igsoon on the accusations mga higala niining mga irregularidad matod pa sa paggastos niini mga igsoon sa iyang intelligence fund sa iyang opisina mga higala. Ito na ito mga katropa, unsa ang exciting mga kaganapan o panghitabo. Unang atlaw mga higala sa makasaysayang impeachment trial batok sa atong Vice Presidente nga si Sara Duterte karong adlaw mga katropa. Ato na lang po ning kuhan mga higala. Ato na lang po ning... pwede naman i-cover call, no? Engineer? Pwede na ito i-live sa ito ang kwano? Pwede na ito i-live ang kininiang Senate trial o niya, no? Standby mo mga higala, tangin ninyo sa itong Facebook page mga katropa sa XFM 99.1 Mati City. Pero doon na karoy kining suggestion mga igsoon si Senator Bam Aquino. Posibleng mag-file daw kini siya mga higala og motion to publicize Sara Duterte's impeachment evidence on top mga higala sa kining publicly viewed na Senate coverage mga higala sa impeachment trial. Gusto karon ni Senator Bam Aquino mga higala sa iyang pamahayag gagahapong adlaw matod niining he would file a motion to release to the public all the evidences which will be presented during the impeachment trial of the Vice President mga igsoon. Marag nindot ni mga higala ang nahuna-hunaan ni Senator Bam Aquino so that there'd be enough transparency yun mga katropa and the public can really gauge mga igsoon as to what is happening as to why mga higala Vice President Sara Duterte is facing such impeachment complaints. Dinakaroon mga higala sa Senado mga igsoon nauna nang i-endorso mga higala sa congressional level mga igsoon.
para ato makita mga higala kung unsa ang mga ebidensya o atong matimbang mga katropa kung unsa ba ka bukat ang kamatuoran sa mga gialigar mga higala nga mga aligasyon batok mga katropa kang Vice President Sara Duterte. Kini magong impeachment trial mga higala ni Vice President Sara Duterte. More than a year ago mga higala ang House of Representatives. Ang first nga nag-impeach mga higala kang Vice President Sara Duterte. Now si VP Duterte mga higala is set to face another trial before the Senate mga higala nga mo karoy naglingkod as an impeachment court sa nasod mga katropa. Now si Duterte mga igsoon, siya karon ang first Philippine official matod pa sa record mga katropa to be impeached twice mga katropa and will stand trial beginning today mga higala diha karon sa Senado mga igsoon. Twice ni siya mga higala na impeach sa congressional level. Ano ni karon ang ikatulo niya mga higala nga pagsalang dili na karon mga higala sa impeachment court gayon. Ang atong Philippine Senate mga higala. Now, ang articles of impeachment mga igsuon nga giakusa batok mga katropa kang Vice President Sara Duterte o ang Article 1 alleged misuse of 612.5 million pesos in confidential funds mga higala from the office of the Vice President. Ang sumpay pa niini mga higala doon na po'y 500 million and kining Department of Education kung DepEd mga higala nga pondo amounting to 112.5 million pesos. So sa Article 1 mga higala, ang allegation mga katropa bao ang alleged misuse. Wa kuno matarong mga higala nga paggastos sa pondo mga higala kining confidential fund nga 612.5 million pesos ikan sa office of the Vice President. Unya na ay additional mga higala nga 500 million pesos plus kining Department of Education o kung DepEd budget amounting to 112.5 million pesos. Para masaktan ninyo mga katropa kung unsa ba ang mga aligasyon. Kung unsa'y naglangkob mga higala sa Articles of Impeachment nga gisang-at batok sa atong Vice Presidente nga si Sara Duterte mga katropa. Ang Article 2 niini mga higala kining alleged unexplained wealth failure to truthfully disclose assets in statements of assets, liabilities and network o kung kining salin mga higala from 2022 to 2024 mga higala and failure to divest and willful continued business interests mga igso. Article 3 mga higala nga paghisgutan niya kanon sa Senado maong alleged bribery and procurement irregularities involving DepEd officials mga higala. So yun yung madumduman Secretary mga higala ang atong Vice President sa Department of Education. Article 4 alleged assassination threats against kang President Ferdinand Marcos Jr. First Lady Lisa Araneta Marcos and former House Speaker Martin Romualdez mga higala. Now under the Constitution conviction requires the vote of at least two-thirds mga higala of the senator judges. O kung magkonbikto mga higala, si Vice President Sara Duterte posibleng matanggal mga higala sa iyang posisyon isip Vice Presidente o ma-disqualify mga higala from holding any public office in the future mga igso. Marami ka bukat mga higala mga aligasyon batok kang Vice President Sara Duterte
o inyong nanipod mga katropa kabugat ang mahimong silot ko pananglitan nga 2/3 of the senator judges would vote mga higala in favor to impeach the vice president on these articles of allegations mga igso. Article 1 to 5 mga higala sa impeachment trial nga magsugod karong adlawa mga katrop. No, nanawagan ang parehong kampo mga higala, ang kampo ni PBBM o kampo mga higala ni Vice President Duterte's katawan nga mangin mahinahon kita mga higala o pasagda nato nga mugulong or muligid mga higala ang proseso, legal nga proseso nining impeachment trial batok sa vice presidente sa atong nasod mga igso. Importante mga higala, presentation of facts, evidences, witnesses, and then they will weigh on the merits mga higala, on the evidences, testimonies, and other evidences mga igsoon that will be presented to the impeachment court mga higala by both parties mga igso. Alas 9, punto na mga katropa sa iyo kabutang kung wanta ikong oras mga higala din karoon sa atong padayon nga pagpangalagan sa programang Bullseye. Ato mga ginikanan din ato kalimtan mga higala ha, doon ay medyo pagdaot sa atong panahon nga atong masalatian. Kinahanglan ang atong mga kabataan o tibok pamilya mga higala, likon dapat ang atong immune system. Ang Santon Vitamin C kita mga higala. Kaya ang atong Santon Vitamin C ano naging ispirulina, kapuno sa vitamin A mga katropa. Ha? Og 10 times kay mas daghan og bitamina kaysa carrots mga igsoon. Na kung tabang mga higala ang atong naisgutan mga higala nga kuan nga Santon Vitamin C mga katropa sa pagpaayo og pagpalig-on sa atong immune system mga igsoon. Kining ato mga nindot nga produkto mga higala sa Yes to Health Incorporated mga katropa.

0: na si Dr. Militoy at ang Vice President mga katropa nga si Ma'am Olive Ainun. Kapag dumalahan mga katropa sa atong General Manager Sir Edwin Garing. Paalan mga katropa sa atong mga kaubanan sa technical side. Kaubanan ato Korong Buntaga mga katropa sa studio si Engineer Virgil Picong Ordinesa. Ang atong nagpahulay karon sa technical partner katropang Ken Acevedo. Mga katropa, hinumdumi kanuna yung atong ibutang sa atong mga dughan o kalimbatakan mga katropa nga kung mapugna ng kabatura. Ang inhustisya mo'y magamit. Huwag ang usaka kritikal, independente, huwag babangaw sisa ka komentaryo. O'y isa ka bililhong elemento sa atong demokrasya. Para sa nagkahiusang Pilipino, para sa Pilipinas. Kinigihapon mga katropang inyong angkorman, Mr. Bullseye mga higal. Katropang Vicente Pichon IV. Nagang salamat, dalayo ng Diyos. Mateo Davao Oriental, good morning, City of Mati.
1: Bullseye! Inyong nadugog ang Bullseye. Hangtod sa sunod higayon, sa susamang oras o istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw, mga katropa. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong PCO at moringa oil. Premium D3.
3: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabili. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection.

0: sitwasyon na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium-chain triglyceride na nasa premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
6: Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong matintirahan ang iyong katawan.
7: Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan.
8: Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system.
9: Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule.
10: Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman.
11: Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo.
12: Mabibili sa mga butika.

0: Kulay balagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Cellphone Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Cellphone Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na

0: Eureka Nationwide.
1: Oy, pariglodi, krabiyas damgon ako pariglodi, oy.
2: Ba, usa ba din ang imong damgo de pare?
1: Pariglodi, nag-inom ko na ko ba o niya? Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug jo kayo ko kayo. Napiti hubugag yun.
2: Bati nga pa ka, nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
1: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
2: Oh, usa may problema.
1: Pagmata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
2: Usa ila siya.
1: Patuyo paita pare. Exciting kayo. Ito exciting ang yun.
3: Exciting!

0: Sikap Lodi nga apply sa barberuhan o dinhi.
1: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo!
2: Basta man!
1: Uy! Bata maning ni Abis Pultahan. Day!
2: Usa ata?
1: Mga play unta kong barbero.
2: Hala! Suwi!
3: Suwi ha?
2: Payot yang!
3: Among!
2: Gitawat din eh!
1: Bayot na di ay inyong ginadawat din he?
2: Bayot ka?
1: Siyempre! Bayot kayo! Dawat na ba ko?

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, siwaya na ako kung sa kanika lamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Talang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mga butika. Claire Skin Beauty sa

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Sunfo Plus Herbal Oil, garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginhawang pakiramdam,
1: mag-Sunfo Plus Herbal Oil,
0: ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunfo Plus Herbal Oil.
2: Atakka iskunta.
3: Ayun ba ang kwarta? Yatagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang na mesa.
3: Uy, ayun mo vitamins. Kakainan na ka.
2: Saturn, puto na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Unya, tagdala sa kanong tubig daan. Yan na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B!
3: Time. Ayaw din kalinti pag inom sa Santol Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, ug galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santol Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Oy, pareng Lodi. Grabias damgo na ko pareng Lodi, oy.
6: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
5: Pareng Lodi, nag-inom ko na ko bao niya. Perte ko na ko ang hubuga, oy niya. Ah! Hubug d'yo kayo ko kayo. Napitig hubugang yun.
6: Matinga pa ka nga sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
5: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
6: Oh, usa may problema.
5: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
6: Usa ila siya.
5: Patuyo pa ita pare. Exciting kayo. Exciting kayo.
7: Exciting.

0: Balot! Balot! Balot!
1: Ay, balot! Ay, balot!
0: Itin!
1: Nga kaya sindi ha?
0: Naa!
1: I-open po nung syagin!
0: Itin! Itin! Itin! Exciting!
2: Alam niyo ba na lahat ng tumutulong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutulong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siya relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty sa

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Scented Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Scented Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Scented Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminuria.
3: No more.
1: Scented Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, ganyan ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahimpi ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumbana. Ang Sanson Vitamin C. Gisaw ko pa sa kumbana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong gag-shopping ka?
5: Waoy, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisaw ko na ako nga. Mao ang Sanson Vitamin C. Nakayon lagod siya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dili na siya dali si punon. Immune booster magunin Sanson Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Sanson Vitamin C, mao nga

0: Mega Nationwide.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
3: Wow!
2: Binaw ba? Pinagali ka yung chest nga ako ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes drums. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!
4: Exciting!

0: Nexa FM.
1: Uy, Maring, Maring. Pagkuratira ko ng iyong bana nga. Wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?
2: Exciting!
0: Ikaw ba at tunay gihambin nga balatian?

0: Saltone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Saltone Vitamin C.
1: Before, madalas akong haggard at stress sa trabaho, kaya sinubukan kong uminom ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ngayon, hindi na ako stress at napapansin ng katrabaho ko na nag-glow daw ang aking skin. Dahil ito sa pag-inom ko ng Saltone Gold Coffee Mix with glutathione and collagen.
0: Saltone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
2: Uyakin po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac

0: Tigrulac versus previous formulations. Mula sa Tigrulac Hug Feeds.
1: Kung mamino ka sa XFM.
2: Hi! Ang 2 years na kong tinikom sa abroad, yulot lang 2 weeks sa Pilipinas. Exciting?

0: kabatyan si Mukuna ni Mubana.
1: Hi! Nahilo sa balang, hoy.
0: Ang ikaduan ni Mubana, o sige kabatyan?
1: Oo, gyapon. Nahilo gyapon sa balang, hoy.
0: Ito ay ikatulo ni Mubana. O sige, magiging kabatyan na to.
1: Maumaupod. Nahilo po siya sa balang, hoy.
0: Muba! Naman kay ikaupat nga ba na? O sa mga po magiging kabatyan na to niya?
1: Ayog sa ba, ha? Akong gipuspusan ang iyong ulo.
0: Diyay?
1: Dahil mo kay ulo.

Ay, naku, oras ito mga higala. Bisigwan mo na ng utanya. May na makabaho ka ba si Mula Pascal? Oras, mga maring alas 10, 17 sa buntag. Good morning and welcome sa tuang tulumanon. Kung

0: Magandang after a maze. Say nako, mga marim, kumusta? Welcome ka mong hulot diri sa tuang pinag-uban. Sa tuang pinag-uban sa programa nga gipaabot sa Tibok Isla sa Mindanao. Hindi mga marim, angkong ako ikaw. Lagi ka nila sa studio. Ako si Maring Inday Erica Deligwapa de la Mesta sa panima kopiansaan tungkol kay Bangunay Abusilingan. Ay, kamusta, oy? Kamusta? Pasensya kayo kay wala na ka-prepare ako ang kuan ang Ken Barber Shop. Kay ang tagdumala sa Ken Barber Shop na ospital. Ay, nako, get well soon, Ken. Ken Acevedo. Magpaayo, oy, kay yun, saan na ito mga misyon ani. Matupatag Gold City. Alas 10:26 ang itong oras, mga maring. Nako, kamusta nga ito ang mga pamitay? Kamusta ang mga... Kamusta nga ito ang mga pamitay, mga tapay? Ano, gabayulit na ba?
1: Mga bugat nga isyu nga angay masayran sa mga tao.
0: Pinawa! Ay, mani ako na tuplok, tayo. Bullseye mani ako na tuplok, mga ring oil. Kamusta ito ang mga pamitay? Karoon din na mga igala sa nagkaraiya ng mga lugar. Particularmente, dili sa Dakbayan sa Tagom, 23 ka mga barangay. Hello, kamusta? O, guban pa dili ang mga kasikbit tapit nga probinsya sa Davao de Oro o sa Tibuok, Davao del Norte. Welcome ka mong hurot, mga Marie. Sa tanan nga mga Uyutar karon nga namati, labi pa diri sa XFM Gensai. Sa mga Tagaglan, hello mga Tagaglan. Diya sa may, yan na kay Sweet ni City Adaria sa mga lugar din na sa Gensai. Mga maring, maayong buntang sab atong welcome diri ato mga suki nga namati sa Davao Oriental sa XFM Mati City. Ang pilihan lang sa mga maring kaya mo ang mga pamitay makitaan sa garon diri sa o ba dumong sab ang pagtabyog sa mga pamitay diri sa XFM Bukidnon. Kamusta? Welcome mga taga XFM Bukidnon. O nang alam mo sa maayong nga pagkabutang ha. And speaking of XFM Bukidnon, good morning di ay kang SM Inday Maria. Good morning! Wala lain di ang grabe kasakto kayo nga pamarog ha. Kanang kuan kayo, kanang sakto kayo o kanang pamarog lagi no. O syempre ato sa itibaya mga maring ang welcome sa mga namati karon diri sa XFM San Francisco. Labi pa kayo diri mga higala mga maring sa mga ana na mga namati diri sa mga taga-Bayugan. O syempre ang ato ang mga kaubanan diha ang sa ato ang mga sister stations. Ato ang mga kaubanan diha si Ri o si Ray. Kamusta? Si SM Ray Sura Vasquez o si Ray Alintuan. Si Ali Vicente. Si John Gilly Brian. Si Kian. Og naapag yun mga maring dina si... Kasi kiti kauban di Atia Daria.
2: Si Melanie. Si Melanie Marquez.
0: Og, dili oi si Melanie Duran.
2: Ah, si Duran de. Ay.
0: Kana siya anak ni Roberto Duran.
2: Ayun ba? Itong boxer na, maring? Boxer mo na akong nadungog anak niya.
0: Yes, boxer na siya.
2: Ay, boxer na. Dili na makupinsaan dahil na si Melanie.
0: Okay, ang iyang papa na si Roberto Duran. Gusto niya siya mo uppercut.
2: May ko ka sa mga uppercutting, ane?
0: May ko ka sa left hook.
2: Hello ka po na, ane
0: yan. Ka sa,
2: so, ato alam lang may go.
0: Kung may ko ka sa left hook ni Melanie Duran, dito na tayo makita sa Bukas Center.
2: Ay, Melanie. Ang sabi niya, ang sabi nito?
0: Asa mo na? Maraming mga nag-ganaob lagi. Darawa na niya, Jong. Check ato ang
2: kuwan. Milani, ito kayo, Milani, kanang kuwan. Kanang kanding sa bukit ba?
0: Kanang binaw?
2: Ay, binaw.
0: Binaw. But anyway, pagpailaila sa oy.
2: Ay, mga katropa, kinilang yapon yung iyaan sa kanuna yung panabang. Isa ba nang sulod?
0: Si kuwan, si Lolo Amado naman siya diri.
2: Ay,
0: wala man tong waray.
2: Okay, bahay na si Lolo Amado dito sa ilahan. Kayo-kayo taan. nakaraan.
0: Wala pa kay pa may ticket pero kay in behalf ni Pailela sa Go Plus.
2: Kailan lang yapon niya iyaan sa kanunay panabang? Kailan si Tia Daria?
0: Oh, na pa si Lolo Amado Bi Plaster, no?
2: Agili ay.
3: Siya pagalan siya itong kaubal ng diri nga waray. Waray buho. Ako si Lolo Amado Dili, guapo dili macho, pero delikado sa mga chicks. Bosa mo!
0: Grabe, iso man yato ang guest karo, mura manig si Juan, mura mag si Marcoleta.
2: Ayok din siya, basta pinakpa na siya.
0: Nanabay, nanabay ka ng nanay warrant of arrest, mga Mary.
2: Nanay summoners.
0: Basta musunod na ni Kang Lolo Amado kasi gimanig chick sex niya. But anyway, welcome kamong hurat mga igalas. Ito ang pinaka-dindling ang programa dito sa Tibok Mindanao kini ay...
2: Kung ako, ika!
0: Aba ni Mihanto talos 12 sa auto karong adlaw nga Lunes mga higala. It's Holyo sa Ace naman di ay. Busmil by Tisa Ace. So syempre kini ato ang programa karong nga paghatabi akan ninyong mga lingaw. Ato ang mga pasalida today.
2: Yes!
0: Ato ni kini ato sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health. Sama sa...
2: Senton Vitamin C. Ang Senton Plus Gold.
0: Yeah. Senton Plus Gold.
2: Yeah. Ayaw ang goal.
0: Ang sa imong goal.
2: Akong goal? Kay Juan. Magpagwapa.
0: O, hindi makakawang magpagwapa. Kay guwapa na makangdaan.
2: Ay, pangyo siya maring ka ng inborn.
0: Inborn ang imong kagwapa.
2: Inborn.
0: Namo kay dungog-dungog tiada diya ka. Ikaw ko rin kagugubtan diya sa Bisayan.
2: Aspre, wala lain.
0: Kanya ako na dungog-dungog, no? Ka mga taga magugpo sa out. Reaction na po gabalaka sa imuha.
2: Ano man, mag-ilog ang trono?
0: Ako po yung tarda sa magugpo sa out.
2: Eh, kung dilip. Wala pa ka sa La Pilipina, sudlon ko ng La Pilipina.
0: Ayaw, uy, ako rin na
2: rin. Wapil ko ng search.
0: Ayaw, git, pag-sold sa ko ang area kay... ako ang area manager na si Elrin, di ginyon nag imukuan sa imuha.
2: Ako man nangyong si Elrin. Sige, Elrin, apil na ko niya. Wapil ko ng search. Search and rescue operation.
0: Aba, marag-adal kang CDR. Taga-CDR lang maling, ha? Ay, nako. Ay, kalimot mga igala sa mga mister, di ang alin na kayo makahataglingaw sa ilang mga misis. Oy, misis na, dili lang mga, kaya naghaman lang mga.
2: Ay, lang mga kay, namamurala na po lang siya.
0: Na, aday, mga timay lang tiya, Daria nga, misis, di na kayo lingaw sa ahang bana kay, di na kayo namuluto o lamian nga pagkaon.
2: Uy! Gili ay?
0: O niya ka na ganing wala si Pake kung asa yung banan eh. Ulit naman saktong oras wa bang. Kaya di ay di na makahatag kalipa. Di na mugahi ang iyan.
2: Uy! Ay wala problema maring. Mag-turbo melin answer na siya.
0: Sakto na siya. Unsa ka ba sa turbo?
2: O sa magbakbakan, inumod sa ano ba ako magbakbakan 30 minutes before.
0: Aba.
2: Para gusto siya ganang mas lamian yung bakbakan, isa ka oras. Para pating butuha ka na sa time bomb na
0: ana. Kana ba nga mga tirada, kanang tested din yun ang duha ni Lando?
2: Ay, siyempre, si Lando pa. Pag ikaw na nga, larga na.
0: Uy, lahat na yun si Lando, ay may PM sa ako ah.
2: May PM si Muha?
0: Ano nga, gusto ba daw niya itiwason kay kanang lima mo na kaadlaw ang effect niya, ikaupat kay murag di naman daw kagaganahan kay sa ayahad, sa kuwa doon niya ipakuan. Ay, ano si Lando ay...
2: Ano na si Lando? Ayaw naman. Ayaw naman kung murag gamnigam ni pi otog ni hapdos naman ang strip of hormones.
0: Onya kay nasuko man kaayo ko tiya dariya uy kay.
2: Sa ngingon nimo.
0: Kumari
2: ayo ka na na marin kay.
0: Kumari biya mino kay mari biya ta.
2: O gali sumbong puti ka ni Edgar.
0: Ako kay Lando nga ayo pag ana Lando ka nang asab.
2: Ay ako sa gira din bayaon niya ang atong katropa nga happy birthday.
0: Kesa na kesa
2: si Ito Boy Arky.
0: Ay, happy birthday.
2: Si Royce. Happy birthday niya mo, Royce. Do. Hinaot mo yung pag-uli ni mo naman kay 5K. Ang 1K lang ang muang pangayoon.
0: Hinaot mo, Roy, nga okay na ka niya, Roy. Ikaw si Roy, eh, na di ay. Happy birthday, Roy.
2: Isama na ka, Roy. Katong, happy birthday! Katong taga-Bisayan nga, Roy.
0: Nyara kay... Sabi niya kung cellphone tiya, Daria, di naman ma-open niya, uy. Hala, uy.
2: Ano mo na ba sa walay loon?
0: Ilisan ang password ani ni Edgar kay di si ganahan na si
2: mga... Ano mo na maring basta walay loon?
0: Wala dahil
2: loon. Anapod si Alvin Goko, sudlo na ako na imong iriya, Erika, kay Ilugo na ako si Edgar.
0: Uy, ayagi, pag-ana Alvin Goko kay...
2: Si Alvin ba kayo mga ilugay mo po diyan ni?
0: Barangon kita ka.
2: Og si Elisir Pamasyo Valiente, ano saka, okuyoy, okuyoy.
0: Okuyoy.
2: Napo si Nancy Camilo. Ano siya?
0: Hi, Nancy.
2: Ang mga maring, mga gwapa, gliwat.
0: Ano siya pa niya ay good town? Si Nancy pa niya ni
2: oy. Liwat na ako. Oy, gwapa. Oy. Si Ate Josefina Tinambuna, request ko be, I will be here.
0: Oh. I will be here, so be joking na puntaan ni di ay.
2: Ang dami di operator, ha?
0: Andami
2: I
0: siguro.
2: Will be here daw.
0: Ang dami di I will be here, kaya among ipahinungod aning Josefina Tinamban. Tinamban? Tinambunan di ay.
2: Ate Josefina, pasensya na kay ang operator, nagkaon pa man di ay?
0: Nagkaon pa itong operator, oy, si Dan Sills.
2: Ana po si Aljon namok. Namukat-kat. Maring.
0: Marapitals lang, namukhad, ana.
2: Oo, namukat-kat. Mayong buntag, inday irikay ni inday tarya. Oy, natarya naman taani.
0: Ano sa ingo niya?
2: Ano sa inday tayo? Watching from Pagadian City, from
0: hi,
2: Aljon. Oo, na, nana kasi siya ito kapagadian.
0: Ay, kamusta mga taga-pagadian?
2: Ayaw naman. Ay, Aljon, kamusta mo na ito ang pamitay din, ha?
0: Sa Pagadian.
2: Sa Pagadian.
0: Oy, nakalimot ko ganina. Naapil ba yung Pagadian? Oy, kamusta? Layo punta ko na babati mga maring diri sa XFM Pagadian. Hello, kamusta? Kaway-kaway mga taga-Pagadian.
2: Yes, taga-Pagadian. Nila, kamusta? Kagurang bubo makay sila kahapon.
0: Sa Pagadian?
2: Okay, naman doon yung mga itong mga motor rider dito na abot.
0: Eh, klaro na.
2: Agana po si Josie Pina. Good morning mga katropa beauties.
0: Hello.
2: From Tinambunan family, Bugaon, Lantapan. At Aglayan. Salamat, happy Monday. Lantapan, Aglayan. Kabalo ka, maring nakaagi ko kundi aman yung
0: sa Lantapan.
2: Sa Lantapan, ya, Talakag. Padulong ko iligan.
0: Sa ipagsugong, agyan mo diha.
2: Ay, pasugong sa Pikas mo na. Maring diri ka sa Manolo Fortis mo, agyan.
0: Ay, diha, diha.
2: Paka na panulong kang kagayan.
0: Diha, diha niya.
2: Pero wapo kayo ilang lugar. Maring ka ng mga kabukiran.
0: Ito, ay, nilot kayo ng... Ako gusto
2: yung... Makawalag stress. Ma-score yung ganito, Maring.
0: Nakana ko sa buki dun, kato doon yung mga zoo ba?
2: Zoo?
0: Oo, yung mga zoo. Nagko kaya mga ako, ano? Nagko kaya mga Leon?
2: Ay! Ano di? Ayong? Saan nakisam na si Leon, Maring?
0: Katong si Leon Guerrero, God.
2: Ay, katong ay kuan, ay espada doon sa likod.
0: Yes, ikaw pa si Mitch Yuro nga. Hi, mga Uyotar. Shout out, Pidri Asa. De Abi from na New Bataan. Hoy, kamusta man ni mga taga New Bataan?
2: Hoy, Mitch, kini si Mitch Yurong, dapat imo mi ilaag dia sa kadang katugan ng liguhanan gani maring. Kung saka tama
0: ni? Sa Bambo?
2: Ay, Bambo, oo.
0: Hoy, ayo pag ana Mitch Yurong, ilaag pa mi diha. Hoy, dahil
2: lang kita si Mitch. Di man kabalo mong invite si Mitch? Og si Elisir, ano naman si Wash Out Busing diri sa UBS Upper Cut Damusa, Davao City. Happy Monday sa inyo. Asa man din si Upaw? Ay, nagpariban pa man. Niyuli ka nagpariban.
0: Niyuli sa Leyte.
2: Nag-renew sa Leyte. Kamulo ka nga, waray magutos yan. Muna niya itong Leyte.
0: Oo, kasi waray.
2: Waray buhok.
0: Huwag mapatos yan makabawos. Masabo, duty siya. Nangamaring, i-text ni Palyog sa ito ang text line, ang 0966306959. Huwag na ay gusto diyan mo duwet sa ito ang Bidjoki Challenge.
2: Pas-pas lagi kayo, Maring.
0: 0966-306-9569.
2: I will be here.
0: I've been go-ok. Okay ra ako lagay, mga Maring, magbitay gihapon na ba?
2: Nandito lang yapo na yun.
0: Ipatuwak sa pabo.
2: Ang kanyang taga-kuan, taga-pakadian, kaya si aso Aljor.
0: Aljor?
2: O, Aljon. Namukat-kat.
0: Sige, so...
2: Tawagin mibi o taga-pakadian ba dyan ka?
0: Naya mo ang pasiunang awit, mga higala, mga maring, mga katopa.
2: Birahin na siguro na di, Maring.
0: Ipahinungod na to sa mga viewers all over the Mindanao.
2: Yes!
0: Over the world. And so, mga listeners all over the Mindanao, mga maring. O, syempre, kining kata, hatod ni ka na to sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayaw ko piyansa sa mga bukol-bukol kay mura ka po kagidukol. Ay namin na dayon ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Sigurado mo okay ang imo ang pamati dun. So, kiling Tia Daria, gitawag ka ni Kuan. Si Tia Daria.
2: Lain lagi niyo. Sakwa siguro.
0: Ayaw. Sige, makatatabi. So, pasiunang awit naman niya mga maring. O niya, kung doon ay mag-request din na ay comment lang sa comment section, mga maring, o di ba ka, i-PM sa itong page na to, XFM 107.1 Tagom, paki-follow, paki-like, and share. Anya kini kanta ha kay di bini basa-basa kay pakauwa minus ka hangina no.
2: Yes.
0: Banti ko na di ati Adaria.
2: Ako di ay?
0: Oh sige go.
2: Imo mo kuy pasang ni
0: ikaw.
2: Mura di ko kamalo. Mura was do yo.
0: Jogit ko ta oy, jogita.
2: Sige.
0: Jogita. Kaya pa man tayo color, so magluwit sabi sa kuang kumari nga
2: yes.
0: Pinakabanggitan
2: sa Bisayan. Kisa ka na yung nakuha na ni
0: Marin? Kisa ka request ani Bika?
2: Answer na Bika, kisa ka request ani?
0: Yara, sa palungon siya. Kisa may ka-request uling kataha ni, kaya ano ang premiuhan ka ron?
2: Ay, si Yossi Pina.
0: Yossi Pina, mga taga-bukit noon.
2: Yes, nagalantapan.
0: Naiawit para ninyo.
2: Birahi, birahi o piritor?
0: Birahi.
2: Saan kay Gary Valenciano naman siguro ni?
0: Di si Gary ni.
2: Gary Lixin. Si Gary Lixin mag-e-eli marin. Check. Open siguro ng apel ko na kuha. Kailain kayo.
0: Ay, wala na. Open mo ha di ay. Go. Madawit ka, caller? Sige, dawit na diyan. Nag-asan eh.

0: siya bunal. Kaya nang anal. Ano tayo? Kisan eh? So kanta-kanta na. Tomorrow morning if you wake up, I'm the future.
1: Ah, kantahin na. Kantahin. Ano? Nakakit na siya. I will be here. Sabay. Baik, masih nasi yang request di pengen yang request.
0: Asik dong. Para nih kak.
1: Stop.
0: Operator stop. Selamat kang yang si pinet dalam bulan saya mau kantahannya. Hello caller.
2: Yes, Bob.
0: Isa ni?
2: Baga.
0: Taga saan po ito? Tagalog ito?
2: Oo.
0: Taga saan ikaw?
2: Taga Bingkungan.
0: Hoy, taga Bingkungan naman. Taga Bingkungan, dito sa Tagom.
2: Oo.
0: Kumusta ito mga alimango niya?
1: Ito ang mga tuway niya.
2: Ako po na kayo eh. Namin kayo eh. Sa mag-ingay pa.
0: O sa kalami na po.
2: Ay, kalami na sa... Ate para sa plami.
0: Masa may tanaw ni mga ni-Eric ka ng tuwayo niya po ni siya. Ayaw pag...
2: Ito na yung tuwa, gatong... Gatong balat.
0: But anyway, kisig yung pangalan ni mo, sir?
2: Si John.
0: Ikaw, si John Manday.
1: John Manday.
0: O sa imong request dyan, ako rin hatag ta ng John.
2: One day at a time.
0: Sedang.
1: One day at the time.
0: Okay, gisearch pa ni Jongjong.
1: Jongjong, come in.
0: Jongjong. Gisearch pa, one day at the time. Asa man ni mo, AD, ni Carne.
2: Ito na, parang bang ko.
0: Sedang.
1: Sa na, pagaw siya.
0: Ah, sige, so, kanta po ka. Duet na ha, atrayo ta ha. Atrayo.
1: Kantahin, yun.
2: Ah, sige, kanta ka.
0: Sige, go. Sige na po. Monet, sakto ni siya, John?
2: One day at a time, oh.
0: Aba, grabe d'yo ganyan si John, uy. John, okay na ba? Samtang kakanta ta dyan, imagino ni mga amo kang gisapo ang John, ha? Amo kang gikugos, niya amo kang gihapuhap. Giaplasan ka na mo o Santon Herbal Oil. O niya, amo kang gitingal o turbo. Nakainom na ang turbo dyan?
2: Wala pa.
0: Asa, may istorya ta na dyan. Dyan, ano itong kanta dyan? Gikan kang Miriam Villena. Ginikanta para sa mga taga-bingkungan. Labi na giyod kang dyan. Dyan, buna dyan. Kaya nanganal.
2: Sabay, gudan pa.
0: Sabay, gudan pa.

0: Bakit? Nagkakang salamat dyan.
1: Salamat kay Jan sa imang
0: panahon. Salamat kayo. O sige, sa may imang busig na kayo imang timbayaon. Sige na, birahin na.
2: Si Elmo, Director Yes, Maramina Paron.
0: Akin sa pa?
2: O mga kuhan pa ng grupo sa Tagum City, Maramina.
1: Aba.
0: Aba. Aba. Okay. Ang siyapag yun?
2: O mga Anggoy Tamino diya sa Akupon.
0: Okay, mga Anggoy.
1: Thank you, thank you, John.
0: Salamat kayo sa pagtawag dyan, ha.
1: Mabuhay ka dyan, ha.
0: Ayaw ka kuan, ayaw ka, ang sutawag na, Maring.
1: Ayaw ka tagamba.
0: Ayaw ka tagamba. Tawag lang yapon.
1: Sige. But anyway, mga Maring, atong oras, alas 10, kita na sa buntag, ay kamong hawa din lang, ha, kasi ito, magbalik din na ba tayo video, okay? I-comment na rin ninyo mga, ay, almost over yung request ko, Maring Erika, kanta ha. Salamat.
0: Ano po si Dan si Maring? Nakagay ko number kaya mo. Apil po kong video key.
1: Wala o eh. Hindi pa si Rimutigi. Ano siya na Maricel? Ano siya na? I miss you mga Maring. Also Maring Erika. Aba. Natilaan na gani ka. Mingaw na dahi ka.
0: Ano na yun na Maring pag matilawan na? Mingaw na dahi yun?
1: Unsa pa bandi ay.
0: Ay.
1: Asa si Josefina tinambunan nga ha ha ha. Ay katawaan mo ta nila diya
0: kariya. Lain siya ginatawaan ba?
1: Lain kito kay Uyotar kaayo.
0: O yan ang guba pag ang nawong. Tanaway ang nawong. Guba
1: ka. Ano pa si Josefina tinambunan nga iswat si... iswat si... Ay nako. Ay kamong hawa kay mo balik may human na. Sabi nila.
0: Mo kuan mo sa... Sa tawag na mo... na muya sa tagloy ah kay parang
1: mukhaon sa tagloy ah
0: oh mukhaon sa tagloy ah oy kay para mawawa po ng mga nasagabal
1: maginam sa miag Santon Gold Coffee Mix aron nga molami ang mga pamati mag
0: yes paabot mo pa
1: yan mo ha
0: oh, ay hawa
1: ay mo hawa kay wabay mo pahawa ah wala tayong benta mabayaran ka
0: yes
3: exciting mga katrupa exciting yes to help exciting.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule, subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: Botika Nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay di relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Claire Skin Beauty Soap.

0: Incorporated.
1: Santa Claus Herbal Oil.
2: Jenny Abelio, nagagutik ko. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at nag-Santa Claus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
1: Santa Claus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No.
1: Santa Claus Herbal Oil.
4: Hey, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naago palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ako malagi sa mon.
4: Ako yung mangutana ni mo niya na. Remember, hinti ba ako? So, bisan asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko o vitamins sa kumpana.
4: Yeah.
5: Ang Sanson Vitamins D. Gisaw ko pa sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na ako gag-shopping ka?
5: Wow, dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyo. Gisaw ko na ako nga. Mao ang Sanson Vitamins D. Nakayo magod siya ni ini. Kaya sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali si Punon. Immune booster magunin Sanson Vitamins D. Unya, kaya nakapalit naman ko sa Sanson Vitamins D.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Maayong adlaw ka natong tanan, aliyah tagaroon rin sa mga tukan, barangay, Giminay, sityo, Malapingan, niya sa balay ni Jernel. Bigamit sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Boss, ang sayo mong na-experience ipikto sa Crop Gold?
2: Paggamit kira ko sa Crop Gold, the best yet. So, nakita kira ko gusto ka-epektivo.
1: Gusto ba mo na-obserbahan sa kanyang mga lugas sa mais?
2: Dangko, himsog.
1: Nabay nagkuha din mga kumpara sa kauban ng pag-uma?
2: Na, kanang kumpara na kong katapan na wala sila ka-gamit o Crop Gold. Kaya nga sila nga sa'y gamit din mo. So, nga nga nung lahi ako.
1: Kapila ka mo nagamit?
2: Sa, ika sa pag ugas na ko ni yung kung kisi kanlaw kisi kanlaw kung ispray yung pagkupulo kanlaw ni ispray na kung
1: yung muna pa matulaan karoon nga ako yung kayo improvement sa imong pagpangama
2: ako yung kayo
1: ilagi increase
2: sa una malipay yung mabutog sa gatos ka puso pero karoon ako na yung kalipay yung mabutog
1: 130 so kasi mo si pagtanong yung upayas karoon pa na yabot na yan ako doon sa may imong itaag ni sa imong mga kaupan ng mga magupa din sa imong lugar.
2: Sa akong mga kauban o kasilinganan rin sa pangatukan sa wala pa ganit gamit o Crop Gold, gamit na mo kay the best. Ako na si Jernel Bantay rin sa South Pangatukan, Kimanahit, Puginos.
1: Okay, nagkakayo, salamat, boss.
3: Salton Vitamin C, the

0: ngayon gisulayan ning Santon Vitamin C. Sa duwa ka bulan na akong inom many times a day na sinatidyog na akong pagtinaw sa akong mga mata.
1: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C.
2: Yeah!

0: Mga maring, balik na sa ito ang tulumanon. Kung ako ikaw, yes. Andrea sa Studio X, mga maring. Ako gihapon ninyo ang mga ex. Kami ang inyong mga ex nga, kanang ex nga lamion, pakaayo.
1: Yes. Maroon ninyong ex nga inyong balikan.
0: Kami ang inyong mga ex nga lamion, pakaayo.
1: O, tanawa na yung mga 15 million. Ayun, ba? Pagbalik sa ito lang, kay ang ex nga lamion.
0: But anyway, mga higala, kini naman pagbalik karo. Ikaw naman pagbalik sa ito ang programa, mga higala. Hatod ni, kanatol si Santon, plus coffee me.
1: Lagi ko ano ng copy.
0: I miss that copy. Ha ha ha.
1: Oh. Ano ano pa si Pina Maring? Pwede man ko pagbabad mo is no beer sa ba. Ba uy.
0: Mauba.
1: Magbabad ako mo kayong beer uy.
0: Kanang tayo na po di mo si Pina uy. Gubaon po di mo amuang ba uy. Kanang gusto ko kanang ikaw tiyak dari nakatisit na magagagum-ugum ka.
1: Wala. Lahim na kung gaugum.
0: Ang sari ito nang giugong?
1: Katumpot lung.
0: Ay! Kasabaan siya ni Kuan anak dahi ni...
1: Sinsa.
0: Kasabaan ka ni Kuan ni Kindi.
1: Ay, lahat ba ito ka Kindi?
0: Hindi mo siyang kompetensyahan.
1: Eh, banana type pa itong Kindi.
0: Mo ba? Ay, nako ni si Kindi. Ay, mara di ba mawasa kung una-una.
1: Ay, nako. Ano siya na ni Kindi, Maring?
0: Katugod, yung mong hipasa sa Kuan. Ay!
1: Pagpasa ato.
0: Unsa man di ay ato ang hotline mga higala 0966 306 9569. Alang sa gusto diyan nga mutawag kay makigduet da sa mo, makigtrayo da sa mo mga wapa.
1: Okay sir Nancy, Nancy Camilo.
0: So ipunbok na ma'am Nancy oy. Kang
1: 0966 306 9569. Hoy! Like kayo si Kwan ay si Ri.
0: Ano sa ingon ni Ri?
1: Ano si Ri nga?

0: na maring?
1: Hello, wala na siya maring.
2: Okay lang man. Amin ako naka-on kay Bornilanog
1: man. Bornilanog na siya. Oh, hindi siya. So, doon na pa yung number. Hingi po ako number niyo mga beauties. Oh, paabota lang, Josepina,
2: tinampo na. Sige, paabota lang. Kaya ato ang ipin din, ha?
1: Ato ang ipin.
2: Para makita, makita niya sa 11 million.
1: Okay. So, andam na ba ang tanan, mga maring? Ay, naku. Napadriya si... I miss you lagi. Si Rimutig, Maricel. Salamat kay Maricel sa pagtanab na namin.
2: Ano pa si Elisir? Oh, ano si Valiente? Bunal! Bunal lagi daw.
1: Bunal, amarek, banakon, bunalan. Salamat kay ni Modi. Hoy, maayo buntag di ay kang kuan, kang Ma'am Bibing Mira Fuentes, dina sa may Nuevo Iloco.
2: Hoy, dila siya mo ni Nanay.
1: At ang himi diha, mga mari, mga senior ha, at ang himi diha karong umabot nga Holyo 26, adlang o Domingo, kay diha mi mo kuan, diha mi mo rampa.
2: Ano, manokad ta dito?
1: Nata ipagayon diha, mga mari, nga caravan.
2: Isa mo lang caravan, maring?
1: Kanang-kanang ko natin yung mga medical check-up.
2: Mga free na siya, Marin.
1: Doon na po ay free.
2: Ang sabi ng uban di ay palito.
1: Yeah, doon na po tayo mga, kung ano na po tayo mga...
2: discounted nga mga products.
1: Yes, Santon products, mga yes. Marin. So, once yes, again, kang Mama Bibing Mirafentes. Hello, kisa na natin, color tiya, Daria. Hello?
3: Hello, mga Marin.
2: Oh, hello, Marin.
1: Kaya na ako kinsan eh.
2: Pero ba ganang kuhan? Ganang...
1: Is that you, Alvin? Alvin.
3: Marin, ang rupis na ako.
1: Kinsan ni ba? Ikaw ni Ben?
2: Alam kay Siri, mang ganyang tingin ko
1: eh. Mar- Siri ni?
2: Wala man rin imong, mga, imong singlo nun.
1: Ni-absent pa.
2: Ni-absent.
4: Ayaw naman.
1: Ah, sige, tagaan to kay si Rima yung nakauna. So, tagaan to siya siyang shisgan.
2: Shisgan, sige.
1: Oh, si...
3: Maring, repeat na ako, kamukanta, dilipi ako.
2: Uy, maro ka!
1: Uy, ikaw mukanta kay ikaw may nakahuna-huna, ana.
2: Do it, maguni. Kung dili ka gusto do it, do it.
1: Do it.
2: Do it one more time.
1: Oh, gili, kamukanta si Ma'am Ibilin na.
2: Birahin din na na paringgam.
1: Para rin sa mga taga...
3: Tignan na ko, Maring, sa inyo ang ano, golden boy.
1: Yes.
2: Ay, dili na madala golden ni Maring. Kitaas kayo mong request.
1: Diamond boys. Tia Daria, ladies and gentlemen, para sa mga taga Jensan. Naikanta na ka na yun.
2: Taga General Santo City.
1: Sa mga taga Glad.
2: Taga Glad, Sarangani.
1: Taga Pulomolok.
2: Yeah, you kill this one.
1: Oh, siyempre kang Ri.
2: Birahi, Ri.

0: Stop siguro kayo. Layo na kayo sa real.
1: Gusto ka rin.
0: Wait, bantay lang. Bantay lang ko ka rin.
1: Kaya si Ray, no? Kalang dako na yun yung buwan sa
2: toko. At ang undangon na itong kabuang nire kay si Ray, mga dahilan, ani maring.
1: Ah, sige.
2: Murang matanggal na kung dilaok maring, oy.
1: Anyway, ato sa bisag liso, ato sa tagatagagansa para nakarin niyo ta.
2: At least, kasi nakasugda na to.
1: Ray, pwede naman maring nyo.
2: Maring nyo na rin, kaya tahan na ba ya? Hingi po ako
3: na lang. Hindi
2: Di ba ka musigin? Kang singgit niya, Ray.
1: Kamera gina stress di Ray.
2: Lain kay si Ray.
1: Nakuhaan ko ako ang hikot na ring.
2: Tanggal ang hikot?
1: Tanggal kayo.
2: Ay, kaya nasubran sa pangusog. Pangusog ni mo ang ugat. Ibo yung lang ugat.
1: Ako ang king of all nerve na ring.
2: Tanawan, Ray. Ang iyang, iyang tali na po gabog to.
1: Ay, gabok-gabok na mga na ring. Oy,
2: kusgan kayo mo ang pamintay maring.
1: Sige, Ray, asa na mo ang paandro niya?
2: Masigurahanin mo i-shoutout si Ma'am Ibilin diya, Ray. Shoutout na, Ray.
1: Nawala na si Ray.
2: Nawala na si Ray.
1: Ray, are you there? Nawala na si Ray. Wala na, sir.
2: Hello, Ray.
1: So, lain na po nga ko, Andy. Lain na po, Andy. Kay...
2: Ana pa si Dennis. Saan, Romualdis. Saan siya? Okay.
1: Aba, maragwa siya
2: ganagi. Ana si Josephine, oh. Kala ko ba, Naip, kanta niyo?
1: Ay, Naip gani. Magunta siya, kanang revise, magunta siya, revise penal code.
2: Sa kuan, magunta nga penal code, 104595.
1: Aba. So, aba na
2: kagawa. Ana si Josephine, oh, hingi po ako ng number. Ipin, siguro diya, ato, kuan?
1: Humanta ni kanta og she's ganun na nagaan gid ang ato ang kuan.
2: Balik daw number, sige na balik okay, number.
1: Okay, so 09 06 306 95 69.
2: Ang nas gud akong ganahan man ri.
1: Hoy, tiya dari in fairness na human sa to ang she's ganun wa ato mga viewers.
2: Wala gud
1: da. Okay, nagaan.
2: Natabunan sa to ang tingo.
1: Nagaan ato ang viewers mga maring. But anyway, I'm okay.
2: Pantay siya ng kang Alvin Go. Kanta na ba din mo?
1: Ah, si Alvin?
2: Oh, masi mang
1: malo. Bila siya ka ng almost over you ba? Tambirahan bi kay
2: almost over you. Ang lord yun na. Ikaw na ba yan? Gusto mo kanta lang daw. Sulungan mo na maring.
1: Sige, ato na pinangod kang Alvin na Guok.
2: Biasa, may apokon. Mga ba na siya?
1: Si Alvin Go. May apokon.
2: Ayaw siya nakinakan. Ayahay kayo ang natagayaan ang video. Mga kortas niya.
1: So, Nancy, hinaya po paghatag. Uy, ay, nagkini si Nancy. Ay.
2: Sige, kayo, ipin mo na diha sa kuha, Nancy. Ipin diha sa live.
1: Hello? Na. So, kanta po niya talaga. Kadibi ako sa ito, aning kantaha ay.
2: Mga pa rin
1: eh. Oo.
4: I saw

0: Selamat kayo. Thank you.
1: May naman ilang pag dumot sa ato, Maring.
0: Kaya nagkikainan sila. Kailala kita ang pahirapan. Ay,
2: Marnie.
0: Elma si Elma walk-in sa psst lain ang Elma walk-in oy si Elma sisitan man tani ya oy but anyway sa kamarik ay maghawa niya kay masunod na ato ang live drama diri sa XFM paabutan niyo ato ang drama kay gadhan kaayog mga Jerjelicious kaayog niya mga topic ko patawag daw si kay Mugel Abbas sige B sige B
1: Mugel
0: tawagin tawagin din na bigay na numerohan na kay napalig-alig ning mugas ko sa tuwa mga taga DE. Apat sa pangit og tingog bagi ko ang tatiya dariya gi away ta ni
1: si Wilma. Wilma.
0: Tamala ba ka Wilma makina na og mi sa American kuan? American finalist mi sa American American brand.
3: Ayaw naman.
0: Okay, sa tapabuton sa mga marik, kayo dunay ng hagit diri sa bukid nun. Ato ni taga-agchansa kay gihagit banta, so hindi sa damo sibog tiya dariya. So, ano na, hello?
4: Hello, good morning!
0: Hoy, ayun tayo ko sa tiya ni Oy. Okay, sa kensa ni?
4: Si Kwan ikaw,
0: ano ba yun? Asa ni Pitanukad ni?
4: Bukid nun!
0: Ay, kamusta?
1: Ay, sa bukid yun ni Marin!
0: Kumusta ito mga ginseng di ha?
4: Ogat sa palaya.
1: Ah, pero kami nito mga ginseng nga gipandala kay nahurot Maring.
0: Ay, giusap Maring.
1: Giusap Maring. Giusap sa waray.
0: Ay, aba, pero kay hit na kahit siya. Giusap sa waray di ay. Ay, nako.
1: Kumusta man niya ang bukid nun, Maring?
4: Kung okay na Maring,
1: pag-iapon. Sige, i-plaster na nato operator kay mong atong pagkantahon niya.
0: Sa kantahon, sa kantahon niya.
1: At sabay talo si mong kantahon.
4: Kumusta ka ating mahal?
1: Kumusta? Okay.
0: So, maestro,
1: nanan na siya mahal, kay kaingon ko, ang iyang minahal ani, kanang dala pong armas Maring.
0: Mao ba? NBA?
1: Ay, hindi Maring. Ano na sa gubi?
0: Asa na yung gobyerno ka na?
1: Eh, si pang-gobyerno.
0: Ay, sundaro.
1: Sundaro?
0: Kaya ka na mga sundaro no, kay ka nang ninot kina sila magmahal ay.
1: Mahal ba? Atong ino na si Maring na...
0: Si SM.
1: Yan na, si Kuan.
0: Kisa man si...
1: Ang singer, yan si...
0: Kinis niyong kanta?
1: Si Junali.
0: Si Junali, pamatunin na ha?
1: Pamatunin na.
0: Ladies and gentlemen, Freddy Aguilar covered by Junali.
1: Junali, yes.
0: Tapos kinon.

0: て。
1: Ito, wala mo ba yun?
2: Tarong nga din yung kanta. Maulawan ta. Iwagay-iwagay ka ng plug sa bukid noon. Ay, paka-uaw.
3: Uy, nawalan siya.
2: Oo. Tarong nga rin mo.
3: Dali is missing.
2: Katayin mo rin. Sabayin mo rin.
3: Bayan ako, Bill. Bayan ako.

0: aming mga Lord Mandayon.
1: Salamat kayo, journalist.
0: Ah. Lord, anong mayuta? Di man niya tiwason.
1: What a beautiful voice you have.
0: You have a golden voice.
1: Yes. Pasok sa next round.
0: Yes. This is your golden buzzer.
1: Golden buzzer. Oh.
0: Lahat mas pinasuko man na Marie. Ay,
1: golden buzzer mo ka.
0: Ay, lahat lang yun ang Marie. Nakayab-yab na rin na ng mga microphone, Marie.
1: Salamat ka sa gabi ng mga taga-bukid na maayam. Marie, bugnaw po kayo ilang mga tingog.
0: Oo, oh, Marie, bugnaw pa sa thermos.
1: Bugnaw pa sa...
0: thermos.
1: Kanang lubot sa kabaw. Anyway, thank you kaayo kang Jonal Lee. Una na tayo mga area manager diyan sa Kuandi ay sa Tuang Gabi Group of Company. Nasa dyan sa napod sa Bukidnon.
0: Kay atong tabuto ni Mari kanin sa San Francisco ug sa Pagadian.
1: Amo toy pangsyon na ba to ang
0: pangsyon ba na o malpangsyon?
1: Ato ang Kuandi ato ang gitagahanan sa Tuang Gabi Group.
0: Basta malpangsyon Mari.
1: Anyway, ay maghaba mga Mari sa pagbalik ato ang tagaag pagtagad kining usa ka short drama.
0: Short drama lang niya siya di ay.
1: Yes, apan sa
0: Kuan na sa kanang burag ang sa ko indie films.
1: Yes, mura ni siya grills ang baka to.
0: Grills lang siya.
1: Nakikita mo ba itong kutsilyo na to? Maha ito. Pero sila ko sa emo. Tunonggan sa emo.
0: Ayun ka ba yan, Seri? Papatayin ka niya, Seri.
1: Anak ako ng COO. Sige, guban-uban. Ayun, kama mo sunod na ang live drama.

0: Daghang salamat sa bandang militar. Thank you kayo. Nagkagamay atong oras mga higalapan sa di patama humay ato ng sugdan. Gikan diri sa studio mga higala ang ato ang live drama ani ana. Siyempre, kini ato ang drama tiyadari hato di kanato sa mga produktong gigamay sa Hesuelt sama sa
1: The Turbo Male Enhancer.
0: Sakto na siya.
1: Para magsakto yung mga pagluhod. Makasugakot.
0: Ay, magluhod kini ay.
1: Ano ba ang ginanin mo maring para makasugakot yung kamari?
0: Si kini talaga yung makamamatood, ano?
1: Kamatood ikin eh.
0: Pamatod ikin. Sorry, sir, Ken. Ah, syempre mga maring, tiya dariya, sa di patamag drama di ay, ato sa di ay itimbaya o sa kamaayong buntag, ang ato ang mga ganing, kanaganing mga nakaroon sa mga kadalanan ato mga street
1: sweeper.
0: Yes. Delikado ng trabaho at tiya dariya.
1: Kabalo ka ka ng kadaon maring? Kaso kaya managan ng mga sakyanan niya. O sa'yo, dili sila makitaan.
0: Di makita sila.
1: Maski makita ko na sa kanang, naman na sila yung reflector. Ay,
0: ako gay.
1: Naman na sila yung reflector.
0: Giagdaman ko kanya ito. Ano to? Wala pa ko yung trabaho. Wala pa ko dili sa XFM. Giagdaman ko anong trabaho. Ano ko, dili ko anong street sweeper. Ay, kasi dahil mo gusto ka, street fighter. Moto nga.
1: Ayaw naman. Ano pa rin mo ang gigsudlan mo rin?
0: Karati mo gina kong gusto.
1: Fighter mo na yung gusto.
0: But anyway, ito ng trabaho ni Tia Dari, kagamay na itong oras.

0: Mga kamaring, maayong buntag diha kaninyong tulo o kung buntag man mabot kini ako ang suwat tampo. Nagipadangat nga ni ngayong tulo manun kung ako ikaw. Maring, itagot na lamang ko sa pangalan nga Angela. Minyo, nako iba na nga, itagot lamang sa pangalan nga Eliezer. Og, lumalupiya bedari sa lungsod sa Bayugan.
1: Lungsod?
0: Grabe kanya kung kaagi, tiya dariya maring Erika og Master Ineta nini. Kaya nag-uwat kinisiya at hinungdan sa kuang manghod nga. Itago na naman ito sa pangalan nga Maricel. Og arong yung sabtan ang tanan, ingin niya mga panghitabo.

0: sige, nagutti.
1: Ay, sakwa, okay lang, pero kung bana, oy, dili na masugot.
0: Ti Angela.
1: Ikaw ba, di ka kasabot? Maulaw magugus akong bana, kay ka na kung bana, kuhan, gina ka ng gabungkot na priming ti ang nawong.
0: Minagutti.
1: Dili gina masugot. Usa pa, babae ka.
0: Ay, kapoy manggod dito sa atua sa mga agoy. Uy, kasi kapangita ang trabaho ba niya?
1: Kadang-kadang ito, namay ko pamangka si Kwan ito, si Tata di Kwan, si Tata o si Kwan.
0: Isa si Tata? Tata Bukol?
1: Tata Bukol.
0: Da. Ti, sige na good, ti. May mandiri sa bayugan ba kay Kwan? Daghag mga mapanarbahoan diri ah.
1: Ay, ibang ang kuya lagi, hindi mo sugot. Ako, wala yung problema. Kaya igsoon ng tali, masugot yung ko.
0: Masugot lagi na ako'y hangyok kang kuya.
1: Kaya ano na lang, sige, ako istoryahan, huwag di masugot, ikaw ang moingon. Na-timing nga.
2: Ay,
1: pang!
0: Namaligay ka, Dri.
1: Ano, na akong igsoon mo. Nihangyok lang, hangyok lagi.
2: Hindi kayo Maricel.
0: Hindi ka Maricel, titi. Maulam akong kuya.
1: Nawala na ibang niya pang ipang. Kaya ko ingon si mo, kanawang dagway na Chris Maot kaayo.
2: Oh, sumari mga tuyo deh. Sumari ang kining
1: mang. Sinayay mo tingog diha.
2: Pang sumari, pagkalitan ang putan ninyo.
1: Wala pa na pa. Ikaw may nakalit og sulod niyan. Kalit lang ka dag sambat.
2: Adi, unsa deh. Ngayon, sumari tuyo, emergency.
1: Si Maris, hindi man na ingong emergency. Nagkinanglan lang siya ka ng tulugan kay buhangyo ganit siya, dirisya doon siya matulog. Pansamantala.
2: Unsa? Away, problema, away.
1: Ay, karoon mo sa hindi tayo makuyawan ang butana ni mo pang oil.
2: Mang Angela, imo maning mang hod si Maricel.
1: Mga na nanangin ka na itarong. Kuyawan mata si mo.
2: Pagka mananghid, musugot naman kong daan kay...
1: Paklaro ba?
2: Kaya mag para sa uban. Ah, Sel.
1: Dahil ka manaman dyan ko nga, strictuhin ba yaka? Basi nga ito ang mga katabang nila, imo ang strictuhan.
2: Adi eh.
1: Mawala lang panglasa kamay sa panudan.
2: Ah, Sel, kanang kwartos pikas, imo nang, kanang, ako lang nang hinluwano niya kay, ako ipagawa sa mga piano, kanang mga...
1: Hindi mo na ni mong budigan na diya, pang.
2: Wala gi.
1: Bato na nangita ko sa piano, kay mo piano ko wala na diya, naanda diya suod.
0: Nga, okay lang sa inyo haya, nga diri ako po sa inyo.
2: Wala problema eh. Ito kasi mong ate, ikaw, mang.
1: Ay, okay na bang punsa ko? Ah, wala may problema. Ikaw kaya akong ipananghiran, no? Kay, say mo nga.
2: Sige.
1: Istituhan ba yung kagamay?
2: So, atong tuldukan eh. Oh. Tuldukan ato ni. Pwede ka mong puyo diri. Bisa pag di ka mong nabaho, diri na ka. Wala problema sa ko. Ah, di ba? Okay na, mang.
1: Okay na, kaya na, pang.

0: Ah, Maris, mga on at adre, dali na.
1: Anay ah.
2: Ah, Maris, dali na. Okay, nakakukad na yung kuya.
0: Oh, dali on. Nakay...
2: Yung kuya ba yung galuto, ani?
0: Namikinig ka ng... Nagkabaw, mangod ko, Maris, ingon si mong ate, nga, hili, kung nung kamagawa na ning adubong nukos.
2: Ah, iha mo ng paborito pang.
0: Gikan pa ni sa kining nukos, ni Trisco kini, gikan pa ni niya sa kining niyang bislig.
2: Ah, sa bislig din ni Gikpan.
1: Ani, ani, uy, ala po, kayo, sal.
2: Ang sal niya kung bana nga.
0: Oh, dari yung, imo ni. Imo ni yung.
2: Ipantulak naman tanan sud andito sa pikas. Sa iya kang Marisil nga tubangan.
0: Ito sa kumbino.
2: Ay, pang!
0: Imo ni.
1: Salamat ka,
2: iya. Ano na tanan ng sud andiyang nga tubangan? Dala, mukha on, barbako.
0: Maris, kining ni ang Angela.
2: Eh, kung ano, dari pang, gamay, nonsa naman ka.
3: Ay, palabig ka on, kita ko naging lawas ni mo.
2: Amaha ko sa ako matrabahon. Muro na ka... Eh, di naman ko ni mapaka...
3: Muro na kagatong, bro.
2: Layo naman kayo niya ang mga pagkaon na mas tungod ni Maricel.
3: Ay, Angela, ay na si Gaon bagay. Muro na kagatong ganing...
2: Ano sa makapang...
3: Muro na kagalaton ng itong blue nga din ni Salud niya sa Yanay.
2: Ayun, magutapang ngayon. Magutapang. Ano sa makapang?
0: Bili,
2: Maris,
0: Maris...
2: Iyarong po na isa kasutaan nga nupos.
0: Bilig usas ko ani mga ate.
1: Narat yun na yun, usa ka bukti yun.
2: Ay, hindi ko aan ba yung lawas? Ang ulo na lang ibili.
0: Ay, oh, nga kayo.
2: Pila ba na yung kabukin mong giluto, pang?
0: Ah, tuluran eh, tulo.
2: Yeah, ang tawag
0: ito. Duhay, isa imo, nga ako.
2: Ulo pa yun ang ibilin.
0: Ay, sige ka mo eh. Ay, lagi si Blabi ka o daghan kayo kay mudako yung lawas.
2: Ano sa mga kapatoy?
3: Sige,
2: gunit. Ay, bala ka doon eh. Kamoy huta na lang na.
0: Mang!
2: Bala ka!
0: Sa gila ni mga ati Maricel kay... Ay, tiguwang naman high blood na. Kaon niya kay... O niya, kuhaan sa takag soft drinks.
1: Permino gabi ipalang mga maring sa pagpuyo sa kuang manghod sa Mumbai. Nakapansin ko ba nga? Uboy, magayani akong bana, uy nga. Halos din naman ko pakanon kayo dito, may abunda ang pagkaon sa ako ang manghod. Kibiyadyo ko ganahan na Marik Erika kay sus, kini akong bana, di gibiyan din masaligan. Kay, nabi na si mga kaagiri sa may bayugan uno. Kanya kay, wadyo kayo ni siya ka ng chicks boy kayo ni siya kaniadto niya. Kini ba yung akong manghod nga disinibian niyo sa bayani nga kanang humay kaayo, gwapa ba yagid ni siya? Nahadlo ko ba nga basigyan ko anon ba? Human ani, paglabay sa pipila ka mga adla mo, napunin ang mga nahitabo.

0: Bang.
1: Maling kisah kok kepada gua yang sudah datang ref. Ulah nanti kau nol yang penyapuan.
2: Iya, dona kayak kuarteng dah dia.
1: Mau kan nanang kita semua kayak tegak aku nih mu.
2: Nai singko melo.
1: Iya, rot atau negosir ini?
2: Iya, rot nak ikut kena hak dona sokli.
1: Okay. Okay. Selamat pang.
2: Balik si Marisel sama peburito nih ha.
1: Ah, siapa yang maling kiko? Ikaw, di kamu terbahu?
2: Di kapoy,
1: lah aku. Aduh, kapoy pun kau.
2: Murag.
1: Asam dia kagak bi ingat. Saya makan dia oleh kapoy
2: dia. Murag lain aku pemati, murag aku kena kering turahun ku.
1: Kering turah, pagi orang sekarang
2: pagi ni. Kau mau jodoh nak?
1: Nai medicinal kit dia, oh nai. Main nama nai para stomoi dia.
2: Sigi mang.
1: Ah, tu nak
2: tu ada gede ku ngesawa. Mabaktas ko pa yung skwarto siya ko ang bayaw bi. Direko bi. Akong giwahing gamay ng portahan. Saan di balik ng portahan na mura muna ng parador? Tingog sa iyahang kuan. Ako yung sirang balik bi. Kapag maipit punta ni. Uy. Si Marisel. Nag-ilis. Nagkatakantas siya. Uy. Kakurba siyang lawas. Muro siyang lawas ni Candy Biloso.
3: Ayaw na ma.
2: May adlaw raw niya ka. Dili pagkaroon pero mabuti ang panahon nga. May adlaw ka siya kwa Marisel.
4: Nakapansin ko sa kuang bana nga si Eliezer mga maring nga di na sa kagunahan kay mo trabaho. So kagina sa kuang balay ang kuang manghod kay wala pa muna manarbaho kay wala po sa kito trabaho ba. Dakada kay mga panahon nga nasasabay. Pag ulit ako sabay may mga sahay nga mga insidente nga makapakura to may sa kuang kagulingon ba sama ni ini.

0: Ecco capo, a volte cosa bella è. Pang! Non tapi sembra che
1: ay,
0: ano? Sabi ka gikan?
1: Gikan ko nag ano? Gikan ko nag naghabat ko.
0: Naghabat ka?
1: Naghabat ko kay igang man kayo kining jamuta wa aircon lagi.
0: Hindi alam man pakunin mo nga di makayo katapis.
1: Nag alang mo ni ko magtapis kay magkita ray taos ba?
0: Oh, sabagay.
1: Ay, matusok sa kwarto.
0: Taro nga nila, kikwana na nila, okay. Ang mga reprenaling kaya na, andaman eh. Ato sa kusa ko si Nabi? Ah, si Maricel.
2: Ay, ti.
0: Uy,
2: nalala kita.
0: Maligo ba na kaging kandi, ay?
2: Maligo.
0: Ganyan na kandi, ha?
2: Baguhay lang.
0: Baguhay lang?
2: Oo. Ano na, ti?
0: Wala. Okay lang, okay lang.
2: Saan man yung dani mo?
0: Ang pinaling kaya, kung pala yung kuhan ni Bic, kuhan, sulod yung seripa uban.
2: Ibutan na dyan, pangilis ako sa kuhan sa kwarto, ha?
0: Sige. Kapinalan, kaya niya ilang ibuha? Akong bana, hindi kandiya, nagtapos. Panalang ko sa siya, nakita na ko, bagong kaligo akong manghun. Matigala na kuhan nila, uy. Unsa ka, unsa ka ni, bro, daw talaga kay kunaw na, or unsa ka?

0: Brazil!
1: Si?
0: Ah, nato yung silingan nila ba? Nilayos mo ito ilahang kuwan, bantay niya sa tindahan. Kanang bikiri? Kanang sunflower nga bikiri? Basta ganahan ka mo trabaho, wala sila tindira.
1: Ay...
0: May na lang, makatabang si mo, pampalitin mo mga imong gamit.
1: Hindi, uy, kapoy man akong lawas.
0: Uy, naon sa ano, kapoy? Naon sa man, pagtrabaho, uy!
1: Ayan ko magkuan ba ka ng...
0: Pero nga, kung may kapuyan. Sa
1: bikiri, uy, kaya di ko
0: ba mag... na, isutan sa bikiri. Tataka lang, may ikaw ang mumasa.
1: Nga, init ba yan, ano?
0: Tindira, nagani ka, no? Kahira.
1: Dili ko, kay mahadlok ka manukli, di ko masipiat ko, ti.
0: Nahadlok mo ka makatapal. Naon sa man ka, pagtrabaho, sa'yo naman na nga trabaho, sayang man po gaayo gun na Maricel.
2: Ayaw sa po siya ng bata, kundi mo trabaho.
0: Kapas na po ka kalit pang, mulaban man kasi. Patrabaho nga nila ako manghuno para makabalog sa trabaho.
2: Dili mo gusto mong trabaho, imo manghuno. Ayaw, pugsa kay... Gusto pa siguro niya.
0: Dili, manawala man nag-ipugos.
2: Gusto pa siguro niya mag-relax kay fresh graduate pag una siya.
0: Abang, kaya sayang magod kayo ang mga panahon.
2: Bata pa man po na po.
0: Bata pa man. Sayang kayo ang panahon pa. Huwag makakasabot. Samtang napay bakante sa bikas, dili man naingon nga kanang mag-regular ka niya.
2: Ah, pwede rin man lang na siya diri sa bahay kay tabang-tabang niya. Hatag-hatagan na gudi mo o kanang aram magkapamalit sa siya mga pang panginhanglan ko. Ano saan matang ka, Angela?
0: Wala, man, okay naman. Nakakuha lang kung masinig mo, okay siya. Bro, tingala pa po kundi mong anong masuko, baka sa kuha.
2: Wa magkumasuko. Nagsulti naman kong
0: tingin. Nga, niingot, ni-opera pa kong trabaho.
2: Kaya, oh, gani, no,
0: makita mo ko na ko diri sa panimalay nga, sige lang sa lingkod, sige gunit niya silpon.
2: Wala ba yan na siya lingkod? Nagkatrabaho ba yan na siya? Huwag sa plato, gapanghinlo na siya mga jilusi.
0: Ay, natural mag-inang niya. Oh. Alam ka na naman sa diri. Kung ano na, common sense na lang kung ano mo. Alam ka man kung nakipuyo ka, magsige lang kag tindog niya.
1: Ate,
0: kana... Ate naman na sa iyo hang...
1: Iya, hindi ko gusto mag-away mo ni ate. Narbaho na lang ko.
2: Ikaw kung marbaho ka.
0: Ayaw kita makatrabaho. Okay naman. Saan ka nang paabot kasi muhang mga
2: na-apply na ka? Okay naman, narbaho ka. Pero, di kang patakaguan na sa mga laki, ha? Kay, na, kiras kagara na ba mga laki ron? Nahilig kig ba eh?
0: Ay, mo gani, kanapon, maglikay-likay ka na, Maricel. Ayaw kumpensa sa mga lalaki. Tanawa. Nanggawin sa mga lamok
2: diri sa to.
0: Tanawa. Ikong kamapang, nagtrabaho na si Maricel. Napamay mga lamok na bilin lagi. Wala ispray eh.
2: Sige, patrabaho ako eh. Kung gusto niyo patrabaho, sa mukha po di mo. Sige, mal-mal ng baba di mo.
0: Masuko mo ng tawanan eh.
1: Ate, sige ko gusto nga mag-away mo ni.
0: Hindi gani, kung gusto ka mo trabaho, trabaho. Kung dili ka, bahala ka eh. Kapag ingat, ikaw hanggang may bakante di ang atindira. Kung dili po ka, bahala ka.
1: Sige ti, manarbaho na lang ko.
0: Wala ka sa ko.
3: Huwag ini ako ang problema maring Erika at yadari og master and later nini. Di mo rin mag... Naikausapan akong banal sukat nga niabot rin ako manghod nga si Maricel. Kaya ba mo rin... Sobraan siya kasaka kakare ba? Kaya kalig siya ang igsoon ni Maricel maring Erika at yadari og master and later nini. Kulbaan ko ba kay basig? Huwag ka na siya kasumpay na? Pero mayroong gabi sa pag-trabaho ani ni Maricel, mukhang niya mga nahitabo.

0: Oh, nakuha siya makadira sa gawas pang. Ay, oh, mamaka ni Sulod.
1: Eh, nagpaabot ko kay nang hodi mo si Maricelo pa magkauli. Tapos bagis mga tao ron nga dahil mga bugi-bugoy ba?
0: Ano ba paabot ka? Kamalo naman itong muli. Ano paabot ito, mama ni mo?
1: Dili.
0: Ikaw naman itong bayana to.
1: Ay, di. Usang taong ka, Jila?
0: Uy, matingalan lang kung ni mo.
1: Ano kay pag-care sa imong manghod?
0: Ay, gakita. Kamalo, pero kamalo na siya. Tingulang na siya. Kamalo na siya. Mauli. Katuod na diri. Ang kong katingalahan, ano? Ikaw ba? Ay, natingalan lang ko imong atensyon na siya tanan. Ako yung asawa.
1: Dautan na po
0: na yung asawa pang. Hindi ka, di wala ko na dautan.
1: Dabaw ko si mong huna-huna. Dautan na yung huna-huna.
0: Wala ko yung dautan na yung huna.
1: Ano? Gidurahan ko ni mong ha?
0: Wala.
1: Wala ko gusto si mong mangod.
0: Wala ko na. Ningon na na. Ikaw rin si mong babara na gawas.
1: Pero mo ko na yung ipasabot.
0: Wala. Ningon lang kung anong yung atensyon na siya priminti nga. Nanama ko din sa halod sa balay.
1: Samo kay Gab.
2: Wow.
0: Isukay ka.
1: Ayaw, ayaw. Mulat ang panahon nga. Magbasol ko nga nagpagkasal ko ni mo ha?
0: Ano
1: ba? Sobrang kakasilos ang bayhan.
0: Nabot mo ka niya. Layo na kayo ang atong isigutan.
1: Si Pao na ganun.
0: Si Maricel na. Ganun ako bang oy, may isukom niya ka bang? Saan ba niyang may tawanan eh? Tingala ko nga. Kamala naman tumuli ako manggol. Ano? Atangan pa man niya sa gawas. Kay kuan daw ka nang nag-care siya. Mga tingala ko ngayang atensyon halos na kang Maricel. Bante lang ako lang ng... Bante nyo dyan ako ni... Bante katawaan na ka.
3: Mga mga maring ako ang problema. Bisan nga wa ako'y mga ebidensya, pero... Muro nakadura dyan ko sa mga panglihok sa kumbana nga si Eliezer. Nga muro pag doon sa'y gusto sa kuang manghod nga si Maricel. Although nga wala lang ko sila makitaan sa akto nga doon ay mga di maayob ang mga binuhatan, pero katong may pagawa sa ako ang banagikan sa banyo kay Gatapis siya. O niya, pagsood ako sa banyo, mo pa'y pagawa sa akong manghod ng Gatapis sab. Niya, isura ba naman banyo maring Erika o Tia Daria Master Inday Tanini? Nakakay mga pungutana nga nag-limiling ako ang galamhan. Nabuot ko nga kamo diha inyong mahaupayan, maring Erika o mga maring. O sabi ang nga nagkong pagkabuhaton, palayasan ko na lang ba ni ako ang manghod nga si Maricel? Aron nga, dilit na may dilit maguba na yung pamuyo na mong sa kumbana nga si Eliezer? Libog siya kayo ko mga maring. Kaya wala na bagay may mamagpapa, no? Nakuha na gapuyo ni ako ang manghod ba? Kung kamo ako, kung ako ikaw mga maring, o sabi angay na kong pagkabuhaton, palihog tabangi og tambagi ko ninyo. Iyan suhat magtatampo, Angela, ng Bayugan.

0: Jason! Grabe ka kayo mga maring. Ato ang drama today. Mga tato ang kaagi ng gibasa. Kaagi ni Angela. Tagabay you guys.
1: Dili sa basta-basta ni si Kuwa. Si sab- Maricel.
0: Kuya sab kayo si
1: kaya ang attention sa iyang banan anak iya ha.
0: Sa giswat pagod ni Angela sa tayang tampo ni Riang guwapo gini ni si Maricel.
1: Mao di ay nahulog siguro ang loob sa ni kisa itong pangalan?
0: Si Eliezer.
1: Eliezer.
0: Kung ano daw kayo si Pamarog, ganang... Shopee malag ito. Kaya nagsakto kay Pamarog niya, kandilaon kay Galong Ligid, kay iba. Nabot ang Shopee. Nabot ang
1: Shopee. Wala ko may order pa rin. Nabot ang Shopee.
0: At least, kuhaan ka nga porderon ka.
1: Kailangan marig ba akong ka... Matigal na ko ning kuhaan lalaki po usahay kay... Anong nai mo ambot sa bago sila ang pananaw, oh, ilaha kong, oh, ilaha na yung banatan na yun o ganang pakitang gilas.
0: Hapan na yun sa...
1: Oo, oh, hapan na yun.
0: Pero kanang, kanang ba yung ingali?
1: Si Eliezer, na, kung nakagusto siya, ipakita lang niya sa pag-care.
0: Yes.
1: Makita mo yun na ba?
0: Hoy, lisod niya agad niyong kuan, lisod niya biya niyong nga na nga mga intenses, no?
1: Oo.
0: Kay doon na yung mga chance nga, kalimbawa, babae ka, yung imong bana, na kay mangod babae mapuyon si yung bay.
1: Ah.
0: Kuy delikado gid siya kay kanang mga laki na mo. Kuan gibiya nagbasa kay kuan ay.
1: Kinahanglan gid dai bantayanan gid na dapat magpalit si kuan si si kinsa kanang bayaran ng cinder?
0: Si kuan si Maricel.
1: Ang cinder.
0: Ano si Angela.
1: Si Angela.
0: Palit sa CCTV.
1: Oo, para makita niya ang
0: sabiyo. Ibton sab.
1: Kanang lang.
0: Para di makita ang mga katikaran diha sa sulod.
1: Wala. Ag dapat ka lang kung mga hidden camera.
0: Kana.
1: Eh, para makita ang yun.
0: Pero ay, kana mga, kung good boy, kung ako no, kung, di na, siguro niya, pagpuyos lang, kung okay, siya. Uy, boarding house na lang siguro.
1: Ana pa si Wilma Wakiro. Ana, lailahe, maguna kay Yamping nga na niya. Ana, I love you na siya. Ana, boy.
0: Aba.
1: Oh, diyan na pag iyo. Period na ay gusto siya. Kuya siya din siya yung mawakil.
0: Kuya siya mga kuwan, mga intelektual.
1: Kuya siya yung mga lanti po siya pauna-una. Tinood ka na yung Wilma, si imo na po na.
0: Ayun pa si Lohani nga, nagdag-om, nagyodiria sa malay-balay, kinsa man ang nagkanta, eh. Mga dalahig, mansab, kaulano nagyodiria.
1: Sala na sa nagbukid din, ano ni kanta na niyo?
0: Jonali.
1: Jonali. Ano nga man siya ni... Dapat na nanangin sa usap para umulan, at least nanangin siya.
0: At least nakahipos sa mga hinalay.
1: Hinalay.
0: Nakakuha na sa mga binulad ng mga humay. Nakataklop na strapal.
1: Balik pa kang kuhaan kang Angela.
0: Sige daw, tumbalik ka. So, ako na siguro tambagani ka. Apik, hindi piligro man na itong oras
1: niya. Ay, maundi, ay ba? Sige, ikaw may nakalik-alik, ani. Ikaw na lang siguro tambagani.
0: Ako, ikaw, kung namati ka man karon Angela, paminawa niya kong tambag. Kanang lisod yung kain ng mga inganing mga kuan, mga hitabo.
1: Mm-hmm.
0: Kay nakabalo ba ka nga kanang ana nga mga hitabo, lisod yun. Basta ingana gani nga mga hitabo, lisod ginasya. Kaya alang sa imunduwa kasayuran ni mo, Angela, kanang mga panghitabo nga sinisura gid na.
1: Ayaw na ba? Libo ko ni mo maring, mapuro mo na lisod yung mga ipanglitos.
0: Kaya lisod yun, bitaw kayo.
1: Maka na, kaya lisod, yung mga naman itutuyok gun. Nalibo po ko ni mo ba?
0: Nyara ha, kay...
1: Nalibo ko si mo, yung mga kwan advice maring.
0: But anyway, mo gini akong tambag.
1: Okay, mo na gini.
0: Kung di ka gusto nga may tabo ang imong gikahadlukan, so, kung ano yung kanang ayaw tagaig chansa ang panahon nga makahatag og higayon.
1: Ha?
0: Yes. Oo, so, but pasabot na ako, ipa-boarding house na si Kuan, si...
1: Oh, ah?
0: Si Pina, dili sa si Pina, si Maricel.
1: Ang liso na maring, pag mga boarding house, pabor na kaayo si Lando, ha?
0: Monitoring man po.
1: So, butangan ni mo ka ng guardiados siya?
0: Monitoring, butangan niya dito niya, butangan o mga hidden camera.
1: Butangan na lang yung GPS ang pitakan ni...
0: Kapasig ilain na noon
1: ba? Pitakan ni Eliezer.
0: Dito na
1: butangan na yung GPS kung asa si
0: Eliezer. Ibilin ang pitaka, dili ang iyang... Itmigay mo si butangan GPS, kundi mo ganyan pwedeng mabilin.
1: Kana. Ayun ba? Masig... Kung babasa mo rin, ma... Makuan na siya, magrounding.
0: Katong kuan niya, sunfro, katong... Sunfro. Katong kuan, katong waterproof. JPS, ay kanyang marami.
1: Gusto ko si Wilma.
0: O sa'yo ni Wilma?
1: Kung sa'yo nang atambag, oy.
0: Wala, ay lagi niya si Wilma mga kinay.
1: Lain, bro, lain. Si Wilma, dilit sa kanahan si Wilma karong mari.
0: Gusto ko niya brito lang paipunon sa bahay. Kaya rin niya mga sumpayan.
1: Gusto niya mga majurjuran dyan. Sabi ko sa'yo ni Wilma, gusto niya majurjuran si Maricel.
0: So ako, alam niya, kung ako ikaw, Angela, ay kuan siguro na siya ilain na
1: ilain ang bulok sa mga dili bulok
0: minyo naman ka ya imong mangho dalaga pa man siya pero ako napasabot nga ilain nga palayason ha ang gusto na kong ipaibot ipasabot di ay nga ipalain na nimo siya o kanang Pinoy anan pero manarbaho na min siya so but legal aid siya makakaya na siya mga sarili pero under monitoring nga po nimo siya
1: imo
0: gya pong abagan na gya po nimo siya
1: imo nga gya po nang igsuon
0: yes o nga imong bana imo na gya siyang warningan nga di ka pwede mo tamak dito.
1: Yes, dapat lang.
0: Ano mo tamak ka dito kasi may imong kuan dito nga di mong kataga dito di mga
1: wala borders. Wala mo po siya tuyo dito.
0: Yes. So, dili na kasbay o bahay, balay, trabaho, balay, trabaho lang imo.
1: Na lang yun.
0: Mga imo mga kuan.
1: Napay pahabol si Ismael Asmiliano Asuncion. Paulian na sa ilaha kay basig mabuntis na din ha sa imong bana.
0: Mm-hmm.
1: Problema na saan na. Buragi ganahan na saan si Maricel.
0: Aba.
1: Kana lang po no kung magkasinabot silang duha.
0: At ang pagsood niya sa bahay nga bagong nagtapis ang banal niya. Pagsood po niya sa banyo, nagtapis po niya ang mga wala takabalo sila yung tabu ato.
1: Wala. Huwag matod pa na yun. Basing nagsumpay silang duha na.
0: Basing ang mga saksi ato sa panghitabo. Katulog yung mga butiki.
1: Ngayon, may butiki ato.
0: O di ba kato mga upo?
1: Delikado sa nang kahintang. Pero tama po siya, Paulo. Wala naman po siya ulian nito. Ismaila, kay ang iyang ginikanan mga patay naman daw. Sila lang lang doon mag-igso na pilin.
0: Diyan lang sa istasyon sa XFM Manerbaho.
1: Pwede sa diri, nawatod yun ako sa diri.
0: Ito sa Bayugan ba? Sa
1: Bayugan, diri sa tuwan na lang marin.
0: Ayaw diri kay...
1: Delikado pa.
0: Delikado sa diri, driver ride diri.
1: Ayaw ride diri.
0: Manamigang oras, salamat kayo sa padangat sa inyo ang kaagi Angela sa tuang tulumanon.
1: Kung ako, ikaw.
0: At tulog mapuhon, kita magkaoban ako si Maring Inda Erika. Diligwa pa dili mistes, apan di makopian sa antawod kayo mangunay usilingan.
1: Kailan lang nga po ninyong iyan sa kanunay palabang kailan si Tia Daria. O mag-ingon nga, no ID, no entry.
0: Lagat kayong salamat, o. Thank you.

0: exciting time, Katropas 12.
1: Hot feed ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasain papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila, Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center.

0: morning headlines, ihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Sandigan Bayan, naglabas na ng restaurant laban kay Senator Rodante Marcoleta. Ay depensor at dalawang iba pa.
1: Senador Marcoleta, personal na sumuko sa PNP CIDG ngayong araw matapos matanggap ang arrest warrant.
0: Senate President Wingard Chalian, iginit na handa na

0: Renato Sabitsa, Turkey. Showbiz tayo kay Lynn Alcantara, inaming na biktima ng phishing scam. Sa balitang sports, Justin Broldy out sa laban ng Gilas kontra Australia mamaya dahil sa injury.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ng Lunes, July 6, 2026. Live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na po tayo na sumasa inyo sa pamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Cebu sa 88.3, at XFM Pagadian sa 89.5, at iba pang XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao.
2: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa, ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Diretso tayo sa detalye ng balitaan, naglabas katropa ng warrant of arrest ang Sandigan Bayan 3rd Division laban kay Senador Rodante Marcoleta kaugnay ng kinakarap nitong kasong plunder. Ito ay matapos tanggihan ng anti-graft court ang motion ng kampo ni Marcoleta na ipagpaliban ang pagpapalabas ng warrant of arrest at ang mga proceeding sa kaso laban sa kanya pati na rin kina former lawmaker Mike Defensor at dalawang iba pa. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, tinanggihan ang motion dahil nakitaan ng korte na may probable cause sa kaso ng senador. Kahit magpapatuloy ang pagdinig alin sunod sa umiiral na mga patakaran. Nahaharap po si Marcoleta sa kasong plunder kaugnay na umani hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na campaign contributions sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOCE noong 2025 election.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa kaugnay na balita, personal na sumuko si Senador Rodante Marcoleta sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ngayong araw matapos matanggap ang warrant of arrest na inilabas ng Sandigan Bayan. Ayon kay Marcoleta, voluntaryo siyang umarap sa mga otoridad bilang paggalang sa umiiral na proseso ng batas. Sinabi niya na nakabidbid pa rin ang kanilang motion to quash at motion to defer na anya'y bahagi ng kanilang legal na hakbang upang kwestiyonin ang kasong isinampa laban sa kanya. Igirit din ni Marcoleta na bagamat may finding of probable cause ang Sandigan Bayan, umaasa siyang didinggin pa rin ang hukuma ng kanilang mga motion. Binigyan din ang senador na handa siyang sumunod sa lahat ng legal na proseso habang ipinaglalaban ang kanyang panig sa korte. Samantala, dumating na si Senador Rodante Marcoleta sa Camp Crabe bandang alas 11:25 ng umaga.
1: XFM News Nationwide.
0: Naglabas naman ang pahayag mga katropa si dating Congressman Mike Defensor matapos ibasura ng Sandigan Bayan ang kanyang motion to quash at mag-issue ng warrant of arrest laban sa kanya kay Senador Rodante Marcoleta at sa dalawang iba pa. Ayon kay Defensor, mauna pa umano silang makulong kaysa sa mga tunay na nagnakaw sa kaba ng bayan. Iginit din niya na sila umanong lumalaban sa korupsyon ng unang naharap sa isang kasong anay walang batayan. Sa kabila naman ito ay nagpasalamat si Defensor sa mga sumusuporta sa kanila sa gitna po ng kinakarap nilang kaso.
1: XFM News Nationwide.
2: Inihayag ni Senate President Wid Gatchalian na nakahanda na ang mga security at crowd control measures para sa pagbubukas ng impeachment trial kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Sinabi ni Gatchalian na naghanda ang Senado para sa iba't ibang posibleng sitwasyon, kabilang ang inaasahang mga kilos protesta sa labas ng Senado. Humingi rin anya ng suporta ang Senado sa Philippine National Police upang matiyak na magiging maayos at mapayapa ang paglilitis. Kinumpirma rin ni Gatchalian na siya ang mamumuno bilang presiding officer ng impeachment court alinsunod sa umiiral na rules ng Senado. Tumanggi naman siya magbigay ng komento sa mga nakabinbing usapin na tatalakayin ang impeachment court dahil ito anya ang pagpapasyahan ng mismong hukuman. Dagdag ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagtalakay ng iba pang mahalagang panukala kabilang ang national budget para sa taong 2027 kasabay ng paglilitis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mahigit sa 6,600

0: na police. Naka-deploy na po para sa Senate impeachment proceedings. Katropa natin sa balita, Earl Saldar ng XFM Mega Manila.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: Mayigit 6,000 si Sari ng mga pulis ang ipinakalat ng Philippine National Police o PNP upang tiyakin ang seguridad sa pagbubukas ng Senate impeachment proceedings labang kay Vice President Sara Duterte ngayong araw Hulyo 6. Ayon sa PNP, 3,250 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado habang 2,900 civil disturbance management personnel ang nakandang rumusponde kung kinakailangan. Bubuo rin ng special task group, nagdagdag ng CCTV cameras at nagpatupad ng traffic rerouting bilang bahagi ng security measures. Naka-alerto rin ang mga kalapit na ospital para sa anumang emergency. Sinabi ni PNP Chief Police General Jose Melesio Rattates Jr. na handa ang PNP ng gampanan ng tungkol nito na may profesionalismo, disiplina at paggalang sa karapatan ng bawat isa.

0: po si katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Meg ng Balila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Samantala, Senate President Wid Gatchalian igreet na handa na ang Senado kung susulpot si Vice President Sara Duterte sa day one ng impeachment trial. Narito ang report.
1: Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing report.
2: 100% ng handa ang Senado para sa pagsisimula ng impeachment trial ngayong araw, kabilang na ang posibilidad ng pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa unang araw ng paglilitis mamayang hapon. Ito ang tiniyak ni Senate President Wid Gatchalian na nagsabing nakahanda na ang Senado na gampanan ang tungkuling ipinagkatiwala rito ng sambayan ng Pilipino bilang impeachment court. Ayon kay Gatchalian, haharapin ang Senado ang paglilitis ng may integridad at buong paggalang sa saligang batas upang matiyak ang patas at maayos na pagdaraos ng proseso. Pinaghanda na rin niya ng Senado ang lahat ng kinakailangang hakbang sakaling personal na dumalo si Vice President Duterte sa pagbubukas ng impeachment court. Kasabay nito, tiniyak ng Senate President na magpapatuloy pa rin ang Senado sa pagsusulong ng mga panukalang batas na tutugon sa mga hamon at pangangailangan ng bansa sa kabila ng pagsisimula ng impeachment proceedings. Binigyan din ni Gatchalian na nananatiling nakatuon ang Senado sa pagtupad sa mandato nito sa sambayan ng Pilipino habang isinasagawa ang makasaysayang paglilitis.
3: Nakahandaan in any eventuality, nakahandaan naman. Kaya meron mga ganito yung arrangement natin sa labas, pati yung mga nagsabi na magra-rally, pinaghahandaan na rin. So, humingi rin kami ng support sa PNP para masigurado na orderly, no, yung mga demonstrations sa labas ng Senado.
2: Ang tinig ni Senate President Wid Gatchalian. Tropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
4: Hinikayat po ni Senate President Sherwin Wid Gatchalian ng lahat ng senator judges na dumalo sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte mamaya alas 2 ng hapon. Ayon kay Gatchalian, isang constitutional duty ng Senado ang pagdaraw sa impeachment trial at mahalagang gampanan ito ng bawat senador. Sinabi po niya mga katropa na sa ngayon wala pang natatanggap na abiso ang Senado kung personal na dadalo si Vice President Duterte sa unang araw ng kanyang impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
2: Nanawagan si House Prosecutor at Bicol Saro Bartilis Representative Terry Ridon sa publiko na suportahan ang layunin ng prosekusyon sa pagbubukas ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Ridon, mahalagang manaig ang katotohanan at pananagutan sa gitna ng paglilitis.
5: Kailangan po nating pumili kung para ba tayo sa tama o para sa mali, kung para ba tayo sa katotohanan o sa pagtatakip ng katotohanan, kung para tayo sa pananagutan o sa walang pananagutan, kung para tayo sa kasalukuyan at hinaharap o sa madilim na nakaraan. Sa mga susunod pong mga araw, hahayaan po nating magsalita ang ebidensya. Hahayaan po nating magsalita ang katotohanan.
2: Diginit niya na ang magiging batayan ang kaso sa mga susunod na pagdinig ay ang mga ihaharap na ebidensya at hindi ang mga haka-haka o opinyon. Hinikayat din ni Ridon ang publiko na suportahan ang proseso at piliin ang katotohanan, pananagutan at kapakanan ng bayan.
1: XFM. Impeachment coverage. XFM News Nationwide.
4: Nagsagawa naman mga katropa ang House Prosecutors ng press conference ilang oras bago po ang pag-uumpisa ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa opening statement, hinimok ni House Prosecutor, spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co ang publiko, lalo na ang kabataan tutukan ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Co, mahalagang maunawaan ng mamayan ang constitutional process at ang papel nito sa pagpapanagot sa mga opisyal ng pamahalaan. Sinabi niya hindi dapat ituring na isang palabas ang impeachment trial, kundi isang proseso ng due process, rule of law at pananagutan. Binigyan din pa ng kongresista na may karapatan ng publikong marinig at maunawaan ang mga ebidensyang iharap sa paglilitis. Kasabay po ito, hinikayat ni Co ang publiko na maging bukas din ang isip. Pakinggan daw ang mga ebidensya, iwasan ang disinformation at makibahagi sa mga talakayang nakabatay sa katotohanan. Ayon pa kay Co, ang magiging resulta ng proseso ay may mahalagang epekto sa kinabukasan ng bansa at ng susunod na henerasyon ng mga Pilipino.
1: XFM News Nationwide.
2: Sinabi ni House Impeachment Team spokespersons na ang hindi pagdalo ni Vice President Sara Duterte sa pagbubukas ng impeachment trial ay isang pagkakataong hindi umano natugunan ng matagal nang hinihintay ng taong bayan. Kabilang sa mga nagpahayag sina Lanao del Sur, 1st District Representative Jar Ozia Alonto Adyong, Kabataan Party List Representative Rineco at Attorney J. Tolosa Jr. Ayon sa kanila, personal na desisyon ni Duterte kung dadalo o hindi sa paglilitis. Ngunit, siya rin ang inaasahang magpapaliwanag dito sa publiko. Igreet ng House Impeachment Team na matagal nang nais ng maraming Pilipino na personal na marinig ang paliwanag ng Vice Presidente kaugnay ng mga aligasyon laban sa kanya. Sinabi rin nila na umasa pa rin silang dadalo si Duterte sa mga susunod na pagdinig upang magkaroon ng pagkakataong direktang sagutin ang mga isyong matagal nang itinatanong ng publiko. Sa kabila nito, itiniyak naman ang prosecution panel na magpapatuloy sila sa paghaharap ng ebidensya alinsunod sa constitutional process.
1: XFM News Nationwide.
4: Sa ibang balita muna tayo, mga katropa, puspusan na po ang paghahanda ng San Jose National High School dyan sa Tacloban City para naman sa ligtas na pagbabalik eskwela matapos ng insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan ng June 22. Sa tulong ng lokal na pamahala nila, naglagay na ng 16 na karagdagang CCTV at isang public address system sa loob ng campus para mapalakas ang seguridad. Nag-donate din ang Tacloban Filipino-Chinese Chamber of Commerce Incorporated ng 2 metal detector para sa security screening sa mga pauning pasukan ng paaralan. Sa pagbubukas po ng klase, ipinatupad din ang paaralan ang blended learning upang hindi obligahin pumasok sa face-to-face classes yung mga estudyante na patuloy pang naapektuhan ng nangyaring trahedya. Ayon sa pamunuan ng paaralan, layunin po ng mga pinatupad na hakbang na matiyak ang mas ligtas na kapaligiran para sa mga mag-aaral at kawani.
1: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
4: Alas 12:17 ang oras sa XFM News Nationwide. Tayo po isabayan din na napapanood, napapahinggan sa XFM Zamboanga, 99.5 Katropa. XFM Palawan sa 104.7 at XFM Santiago Isabela sa 104.9.
1: Balitang Regional.
4: Diretso tayo sa Balitang Regional sa bahagi ng Davao. Meron pong babae ang pinagbabaril ng sariling mister. Kapatid ng suspect na nagtitinda lang ng prutas na damay din. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano na XFM Davao.
6: Kapwa naka-confine ngayon sa Southern Philippines Medical Center o SPMC ang 2 babae matapos pagbabarilin pasado alas 7 ng gabi sa Barangay Ubalde, Agdao, Davao City. Kinilala ang mga biktima sa mga alias na Jem, 48 anyos at Jen, 36 anyos na kapwa nagtitinda ng prutas sa lugar. Sa panayam ng XFM Davao kay Davao City Police Office Spokesperson Police Major Maria Teresita Gaspan, kinilala umano ng mga saksi ang suspect bilang asawa ng isa sa mga biktima. Ayon sa investigasyon, nagkaroon ng alitan ang mag-asawa isang araw bago ang insidente. Pinaniniwalaang isinagawa ng

0: ay lamang ang isa pang biktima na kalaunan ay napag-alamang kapatid din pala ng sospek. Patuloy namang nagsasagawa ng hot pursuit operation ang pulisya laban sa nasabing sospek. Na-deploy na rin ang tracking team habang inihahanda ang pagsasampa ng kasong paglabag sa Republic Act 9262 o ang Violence Against Women and Their Children o VAWSI, bukod pa sa ibang posibleng kasong maaaring isampa laban sa kanya. Inaalam pa ng mga otoridad kung ang pamamaril ay direktang may kaugnayan sa naunang alitan ng mag-asawa. Nilinaw naman ng DCPO na isang isolated case o alitang pampamilyang isang insidente at walang indikasyong may kaugnayan ito sa iba pang krimen. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
1: Mag-asawang senior citizen natagpo ang patay sa labas ng kanilang bahay sa Pasig City. Katropa natin sa balita, Era Espinosa ng XFM Iloilo.
2: Patay na at nakahandusay sa harap ng kanilang bahay ang mag-asawang senior citizen na kinilala kina Arcelia Sobredo, 63 taong gulang, at Rofo Sobredo, 83 taong gulang ng Barangay Salngan, Pasig City. Ang dalawa ay natagpuan ang kanilang kamag-anak na wala ng buhay kung saan si Arcelia ay may sugat sa ulo at ang asawang lalaki naman ito ay may sugat sa likod. Hulyo 4 ng gabi nang may marinig na dalawang putok ng baril ang kanilang kamag-anak. Na-recover ng mga kapulisan ang dalawang cartridge ng bala sa crime scene na pinapaniwala ang comparable sa .45 caliber na baril at tatlong live ammunition. Sa ngayon, hindi pa matukoy ang salikod ng pagpaslang sa mag-asawa at nagpapatuloy ang investigasyon ng mga kapulisan. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM.
3: Babae pinaslang ng live-in partner dahil sa selos. Lalaki pinatay dahil sa toy gun. Katropa natin sa balita, Almi Mata, XFM Cebu.
4: Kahiwalay na insidente ng karahasan ang naitala sa Toledo City, Cebu nitong weekend na ikinasawi ng isang babae at isang lalaki. Patay ang isang 33 anyos na babae matapos umanoy paulit-ulit na saksakin ng gunting ng kanyang live-in partner dahil sa matinding silos sa sityo Dapdap, Barangay Dumlog noong Sabado. Kinilalang biktima na si Ann Maniacapa habang ang suspek ay ang kanyang 40 anyos na live-in partner na si Cyril Cabaluna. Sugatan din ang stepfather ng biktima na si Pedro Madrid Rizal, 63 anyos, matapos niyang tangkain ing awatin ang suspek. Batay sa imbestigasyon ng Toledo City Police Station, kapwa pagkalasing at matinding selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Napag-alamang on and off ang relasyon ng magka-live-in partner. Bago ang insidente, umuwi ang biktima sa bahay ng kanyang stepfather matapos silang magtalo. Ayon sa pulisya, sa pilitang pumasok ang suspek sa bahay matapos sirain ang bakal na grating sa kusina. Habang naghahanda ng hapunan ng biktima, inatake umano ito ng suspek at paulit-ulit na sinaksak ng gunting sa noo, mukha at liiga. Naristo ang suspek noong Linggo ng umaga, Hulyo 5, sa Barangay Kambangog sa isinagawang hot pursuit operation na naharap ito sa kasong murder at physical injury. Samantala, isa ring 25 anyos na lalaki na si Nico Bacos Largo ang nasawi matapos paulit-ulit na hampasin ng bato sa ulo at muka sa Barangay Poblasyon, Luray 1, Toledo City. Ang suspek ay si Kent Mission Escuto, 30 anyos, residente ng Toledo City, voluntaryong sumuko sa pulisya at naharap ngayon sa kasong homicide. Sa paunang imbestigasyon, nangyari ang insidente bandang 1:30 na madaling araw nung Sabado habang lasing ang suspek. Ayon kay Escuto, nadatnan niya ang biktima na walang suot na damit at may tila baril na nakasukbit sa baywang. Inakala niyang tunay ang armas at posibleng aatakin siya kaya itinulak niya ang biktima. Nagsuntukan ang dalawa hanggang sa paulit-ulit niyang hampasin ng bato ang biktima. Kalaunan, napakalamang replica gun lamang ang hawak ng Largo. Patuloy pang iniimbestigahan ng pulisya kung may nauna ng alitan ang suspek at ang biktima. Mga katropa, ugaling na pag-inom ng Salto na vitamin C, ang alkaline-based vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: Mahigit 1.5 na halaga ng droga na sabat sa dalawang HVI sa ikinasang by-bust operation sa Altaba, Saclan. Katropa natin sa balita, Marian Tolentino ng XFM Calibo. Live
4: Report.
5: arestado ang dalawang lalaki na itinuturing na mga high-value individual matapos mabilhan ng isang sachet ng suspected shabu kapalit ng 4,100 pesos na Bybus money sa poblasyon Alta Basaclan kahapon araw ng Linggo, Hulyo 5. Ang operasyon ay kinasan ng pinagsanib na puwersa ng Provincial Drug Enforcement Unit at Alta Bas PNP kung saan matagumpay na naaresto ang mga subject person na sina alias Nonoy 34 anyos at alias Dudoy 46 anyos, kapwa mga residente ng Rojas City. Kapis sa pag-body search ng motoridad na recover kay alias Dudoy ang karagdagang tatlong sachet ng suspected shabu na nakabalot sa towel. Gayon din na may 5 pang sachet ang na-recover kay alias Nonoy na nakabalot naman sa tape kasama ang drug paraphernalia. Samantala, na-recover naman ang karagdagang bulto ng suspected shabu na umaabot sa 27 sachet sa loob ng sasakyan na ginamit ng mga suspect papuntang Alta Basa. Sa kabuuan, nasa 35 sachet na suspected shabu o katumbas ng 230 grams ang nakuha sa mga suspect at tinatayang nagkakalaga na mahigit 1,564,000 pesos. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Alta Bas PNP ang dalawang suspect para sa karampatang disposisyon. Mula dito sa Axofam 96.5 Kalibo para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Marian Tolentino, Axofam News.
3: At Katropa Tricycle, sumalpok sa kawayanan sa El Nido, Palawan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM, Palawan.
6: Patay ang isang lalaki habang sugatan naman ng dalawang iba pa matapos ma-aksidente ang sinasakyang tricycle sa kahabaan ng National Highway sa Barangay Villa Libertad, El Nido. Kinilala ng El Nido PNP ang nasawing pasahero na si alias Warren, 51 taong gulang, residente ng Barangay Villa Libertad na idineklarang dead on arrival. Dakong alas 5:30 ng umaga, sugatan din ang 31 taong gulang na kinilalang si alias Carlo, tricycle driver, at si alias Ramon, 18 taong gulang na pawang mga nakatira rin sa lugar. Sa investigasyon ng PNP, binabagtas sumado ng tricycle ang kahabaan ng Barangay Villa Libertad nang mangyari ang insidente dakong alas 4:10 ng madaling araw. Pinaniniwala ang nasa impluwensya ng alak ang driver at mabilis ang pagpapatakbo at pagsapit sa kurbadang bahagi ng kalsada na wala ng kontrol ang tricycle driver dahilan upang maaksidente ito sa kaliwang bahagi ng kalsada at sumalpok sa kawayanan sa gilid ng daan. Agad na rumesponde ang MDRRMO at isinugod sa hospital ang tatlong biktima. Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting in homicide in physical injury laban sa driver. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.

0: tropang Brian, lalo lumakas si Super Typhoon Bobby habang natili pa rin nasa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Tropang Bobby, ayon sa PAGASA, mamamataan ang bagyo sa layong 200 o 2,355 kilometers silangan ng southeastern Luzon na may lakas ng hangin aabot sa 215 km per hour malapit sa gitna at pagbugsong hanggang 265 km per hour habang kumikilos naman pa kanluran, hilaga kanluran sa bilis na 15 km per hour.
0: Inaasahan pong papasok mga tropa sa PAR bukas ng gabi o sa madaling araw po ng Wednesday at tatawagan o papangalanan itong Super Typhoon Inday.
1: Mababa man ang tsansa na lumapag ito sa kalupaan pero inaasahan naman na hahatake nito ng habagat kahit pinayuhan ng publiko na maging alerto at manatiling tumutok sa mga susunod na update kaugnay ng Super Typhoon.
0: Mga tropa, sumigat pong araw 5:32 this morning. Lulubog mamaya alas 6:30 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Diretso na tayo sa International. Hatid po sa atin ng Santon Gold. May pagpulong si US President Donald Trump kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa NATO Summit sa Turkey ngayong Linggo para talakayin ang mahakbang sa pagtutuldok ng digmaan sa Ukraine. Ayon sa isang senior US official, nakatakdang magkita sina Trump at Zelensky sa Wednesday para pag-usapan ang posibilidad ng pagtatapos ng halos 3 taong digmaan. Sinabi ng opisyal na nananatiling halos walang pagbabago ang sitwasyon. Wala umanong malinaw na pag-usad ang magkabilang panig sa nakalipas na buwan. Darating naman si Trump sa Turkey sa Martes at una may pagpulong kay Turkey's President Recep Tayyip Erdogan na siyang host ng NATO Summit. Nakatakda rin mga katropa siya may pag-usap kay Syrian President Ahmed al-Zajara at magsagawa ng press con habang nasa Turkey. Huwag sa usapin ng Ukraine, inasandihi kayati ni Trump ang mga bansang kasapi ng NATO na dagdagan ang kanilang gastusin para sa depensa.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kayleen Alcantara na nabiktima siya ng Isin's Karma. Ibinahagi niyang nakatanggap din siya noon ng text message na may link na kanyang naklik kaya kalaunan ay naging dahilan upang mabawasan ang laman ng kanyang bank account. Sinabi ng actress na hindi niya hinabol ang nawalang pera dahil matagal niya na itong napansin at naniniwala siyang mahirap na itong mabawi. Inamin din ni Alcantara na nakaranas na rin siya ng cyberbullying tulad ng maraming iba pang public personalities. Ito ang kanya naging sagot nang matanong kaugnay sa panibago nitong role sa primetime action series na Task Force Firewall bilang forensic analyst na si Kylie Sandoval. Para sa Balitang Showbiz, ako si Katropang Melody Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang Balitang Sports katropa, hatid naman sa atin po ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Hindi mapaglaro si Justin Brownlee para sa Gilas Pilipinas sa kanilang laban contra Australia sa FIBA World Cup 2027 Asian Qualifiers ngayon pong araw dahil sa tinamong mga injury. Ayon sa samahan basketball ng Pilipinas, SBP. Dumadana si Brownlee ng hamstring strain at peroneal tendinopathy. Kanya pong binti bukod pa sa pamamaga at cartilage defect sa kanyang kaliwang tuhod. Malaking kawalan si Brownlee para sa Gilas na haharap sa Australia sa kanilang road game sa second window ng qualifiers. Sa pagkawala po ni Brownlee, inasang mauna sa opensiba ng Gilas na Juan Gomez de Liano, Kevin Kembao, Carl Tamayo at syempre si Dwight Ramos. 11 manlalaro lamang ang bubuo sa lineup ng Gilas Pilipinas sa nitong laban kontra sa Australia.
2: XFM News Nationwide.
0: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon niyo na po XFM News Nationwide. Ngayon pong July 6, 2026.
1: Mga katropa, maaari niyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Patuloy niyo pong subaybayan ang XFM 99.5 Mega Manila at buong XFM Philippines para sa ating
2: XFM Impeachment Coverage.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo.

0: isang malusog na tanghali, mga ka-Weldas, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome pong muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Magbabahagi sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin to ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Sakala po natin butihin na CEO, Dr. Remilito Uy. Ito po yung linko, Dr. Michelle Hines, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Nakasama po ng live dito sa ating pong programa. At siyempre, kasama rin po natin dito sa ating pong talakayan ng ating pong mga bantay kalusugan, Dr. Ronald Paler at Dr. Algie Bakla. Malusog na araw po, mga Dok.
1: Okay, isang malusog na araw at isang mapagpalang hapon, mga ka-wellness, sa lahat po na ating mga taga-subaybay. Welcome po sa ating programa sa hapon pong ito. Sana po yung marami tayong mapag-usapang kapakipakinabang na bagay para po tayo matuto kung paano natin pananatiling healthy itong ating pong katawan.
2: Okay, mga ka-wellness, another day, another topic naman po ang ating pag-uusapan na kung saan ay napakahalaga po kung paano mapanatiling malusog ang ating katawan. Kaya handa po ang inyong mga listahan para po ay meron kayong gabay sa pang-araw-araw kung paano iwasan at kung paano palakasin ang katawan sa pamamagitan po ng mga natural na pamamaraan dito lamang po sa ating programang The Secret of Health.
0: Siyempre tayo po napapakinggan sa lahat ating pong XFM stations at Solid FM at sa iba pa nating mga radio stations sa partner po natin. Nationwide yan, mga ka-wellness. Ha? At tayo rin po ay napapanood na ngayon sa ating pong Yes to Health Facebook page. At kung kayo po ay nakatutok na, eh nako, ito, napakagandang paregalo para sa inyo, mga ka-wellness.
2: Well, tama ka dyan, partner, sa mga pong mga tagapanood po natin sa ating Facebook Live. Mm-hmm. Kayo po ay pwedeng makapanalo o manalo ng regalo sa ating Healthy Katropa Giveaway. Ang gagawin lamang po ninyo sa mga nakasubaybay po sa ating Facebook Live ay inyo pong i-share ang atin pong live streaming para naman po ay mas maraming maabot at makita po ng inyong mga kakilala at kamag-anak ang ating programa na kung saan ay baka pwedeng makatulong sa kanila ang atin pong talakayin araw-araw kung paano din sila makaiwas sa mga karamdaman. And of course, doon po sa mga naka-experience ay pagbili ng atin pong mga produkto sa Yes to Health ay inyo pong i-comment ang inyong mga good experiences, mga kagalikang hatid ng Yes to Health products po sa inyo at lagyan po ng hashtag The Secret of Health. Baka po kayo ang mapili po namin na siyang mananalo ng ating Santon Gold Coffee Mix gift packs.
0: Mm-hmm. Sundin nyo lang po, mga ka-wellness, ang ating mechanics. Yan. At malay nyo, kayo ang mapili natin at maswerteng mabahagian na atin pong Santon Gold Coffee Mix sa gift packs. Sama po kami dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Ha? Pwede kayong mag-check sa atin pong hotline number 0969-609-6545. At kung hindi po gawin ka masaya na inyong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan lugar po kayo nakikinig sa mga oras po na ito.
1: At syempre sa mga nagnanais naman na masubukan yung ating produkto, ano, pwede po kayong pumunta sa ating mga partner distributors gaya po ng Mercury Drug Stores, Watson's, pwede rin po sa The Generic Pharmacy or TGP, St. Joseph Drug, Generica Drug, maging sa South Star Drug. Mm-hmm. At sa mga iba pang mga ano, actually ngayon meron na tayo sa Save More, ano, sa
2: Fisher Mall.
1: Yes. And soon sa Pure Gold.
2: Pure Gold. Yeah,
1: oh, yes. Sa grocery, ano. Mm-hmm. Pwede nyo mabili especially ating pong coffee, ano. Pagtanong lang po ang Totok Yes to Health para makaiwas po tayo sa imitasyon. At kung nais nyo naman na umorder sa ating online store, pwede po kayong pumunta sa Shopee. Hanapin po ang ating store doon, Yes to Health 2011, para maka-order po kayo kahit saan bahagi ng bansa. Pwede hong umorder, pwedeng cash on delivery at kahit saan po makakarating basta mayroong rider na nakakarating sa inyong lugar.
0: Yun, no? At pwede rin ma-avail ang ating pong mga produkto sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center. Especially sa mga senior citizen. Napakindala yung ano po ninyo, ID and yung senior citizen card para maka-avail ang special discounts po natin ha, sa mga ka-wellness natin yan na gustong mag-avail ng ating pong mga produkto.
2: And of course, ang Yes to Health clinics po natin na mga ka-wellness ay meron pong unique at special na mga serbisyo na angkop po sa iba't ibang uri ng karamdaman. Lalong-lalo na po kapag mayroon kayong chronic disease. Sa ating pong Yes to Health clinics ay meron po tayong cleansing and detoxification program, nutritional therapy and herbal therapy, and also acupuncture para po ay ma-enhance ang function ng ating mga organs sa katawan, mugok-buyang Korean therapy, bio-zapper therapy, and terahertz therapy para ma-enhance po ang function ng ating mga bone marrows, and also natriotherapy na kasama ang hilot hugpungan na isang kombinasyon na kung saan ng traditional at makabagong techniques na pagsasaayos ng mga problema sa ating litid at mga kasukasuhan.
0: Kaya sa mga gusto makabil ha, ng ating pong mga services, ay bisitahan nyo po ang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinics sa mga sumusunod na lugar.
3: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851 EDSA Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, South tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262 Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256 Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City. Tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City. Malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 09-10-018-7529 Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City. Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832 Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005 Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814 Brooks Point Clinic, door number 1, Jacob's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571 Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221 Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Bagong City Branch, door 8, M Central Building, Galti Road, Barangay Magugpo West, Bagong City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644 Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office, Davao City Branch, Cell Hall Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
4: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga ka-wellness. Ang health information po ito ay sa atin. Ang atin po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Sa mga gusto makawin yan ha, puntahan nito sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Sa panahon ngayon mga ka-wellness, napakarami nating naririnig patungkol sa kalusugan. Iba't ibang mga pamamaraan, iba't ibang mga life hacks kung tawagin, or health hacks ha,

itong fitness exercises, kung tawagan, ano? Cycling, running, marami na nakiki-participate. Ayan. Oh. Oh, yung bago ngayon, pinagkakagulahan talaga, pickleball. Kahit saan, ano, meron. At maraming pang iba na mga pamamaraan na iniisip ng mga tao kung paano sila mapapalusog nito at makakaroon ng maayos na pangangalaman.

0: ngayon ay may kinalaman sa mga vitamins, kung anong kahalagahan nito sa ating pong kalusugan. Kaya sa episode na ito, sasagutin natin kung ano yung mga particular na inquiries ng ating pong mga kawenas patungkol sa paggamit ng mga vitamina. Bakit mahalaga ito sa ating katawan? Ano yung mga naiutulong nito sa katawan natin? Ano yung iba't ibang uri ng mga vitamina na kinakailangan ng ating pong pangangatawan? At ano yung mga sinyales pag nagkukulang na tayo sa mga vitamina na iyon? Kasi mahalaga na malaman natin yun. Ano? At paano tayo nakakasigurado na nakakakuha tayo ng mga essential vitamins na kinakailangan ng atin pong pangangatawan? Kaya tuto kayo hanggang sa dulo ng atin pong programa dahil atin pong hihimay-himayin ang mga kaalaman po na ito. Ngayon ang katanungan, Doc, bakit mahalaga o bakit kailangan natin ng mga vitamins? Nakukuha ba ito sa mga pagkain na ating nakakain? At ano ang mangyayari sa ating katawan kung tayo ay magkakaroon ng kakulangan sa mga vitamina? At yung mga vitamins ba, Doc Algie, pare-pareho yung functions nila sa katawan natin?
1: Actually, para sa ating kaalaman na yung even yung maliit na deficiency sa isang particular vitamins, bawa, no? Pwede maging dahilan ng isang seryosong karamdaman. Hindi yan nare-realize sa ating mga kababayan, mga ka-wellness natin, ano? Kasi noong unang panahon, for example, yung alam mo yung kakulangan ng vitamin C, hindi yan na-realize before. Until such a time na nagkaroon ng isang nakamamatay na sakit, yung mga sailor. Naka-apekto to sa napakaraming sailor. Sila yung mga tumagtatagal sa dagat, mga 3 months, 6 months. Namamatay sila sa isang misteryosong sakit. And they identify it lately, yung scurvy.
2: Scurvy, yes.
1: And yung scurvy ay dahilan pala sa kakulangan ng vitamin C. Oo, nakala nila isang plague na pumapatay sa mga sailor. Nang makita nila na, uy, ang dahilan pala nito kakulangan ng vitamin C, kaya ang ginawa nila, pag lumalaot sila, may dala na sila mga lemon. Mm-hmm. May dala na sila mga kalamansi.
2: Citrus. Na, mga pagkain.
1: Oo. Mm-hmm. And doon, nasolusyonan yung tinatawag na mysterious death ng mga sailor. Mm-hmm. And later on, mas luminaw pa na kahit pala hindi ka tamaan ng isang infection, basta magkulang ka sa sustansyo, pwede ka mamatay sa isang uri ng karamdaman. Mm-hmm. Actually, yan yung problema, ano? At for example, yung isang vitamins na sa tingin ko lang parang imposible na magkaroon deficiency dito, yung vitamin D. Alam mo ba na ito ay nakaka-apekto sa mahigit 1 bilyong tao sa buong mundo?
2: Wow.
1: Yung vitamin D deficiency. Mm-hmm. Samantalang ang vitamin D, kung lagi nating sinasabi na magpainit ka sa araw, then some particles of the sun can convert your cholesterol underneath your skin to a functional vitamin D. Pero bakit marami pa rin ang kakulang sa vitamin D?
2: Yes.
1: And another, yung vitamin A deficiency, ay pangunahing dahilan ng preventable blindness, especially sa mga bata. Yung vitamin A, ang daming source sa pagkain niyan. So, kumbaga, despite ng kanilang importance, yung mga vitamins ay madalas nami-misunderstood na ating mga ka-wellness. Marami, mga tao na ini-ignore lang nila. While yung iba naman, masyadong na-overuse yung supplements na hindi naman yun yung kanilang particular na kailangan. For example, those who are always taking multivitamins na, di ba, pag multivitamins, marami yan. Pero yung kanilang particular specific need, nagkukulang sila. Ayan. So, yun po yung gusto kong makita natin. Alam mo, yung mga vitamins, mga organic compounds yan na kailangan ng ating katawan. At hindi ito kailangan ng marami. Kailangan lang nito yung sapat na amount. Mga ka-wellness, ano? Hindi katulad ng carbohydrates, ng protein, at ng fat, ang mga vitamins, hindi sila bibigay ng energy directly. Yan ang katotohanan yan. Pero sila ay napakalaki ng role at essential sila sa energy production. O ganun din sa immune system function, sa repair and regulation ng ating katawan. And ang mga vitamins, wala siyang calorie. Yan yung mga kailangan natin maintindihan. Okay, ang vitamins ay merong 13 essential vitamins na dinidivide into 2 categories. Okay, 2 groups. Una, yung fat-soluble vitamins. Yung fat-soluble, kilala ito sa tinatawag na abbreviation na ADEC. Okay, ADEC meaning vitamin A, vitamin D, vitamin E, vitamin K. pag kinain mo to, nai-store to ng ating katawan sa ating liver, sa mga fats natin. Okay, kailangan ng fats to absorb by yung mga fat soluble, yung intake, ano? Water soluble naman, nangunguna dyan yung vitamin C, tapos yung kilala natin bilang B-complex vitamins. B1, B6, B12, yung mga folate, etc. So, hindi siya na-store sa katawan ng matagal o marami dahil itong water soluble, fina-flush out ng katawan kung alumang vitamin na soluble sa water ang hindi na niya kailangan. Oo, kaya doon mo pala makikita na magkaiba na yung mga vitamin ng ating kinakain araw-araw.
0: Halos lahat ng functions sa katawan natin, Doc, ay responsible ang mga iba't ibang klase ng vitamina dito. Ano? At pwede tayong magkasakit sa mga simpleng kakulangan ng mga vitamina kung ano man yung magkukulang doon. Ano? Wala tayong choice, kundi dapat kunin natin ito everyday, araw-araw. Either sa food or supplementation na kinakailangan may pasok sa katawan natin. Pero linawin natin, Doc, ano-ano yung mga ginagawa, yung particular na functions ng vitamin sa ating pangangatawan, Doc Ron?
2: Well, ang vitamins is yung tinatawag natin na catalyst. So that means para siyang pindutan na kapag kawala yun, hindi may mga certain function na hindi nagagawa ng ating katawan. Let's say for example, sa energy production, ibig sabihin may mga tao na palaging pagod ng katawan, that means low ang energy production. Dito naman sa vitamins, ang B vitamins ay kinoconvert nito ang mga pagkain natin into energy. Kaya pag mababa ang B vitamins natin, let's say yung folate, B1, B2, B12, is nanghihina ang katawan. So you may feel fatigue, weakness, at kalimitan is poor concentration. Kung mapapansin natin yung mga bata na hindi masyadong nakain ng mga gulay at saka mga beans, pagdating sa klase, mahina yung concentration nila. Kasi hindi nakaka-produce ng energy to function properly ang brain. So also, so immune function, ang vitamin C ay nagbo-boost ng ating immune defenses na kung saan also ang vitamin D naman ay nagre-regulate ng ating immune response. So ang C nagbo-boost, ang D siya rin yung nagsasabi kung kailan magfa-function or magre-respond yung ating tinatawag na immune system. At ang vitamin A naman ay nagpo-protekta sa ating mga mucous membranes, which is underneath sa mucous membranes nandun nakatira yung ating tinatawag na mga immune cells. Now, sa brain and nervous system naman, kapag kulang ng vitamin B12, meron pong mga pasyente na merong depression or severe depression na kapag ka nagtitake sila ng vitamin B12 ay natutulungan yung kanilang depression. Kaya tinatawag na vitamin B12 deficiency sapagkat ang vitamin B12 is very essential sa tinatawag po natin na nerve function. Para mag-connect kasi merong electrical signals. Ang brain kasi natin, hindi yan katulad sa wiring na dugsong. Meron pong tinatawag na synapses na kung saan tumatalon yung mga yung electric signals. At kapag kakulang ng vitamin B12, hindi makatalon yung electric signal sa ating utak. And also, folate, ito po ay nagsusupport ng brain development. Kaya nga, mapapansin po natin, merong trend ngayon kapag ka nagbubuntis is pinapainom ng folic acid. Meron namang bagong research, bakit daw nagiging mas dumadami yung tinatawag natin na postpartum depression nang dahil naman sa tinatawag natin na folic acid. Kasi nakita nila na ang folic acid pala is hindi siya kayang i-metabolize ng katawan at mas lalo pang nagtuturo sa ating katawan na mga ilangan ng tinatawag natin folic acid. Bakit kaya? Kasi hindi ang folic acid ang kailangan ng ating katawan kung hindi yung tinatawag na folate or methylated folate, ready to be absorbed folate sa ating katawan at makukuha po natin yun sa mga green leafy vegetables. Kaya may mga pasyente tayo sa clinic na kung minsan nagtitake sila ng folic acid, mas ina-advise natin na instead of take yung folic acid is kumuha sila doon or bumili sila ng vitamins na yung tinatawag natin ng methylated. Or kumain ng maraming tinatawag na green leafy vegetables and beans, which is very high yung tinatawag natin folic acid.
1: Kaya doon sa tinatawag nilang postpartum depression, napakalaki ng role ng B12
2: yes
1: sa brain health. Kumbaga, pag kala natin nag-aarte lang pero hindi natin alam. Isang sitwasyon na pala talaga yun na nangyayari sa kanyang nervous system.
2: And uncontrollable yun. Hindi pansin ng katawan na kulang pala yun. Pero kapag ka na-diagnose na merong ganun, that is the reason why palagi nating palagi dito sa mga clinical practice natin, kapag ang isang babae ay merong or nagdadalang tao, kailangan talaga mag-consume ng green leafy vegetables and beans para hindi magkulang yung tinatawag na folate. Now, with regards naman sa bone health, ang vitamin D is tumutulong na ma-absorb yung calcium. Mm-hmm. Kaya, taking just calcium is not really yung tinatawag natin na sakto na, na just taking calcium. It needs vitamin D to be absorbed and to be part doon sa tinatawag natin na construction ng ating bone health, ng buo nating katawan. And that is why ito din, kailangan din, very essential ang vitamin D. Kahit na nasisikatan ang araw, especially doon sa mga nagbubuntis, for bone development ng sanggol. Kasi yung rickets, ang rickets kasi ay isang karamdaman na kung saan is nadideform yung bone, merong tinatawag na club-footed, yung iba naman is maiksi yung bone, merong possible din na yung dwarfism is isa din yun sa nangiging cause yung deficiency ng vitamin D. And that is why taking vitamin D, you cannot overtake yung tinatawag natin na sobrang pag-inom ng vitamin D, kasi kailangan siya hindi lamang doon sa function ng ating bone development but also sa immune response natin. That's why taking vitamin D3, also yung tinatawag na yung ating produkto na premium D3 natin, is very essential, especially doon sa mga nagbubuntis. And also sa vision and skin naman natin, ang very essential is vitamin E and vitamin A. Kaya doon sa mga nalalabo ang paningin, taking vitamin E and vitamin A, also samahan pa ng zeaxanthin at lutein na nandun sa Vision X natin is would greatly help yung tinatawag natin na doon sa mga problema sa panlalabo ng mata. With regards naman sa blood circulation, ang pinakakailangan ng ating katawan is itong vitamin K. Kapag ka mababa ang ating katawan, kalimitan, yun yung tinatawag na nagkukos ng hemorrhage or bleeding. Ang vitamin K kasi, ang ginagawa niya, it helps blood clot and also vitamin B12 and folate. Ito naman.

0: mga payong pangkalusugan. Ang XFM Network Philippines. XFM.
1: XFM. Oras sa XFM Cebu Philippine Standard Time. Alauna yung punto na sa kahaponan katropa. Ang oras hatod sa inyo ng Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa. Sa mga katropa nato din ang medyo thinking of trying to do healthy living. Well, I guess you should start choosing the right vitamin C katropa. Kaya naman, ang vitamin C ginatawag na itong catalyst of all vitamins tungkol sa ginahatag niyang epekto sa inyong panglawas. Oh, the more healthier ang body, the more ang hatagan mo niya o kabaskog kahimsog. Na. Mo nang abtik mas kanunay, di ba? Ito, bago ni Agi, abtik ayo. O, si, ano ni Mata? Abtik pas manatad, oh, basta makainom og vitamin C. Sunthone Vitamin C, the alkaline vitamin C, produkto sa Yeso Health. Ketropa X-rated na.

0: It's 1:23 in the afternoon. Katropo, welcome sa programang X-Rated. Up until 3 in the afternoon. And yes, ako na po din yung makaupan. What's your choice? Tropa, alauna 24 na sa kahaponon, oras hatod sa inyo ng Windsor Colorun 2026, mga katropa. Get ready, Cebu, the biggest and the most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Colorun 2026 on July 18, starting 3 a.m. onwards at City de Marie. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. For lucky, winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win 4 iPhone 17, 4 MacBook Nail laptops, 4 iPad A16 tablets, 4 Sony wireless headsets, 4 Huawei Watch Fit 4 smartwatches, 4 JBL Go 4 speakers, 4 Huawei FreeBuds, and many more exciting prizes. Yes, you heard it right. You can register now. You can visit the registration booth at Abiliano Sports Complex every Wednesday to Saturday. Today, wala kasi it's Monday. Free online registration. You can message the Windsor on Facebook. And of course, you can visit their website, windsor.ph. Don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Colorun 2026. Ayan, sa mga gusto mag-jogging-jogging, di ha? Ayan, ana si Sir Jailor do. Ana sad. Yes, watch it. Ana po ko. Ano bang magagawa natin? Yan na talaga yun. Ako lang talaga makasama niyo buong hapon. Maganda. Chinita, Luzon, Visayas, Mindanao. Ilabi na sa magkalaing-laing mga istasyon all around sa Mindanao o Visayas. Sa Kidapawan. Oh, hapit ng Kidapawan, di ay. But anyway, aside from Kidapawan, one pagpaminaw din diha sa Johnson, Davao. Oh, maabtan di akong Davao ka, maabot po ng pagsibya di sa Samal. Kung tagong po ka, maabot po ka ang pagsibya di sa Laing Dapit pagin sa Davao de Oro. Grabe naman sa akin. Di ako sa may Davao City, maabot sa ito sa Santa Cruz. Oh, may tag maabot ang Turil. Asa ka man lugar di ha? At singon man ko eh. O nga po ito madungog po ito sa Bukidnon. O sa XFM Mati. Hello po si inyo dyan. Magandang hapon. And of course, madungog po ito karong dililan di ha. Madungog po ito sa Zamboanga. Ayan. Oo, magtatagalog tayo ng konti kasi alam naman natin may mga katropa po tayo na hindi po nila tayo maiintindihan sapagkat kung nagbibisaya ako. Kaya ito po, susubukan po natin na talagang Tagalog po yung gagamitin ko. Alam ko naman na hindi pagkakailan na hindi naman mahahalata na bisaya ako. Kasi sa Tagalog ko pa lang naman, nakikita nyo ba? Tiganda pakinggan para ba talagang ano eh. Parang somewhere down the road. Ano ng balita? Balita sa TV at radyo. Ano, dak pa naman daw si Marcoleta. Ganyan, sure. Ako lang ni Chica, ganyan. Unsa naman ni... Uy, gihurot na nila ang kuan. Gihurot nila, ma. Murang mag-grupo naging sila, BGMP. Wala pa na yung PDI. Ano naman ni? Pilipinas, ano lang nangyayari? Diba? Maano ka talaga? Makukuratan ka talaga, day. Masabi mo talaga sa sarili mo na bakit? Oh, ang hirap mong mahalin, Philippines. Sana. Okay. Hello, mans. Ay, hello, Boss D Vlogs. Kagwapang nag-iisang DJ Reyna Chinita. Oh, nag-iisa rin yun. Kaya ako man isa sa booth. Wa man niabot to ako ang talent. Oo, kato kay... Ano, natagam na siguro Doc JJ. Kaya umuwi TF ko. Dito rin ako pa onboard. Nakabantay siya, mamurag. Ano kay binayla na yung ayan niya? Ay, may pisik. Isang kape, ha. Ano ni Bali? Alamak ata. Hello, Ate Viewbell. May pag-agi-agi sa akong Facebook Live. Ayan. Kumusta man di Ate Viewbell? Oo. Pag, anang dagag ulit tao, kaya mga on di Ate Viewbell, ing na silang anay, nangita nga dagag. Inanat na juga ka uga, RC. Tagalog ka nga DJ RC pero imong accent Ilongga. Ay ay auto, oh, ay wala ta na hindi tano ta mama. Ay amoy na kita na na mama Mary Jane. Oh, hindi na ta nga madula ta na. Amoy na kita na. Oh, ang ayan na magtagalog we of course DJ Leonard. Hindi ko ano, hindi lang niya mapansin pero sobrang ano, sobrang magaling din talaga ako magtagalog. Hindi niyo na nasabi o hindi niyo na natanong. Ano sabi na tanong? Ano ba? Hindi na natanong sa Mindanao kasi mostly yung mga tao doon nagsasalita ng Tagalog. Oh, hindi po masyadong, hindi tulad ng Cebu. Pag marinig ka lang talaga ng silingan mo dyan, pagkakanulo ka talaga nila. Ewan ko ba dito sa Cebu, sobrang galit na galit pag may magtatagalog. Sa amin sa Mindanao, normal lang yung may magtatagalog. Sa daming dialect kasi sa Mindanao, sa daming dialect doon, kailangan mo talagang maging marunong magtagalog. Kung marunong kang magtagalog. Kasi yung tao, pag hindi sila marunong magbisaya kasi iba yung dialect nila, gagamitin nila ang salitang Tagalog. Magsasalita sila ng Tagalog. Kaya, ganun-ganun na lang. Eh, medyo hindi naman ganun kagaling, pero marunong ako. Ayan. Ba't mo masyadong kinakareer, DJ RC? Wala kasi nagugustuhan ko yung ano. Mas susunod-sunod yung mga naiisip ko pag nagtatagalog ako. Pero pag nagbibisaya ako, wala ako mas... Parang nasa stutter. XFM Cebu 88.3 mag-broadcast ba mo o niya sa impeachment ni VP Sara sa radio? I don't know, I'm not sure. Pero atangin lang ninyo. Muna yung atangin ninyo. Oo. Kaya nakamonitor naman amo ang newsroom. Adi ang amo ang news director. Ang amo ang news writer. Almin na. Pagkaroon inuban na ni Miss... wait lang. Christelle Filarca. Oh, di ba, bantay-bantay lang ninyo kung sa'yo mga update, ha? Ano siya listening, Uncle Toti. Hello sa inyo, ha? Shout out sa XFM Tagum. Magandang hapon sa inyo. At sana naman, naging mabuti ang inyong hapon. Mabuti ang inyong mga lagay. Lagay ng hapon. Oh, dapat ano, dapat maganda yung ano ninyo. Ayan, maayong hapon DJ Manolos Balrili, gikan kay Shano Bayarca. Lalo po. Diba? Ambot mo tandag DJ, talaga? Abot may tandag? Grabe naman sa ka DJ RCOI. Ang layo na buong bansa. Buong rayon at bansa ang nakikinig. Anak man di ay. Shout out ko ni Angelo. Gikan kay Ate Viewbell. Ate Viewbell, shout out kay Angelo. Angelo, hi! Ayan. Nag-high din ako. Oh. Alam ko, feel ko nag-high din siya sa akin. Minsan talaga nararamdaman ko through waves. Oh. Frequency. Alam mo, yan ang dahilan. Kung bakit in love na naman ang aking kaibigan. Kasi naniniwala sa frequency na yan. Pag ano, pag masaktan, sa may buhaton. Dito maghilak-hilak dayon. Di na makatrabaho. Di na kalihok sa balay ang mga panty hinumulan. O nang ending ang mama magsigi og yaw-yaw. Oh, speaking of mama. Ano mga mama nga nang magsigi mo yaw-yaw po? Ikaw, ano man sigi, ano sigi man sad mo og yaw-yaw? Oh, di ba? Ano na? Diba? Ano pa? Kabantay mo yung mga inahani niya din ha. Sige, nag-yaw-yaw. Oo, muna itong topic today. Oo, ka na magsige yaw-yaw. Anong gayaw-yaw, mamsal mo? Dili ba kapoy? Oo, wala ba day off, Ana? Ano nga ng mga mama magsige magpang-yaw-yaw? O ka na mga imama diha, nga nung sige mong pangyaw-yaw. Sa may problema di ay, nga nung kinahanglan mag-yaw-yaw. Oo, o sa may ma-feel sa usaka anak, nga nagpuyo sa usaka balay, nga ang ilang makita o ang ilang madungupirmi ang pagsigig pangyaw-yaw sa ilang ginikanan, labi na sa inahan. Onsa man na siya, onsa man na? Actually, no, na ay mga hinungdantanan, nilibot pa sa buti, tungod wala nyo nasabtan, or para ninyo nga, malibog sad mo, mga tana mo, o kaya nga nung gayaw-yaw, tungod na, kaya wata ka ba, o, munang, well, let's see, let's put ourselves in their shoe, ana. Ano, sige dabe, ato na lang istoryahan, dahil, atangin ninyo nga, atangin ninyo ang atong X-rated drama. Ganong ang inahan mang sigyaw-yaw? It's either matubag akong pangutana or depende na sa sabot ron. Sige. Bye. Suwaw na sad niya akong mga mata. Grabe naman niyo eh. Alauna, 25 na sa kahapunon ka tropa. At sa katagan ng oras, itong pipila ka mga pahinomdomog, mubalik ta sa programang X-Rated hangtod alas 3 sa kahapunon. At ang mga katropa, taot-taot ang atong X-Rated drama. Ani na, pinuto na.
1: XFM. Sandown Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nang tumaraan ng Sandown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon na isama na ko og ibati, pag tumagit mo ang Sandown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Sandown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Sandown Plus Gold og Sandown Vitamin C. Sandown Plus

Santong Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Aduna kinilutin, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Say Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster.

0: ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from F.
1: Ako si Jaime o sa retired na sundalo. Sa una ka bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o pusil. Karon kay gulang na, puro

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
1: Centrum Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Centrum Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Centrum Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: XFM. Ora sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, alauna 39 na sa kahapuno ng mga katropang oras. Hatid sa inyo ng Senthon Plus Coffee Mix. Katropa, if you're looking for the right partner, right coffee for your daily hustle, daily routine, we need more fuel. And kita na ba mga katropa, we only work or maybe we function more kung makainom og kape just like me. You know? Walay mo. Diba? Kisa may mo agree? Wala? Okay. Ako for sure, dyan kung some of you can't survive without coffee. Ako personally, it's a part of a routine nga mo inom og kape. But, dilita ng kape katropa can make you that energy or can give you difference from other coffee. Kaya ubang kape might be helping, might be giving you problems. So therefore, I would suggest you the best one, Senthon Plus Coffee Mix. Kaya tropa, dunay mangustin, soya powder, ug malunggay. Tulo ka content ni ini, laing-laing binipisyo nga makuha, labi na ang atong malunggay katropa. Nga giyatawag na itong queen of all vegetables. Tungkol sa mga binipisyo nga makuha ni ini, di na na kung maisa-isa, kamas madugay ta. Apan, you can check it on Google, diba? Lilian yan nila kung saan nagkadaghana o nga nung epektibo gyuda ang malunggay o nindot ang malunggay sa hisgutan ng panglawas. So, taghanda mong idea, 15 times more vitamins than oranges katropa o 7 times more potassium than bananas. Diba? Kita nga natin mong hint. Diya palang daan. It's a good news. Again, Senthon Plus Coffee Mix. Produkto sa Yes to Health. Napali sa mga butika nationwide. Ilabi na sa ito ang pharmacy. Nga naadre ubos sa itong istasyon. Sa may Z Plaza building, open daily except Saturday. Sunday, nagapagayinter free consultation. And general check-up mga katropa. Senthon Plus Coffee Mix. Nga pinaka na nambal pa.

0: intro, I feel that there is a difference, but somehow it must have been love.
1: Ayah!
0: Kasi ngiron jud kay ko ay mga inanang mga kanta. Feel niyo ko wala. Ha? Kabo ka ganda ibo ka. Di kayo relate. Because some of you might be looking forward sa to ang X-rated drama. Ay, alam ko naman eh. Alam ko ng mga gusto nyo. Alam ko yung mga gusto nyo marinig. Yung mga ganun-ganun. Kalmahan lang. Ito na, oo. Oh. May hapon na diyan sa Devil City. Hello po sa iyo, Queen. Ano, diyan sa my Devil Life is here. Special shoutout, BK. Mayroon na po itong nga ko ka-shoutout. Shoutout na po tayo. Shoutout ang si Master Inday Tanini. Ano, sa da... Ay, no. Tagum. Tagum, oh. Tagum, day ka. And of course, yes, I would like to greet happy birthday, Itchboy, your Itchboy. Kenneth, hello, happy birthday sa mga katropang Kenneth! Ayan, pakita na happy birthday, bay, wait lang, kagal sapat, kantahan ako siya, happy birthday! Kaya panagzarag, hindi siya mag-birthday sa isa ka? Sa isa ka... wait lang. Alo, eh, murag dili kita ka makanta, happy birthday, kaya murag na, wah, mandiri, uwi! Oh, oh, wait lang ha. I can't. Let's, ano. Ay, lahi ni happy birthday. Ano ba? Bakit lang happy birthday dito? Hindi na, katahan na lang ta ka. Ano, ano ba? Kakantahan na lang. Dili lang ko sure kung naminaw siya ron. Uy, galawin mo ang baso, Itchy Boy.

Oy, tama na. Mag-birthday mag-iapon ka next year. Basta na, nag-greet ka, kumangita ka na ako, i-review ra akong lang. Alright! Ayan, happy birthday! Happy birthday sa mga nag-birthday po karong adlawa. O kung pa ang birthday, i-advance na lang na ako. O kato nag-birthday kagahapon, I'll belated sa inyo. Siyempre, kahuman na naman to, pero dahil mabuti akong tao, i-greet ko pa rin kayo. I-greet na ko ang nag-birthday karon sa Davao. Ugma na lang po ang sa tago mo. Oo. Bahay-bahay lang ta. So busy ka ay ko parang isahong tamong ka na. Ayan. Salamat sa pagpaminaw, no? Oh. Yes po, madungog ta sa Visayas ug Mindanao. Ang atong programang X-Rated. Wala mo'y choice. Kaya ako naman yung tingog diri. Wala kayo, ano ba? Oh, isa kung sa pa-ireklamo niya, wala na dyan mo yung laing madunggan. Ako ragyo. Ang konti ang stress. Pero di mag-uol. Kay base pa sa kong giingon gani ha, ani-ana ang atong X-rated drama. Ayan, usapang yaw-yawera. O nga naman kinatay mga ginikanay nga mang yaw-yaw. Aba, si pagbadlongon mo. Diba? Di ba natin masabi nga eh. Na baka matitigas lang talaga ulo ninyo. Diba? Or it's either yaw-yawera, it's because ganito, ganyan. Di na ito manghilabot ano eh, kaya ka namurag. Let's listen na lang sa itong story. Nga namang yung nangyayasang yaw-yawera. Ganong yaw-yawera masad niya itong gisgutan, di ba? Di lang ka, di na ito mahibal. Alibi, ito na lang i-play dito subi. Kaya maragdugay pa kayo, nga ko pa nang itabi. Wala ka tropa, lingkuri na kayo, magsugod na ang X-rated drama.

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Ma on ikään kuin tulisi henkilöpäin.

0: may pamatasan, may labot ang mga way matasan. May hapon ka ninyong tanan. Ani ano po na laing sugilano ni istorya sa kinabuhi nga ito sa Luseluhay sa adlang Lunes kundi in watay laing buhaton kundi ang manambag di sa mamano nga otro taong tampaganaan. Mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw ni ining inyong programang Extra Great. Labi na sa mga nagkanaing laing istasyon sa laing-laing dapi sa Visayas ug Mindanao. Hello, hello sa inyo ha. Ang atong hatagan sa pagtagad karunay ng mga katrong kapakinig o sa kababayan nga taga Toledo City, Cebu Province. At wala siyang itago sa pangalang Bea, 25 anyos. Kining akong sugilanoin o yung sigilinin naman nun. So, kining yung sugilanoin nga itong ipaambit may tungod sa inahan nga grabe ka ayaw kayaw yawan. One. Pero aron gini nyo masabtan ang tanayin. Sugda na to ni sa sinugdanan.
1: Of course!
0: Atong sugda sa sinugdanan na nga to ang X-rated drama. Ania na mga katropa. Sit back and relax.

0: Nawa!
1: Jauh-jauh ni sama mama.
0: Sini,
1: bangun ku.
0: Nak kalau kau

0: Banoy.
1: Oh, Bia. Kamata na dahi ka?
0: Isa pwede makamata, eh. Na, kaya yawan ni Mama. Muna may alarm sa buntag sa'yo kay magyawyaw.
1: Ako sa bitaw, kamata sab ko.
0: Ampot lang aning Mama. Bilagro na lang siya kayo kung di na siya magyawyaw.
2: Hoy, kamong duha ba? Nga na nagtanga man mo, ha? Nagmata naman dahi mo. Maura niya inyong trabaho din, eh. Magsigitihan, magsigitabi-tabi. Wagin may nahimo. Wawa mo kay bagong siya na lawa.
0: O lagi.
3: Uy, kabay. Nagmugot na sa blagi ng imunaw. Naunsa ka?
0: Da, si Mama, eh. Nagyaw-yaw na sa pagtong paglakaw na ako. Kinakabalikas lang ko, gamay, good. Jesus, nagyaw-yaw na yun. Perte ng taasa.
3: Mula magkagaroon pa ng imuhang inahan, uy.
0: Ampot ng bito ng inahan na, uy.
3: Wapag-iray ka maana. Maglakot pang gani ko.
0: Layas ko ng baya. Saba kayo.
2: Onsa ng oras?
0: Alas 11 na sa gabi, Ma.
2: O niya, ting-uli nun sa normal nga babae.
0: Ma, na ako gipuot nga project ilang Vicky, Ma. Nananglit ikaw ko ni Moana.
2: Nananglit lagi. Pero grabe naman sab. Uy, onsa na ng oras? Oh? Ting-uli pa sa babaeng buhat. Mauna.
0: Mama, uy.
2: Onsa, doon na kay gikaabot nito nga lalaki.
0: Onsa? Mama, uy.
2: Ay, ayaw na lang. Magid na.
0: Ma, hilom na gud anak, ma, hilom na.
2: Hoy, Bea, wari kasi ha, Domingo ron. Manglaba ko karon. Daghan kita bulingon. Sus, kamo no? Muragin mo, og dunay maids ha. Magsalig lang yun mo. Taw-taon, ilis. Muro na bag mga gamay lang ubuling inyong mga sinina. Sus, baya. Dugay kay kukuso-kuso. Labi na sa imong magawa nga laki. Susambot lang ninyo. Ay, kikapoy lagi ko ninyo. Kapait, baya ane. Kadag ko ng mga anak.
0: Bawasan man akong buhaton.
2: Aw, o sa imong buhaton? Ikay manglim kyo din ay sabay. Pagkahuman, hugasi ang tanan plato. Kaldero, tanan-tanan yun. Nakasabo!

0: aku membasuh aku di kasur.
1: Onsa tak?
0: Aku na
1: po. Buang ka, oy! Wakam ako na ho na nga pila ng baso, ha? Sus! Kung ikaw maghugas, no? Daghan kay mga buak! Kaya wakam sa una ho na! Tiko, ah, siguro sa laag mo na yung ginaho na! May pang laag! Kaya mga pa yung ginaho na! Animal ka! Kamahal mo sa baso!
0: Masarap na, ma! Huwag mo na naimusik, igyaw-yawa na, ma! Nung sabah!

0: sa ibang paghila, Bea.
1: Diba, mamakuta?
0: Ay, sus! Muro man ka, ugwa maalan na yung ilahan. Ngayon, anak, maganda ang kinaiya, anak. Huwag pag hindi kayo makaila sa iyong mama.
1: Grabe, manggit kayo baka daw, yaw-yaw. Maghila ka nga, loko, di ba kayaw-yaw?
0: Pagkanadaan na lagi sa kinaiya sa iyong inahan.

0: kada oy nga nagligid pa man ka. Unsa man ka? Wakay plano mo eskwela? Ha?
1: Ma, dahil man akong nawas mag-regulan.
0: Na, mauna na di ha. Kay magsigi man og laag. Mauna yung resulta sa imong kalaagan, day. Tanawa. Ay, kamaayong poklan sa imong tiil babayhan na ka. Katerteng laaga. Paeskulahan, nugay mo mata.

0: Rico Bia.
1: Boy, kanang di palagi ko gusto mo sudo Bia Buyan. Kaya ako mama.
0: Makikatubang ko si mong mama. Aron makaingon siya nga, tinudanay akong gugman niyo.
1: Ikaw?
0: Karon, mawad ko sa inyo.

0: trying to say,
1: Ma, kuan, Ma.
2: Nang, ako na si Boy. Magbayang hapon niya. Ni ako aron pagpibaw nga, manguyab ko si mong anak.
0: Oh niya, naanak ka ikaw buhi.
2: Lang, huwag pa mo kay trabaho. Huwag dili pa masabihin niyo akong tuyo. Manguyab pa lang.
0: Ikaw no, pilosopo ka. Tanong ako ha. Muna'y taras nga imong ipakita na ako, ha? Animal ka? Nangutanan gani?
1: Ma,
0: tagalisak
1: ka? Ma, iko na, ma! Iko na!

0: Oy, Bea, graduate ka naman git sa high school. Onya, wala mo kay kapaskwela ni mo sa college. Onsa man? Wa kay planong manarbaho.
1: Ma,
0: panarbaho oy. Ano mo pahimuslan ka? Onsa man ka? Pabuhi lang ka din, eh? Parihas lang mo sa imong maguwang, ha? Pabuhi lang?
1: Ulagi, ma.
0: Nakahuman lang ka ni Bagsila. Kailangan.
1: Mamanarbaho.

Tubot kay mi pirmi. Tungod kay grabe ka, ayaw kayo yawa na nga kong mama. Usahay, wala naging siya sa lugar. Amot ba? O gusto hinungday nga nung inaana sabsiha. Mauna lang ko kay... Wala na bang igipili nga ruga, lugar kung unsa na siya mangyaw-yaw. Karon nga na narabaho ko, pero kaya uli na ako sa amo yaw-yaw bisag walay hinungdan. O kung ako nga pangotana, DGRC maugin eh. Saan pa niya akong inahayin? Armuhunong na ang pagkayaw-yawan. Ngayon ba maglain na lang ko og puyo? O magboarding house na lang ko doon sa trabaho aron malikay ko kanima, kay mama? Sa inyo bang paminaw, DGRC, mausap ba baka ni siya? Oo, sa may angay na akong buhaton. Pero palangga magyapon ako kung mama, DJ. Sadyang, di lagid malikayan. Dili malikayan nga mahiubos na lang ko, masakitan. Tungod sa iyang pagpangasaba din hinako. Dira kuro ko to mga kuso at sukilanon. Dahil salamat sa mga naminaw ni ining akong sulat sugilanon o ginaot ko ng inyo kong matambagan. Ako si Bea, ug mao kini ang akong X-rated story. Paliog di ko og tugtog sa Lover's Moon, DJ. Mao din na akong paborito nga kanta. Og balik ko na ko. Daghang salamat.

Hudson, Lovers in the Wind. What a beautiful afternoon to listen and just enjoy the hot weather. Diba? That's the reason why we need a good music and a cool music. Basta buhapo na gani. Kay lisod kay ng init pang panahon, wala pa ilami ang mga musika. Murag laay na gani. Laay na tanan. Ay, nako. At dahil dyan, it's our time. Sa ato ang advice, sa ato ang letter sender nga si Bea. Kanyang inahan, grabe kayo, Yowera. Gusto na siya mag-ilis og mama. Anak dong, anak alibil naman na yung gusto ni mo di Bea. Gusto na kampilis og mama. Hello sa atong caller, nga na siya pigas linya, may hapon.

0: 煮饭 ，exciting！
1: isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, justisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

Special coverage. Breaking developments. Live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
2: Ako si TR, taga Bilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kuti ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firm gid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dung ba? Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung?
5: Nakoy
4: Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka, sino?
5: Turbo

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa

0: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
1: O sige, lo. Ibutag ang sina ko sa timbangan.
2: Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
0: Batugod daon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
1: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod, no? Kasi na og himsog sa mga tipasi.
3: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% to 50% sa sinako nga abono. Busag na may ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa abang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o

0: chance, I probably will not vote with the minority because I believe tama yung sinasabi ng majority. Sana po, yun ang pakita natin sa taong bayan. So, hindi ko naabalahin yung time dahil kakaupo pa lang ng bagong presiding officer, pero ang dami pang kaso that says, look at the intent of the framers of the Constitution. And today, we disregarded the intent of the framers of the Constitution. Magandang hapon po, gaya ng pag-uumpisa ng hearing na ito.
1: We know the remarks of Senator P. in connection with their explanation of vote. What is the pleasure of Senator Judge Soto?
2: I'd like to explain my vote also, Mr. President.
1: The gentleman may proceed and he has 2 minutes.
2: I have one line to say. That's the reason I voted in favor. Because the minutes of the Constitutional Commission are merely research source.
1: What is the pleasure of the Honorable Padilla?
3: Ginoong...
1: Will the gentleman explain his vote?
3: Opo.
1: The gentleman may proceed. You have 2 minutes, sir.
3: Maraming salamat po, Ginoong punong tagapamahala. Mga mahal kong kasama, sa loob po ng 4 na taon na ako po ay ibinoto ng ating mga kababayan at nagsilbing senador, ako po ay naging tagapangulo ng komite ng constitutional amendments. At tuwing meron pong pagdinig, ang lagi po naming pinapatawag ay yung mga sumulat ng konstitusyon bilang sila po ang nakakaalam kung ano ang puso, ang diwa ng konstitusyon. Malinaw po na kung meron tayong pakikinggan, ay yung creator. Hindi po ba? Tayo naman po lahat ay naniniwala sa Panginoong Diyos, kaya tayo po ay naniniwala sa salitang creator, tagapaglikha. At ang lumikha po ng konstitusyon ay itong mga taong nabanggit sa ipinamahagi ng ating mahal na Senadora Cayetano. Alinaw po dito, nasabi na po sa English ito, mailan po ay sabihin po natin sa Tagalog upang mas maintindihan po ng ating mga kababayan. Bigi po ako ng tulong sa Google kasi legal terms po ito. Hindi naman po ako nagtapos sa UP, hindi rin po ako nagtapos sa Ateneo, nagtapos po ako ng Criminology at UP rin sa University of Prison. Ang sabi po dito, sa Tagalog po ah, Ginoong Presiding Officer, eksakto ko itong hinihain dahil nagkaroon tayo ng pagkakaiba pagdating sa punong mahistrado ng Korte Suprema. Ngunit, sa paglilinaw na iyon, na sa lahat ng ibang mga kaso, ay ang Pangulo ng Senado ang mamumuno. Kaya binabawi ko ang nasabing susug. Ang nagsabi po nito ay ang dating Justice Davide. Ngayon, mga mahal kong kasama at sa ating pong mga taga-subaybay, ang batas po ay precise. Hindi po ito pwedeng iba-ibahin o baluktutin. Kung ano ang sinabi lalo ng saligang batas ay sana po ay panghawakan natin. Ngayon, sa loob po ng 4 na taon ko dito, lagi pong sinasabi yung tradisyon. Minsan yung rules na yan, nawawala yan eh. Ilang beses na ho ako naguluhan dito dahil, teka, sundin natin yung tradisyon kaysa yung rules. 2 beses na po nagkaroon ng impeachment. Yung unang impeachment, ang nag-preside ay yung Chief Justice, yung kay Pangulong Estrada. Yung sumunod po, nandito na po ako noon.

isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan.

FM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. Bibi Sara Duterte, absuelto o kundiktado. Tutukan araw-araw. Dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminawon ang nakailom sa premium D3 coffee mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na sa radio na kaning premium D3 coffee mix. Isuwaya na ako kung sa kaning kalamig. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Silminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako, silminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.

0: Marathon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Claire's Skin Beauty

0: Plus Herbal Oil.
1: Atak ko, iskun pa.
2: Ay, yung baon ng kwarta. Katagar ka ni mamay mo?
1: Opo, papa. Putang ng mesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pati na si. Hala, himot ko.
2: Nasaha, yan ko, okay? Yaram. Kanya, tinggal sa kanyang tubig daan. Tin na, ayaw mo vitamins, isunod na tubig, okay?
1: Bish!
2: Time. Ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Bilang isa sa mga tumatangkilik na produkto ng Yes to Air, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya at karoon din sa Barangay Paitan, Quezon, Bukid noon na niya na biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ito may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer.
5: Gwapo. Sinaong taon tingkas ang bunga.
4: Ya, ito may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit.
5: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya dagan nga salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa maimong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa harvest? Dato kong harvest tungkol sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
6: Gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa Crop Gold.
7: Ay balo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilak, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. 107.1 XFM Tagum.
1: Exciting!
0: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa XFM.
1: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo, hagbay rang nilayas. Ano? Exciting?
2: Exciting!
3: At ini ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nuparat. Sakit kayo mangihi o regular po lang ako menstruation. Ipatay ko sa kumbana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na po lang ako menstruation. Epektibo yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape ba ang imong gipangita? Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mag-isa at safe man ang vitamin C ang hanap mo kung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system. Mag-Santon Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santon Vitamin C, ang vitamin C na pinalakas ng Santon. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom og Santon Plus Gold og Santon Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton og mayong panglawas ang pag-inom og Santon Plus Gold. Ngano man, tungod kay ang Santon Plus Gold adunay active compound nga flavotanins. Kay balo bata ko unon sa ang flavotanins, unsa ni nga active compound kana Santon Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santon Plus Gold usa ka iladong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Aduna usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pangapagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity o ang hanap na pananaw o ang mga samad na dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas kung hilig yung taminom o kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na siya manghigala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C ang non-acidic nga vitamin C og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
0: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindog sa kakong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang kaepektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang sa anumang uri ng sakit.

atay, managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpangawat.

magagawa kung ang tao magpagkatao pag-usapin. Gayon siya makakita sa gingharian sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maungadlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apang unsaon man sa tao magpangaliya kaniya na wala man niya tuloy. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O unsaon man sa tao sa pagkadungo kung wala yung magwawali sa tumong o tuyo na kami mag-aalaga niya kaniya.

Welcome ang tanan alang sa pagpatalinghog o pagsubaybay sa atoang programa. Maayong gabi sa tanan ng mga naghahatag o kinabuhi niini sa atoang programa, labi na sa atoang mga staff dinhi sa XFM 107.1 sa Tagum City o sa tanan nga nag-hook up niini o sa nagkalain-lain nga mga dapit diha sa XFM Davao. Maayong gabi kaninyong tanan o sa XFM Mati, sa XFM Jinsan, sa XFM Bukidnon, XFM Sambuanga, XFM San Frans, o gingon manusab sa XFM Bayugan. Maayong gabi sa tanan o sa nagkalain-lain ng mga dapit. Ako naga-laom nga natong mga kaigsuunan, mga listeners, magapadayon sa pagsubaybay o pagpaminaw sa atoang programa dinhi sa tingog sa reformasyon. Ako di ay nagapasalamat sa atoang CEO Doc Remilito Oy o sa iyahang Vice President Ma'am Olivine Oy o sa General Manager Sir Edwin Garing o sa atoang Station Manager Arnel Cortes o sa atoang Master Control Sir Kenneth J. Batokan Tagupa. Maayong gabi kaninyong tanan, Ma'am and Sir. Manginaot ko nga naakamo sa maayong kahimtang upang lawas. O ang Diyos mag-uban o mag-panalangin usap kaninyo. O sa tanan nga mga listeners karon, niining kagabion, maayong gabi kaninyong tanan din ha. No, sa nagkalain-lain usab ng mga dapit dinhi sa Mindanao, ato ang mga kaigsuunan niining orasa, no, mga interesado nga nagapaminaw o nagasubaybay diha sa Mati, mga kaigsuunan, sa itong mga kaigsuunan din ha sa Ingalan family, Autida family, o Nodalo family, Brother Eli, maayong gabi diha kanimo, o sa imuhang mga kabataan pamilya, Plinius family, dinha sa Concornon, no, sa Lupon, maayong gabi kaninyong tanan dinha. Ingoman usab sa Ilugon family, Brother Sunny, mayang gabi kanimo din ha, Brother Sunny. Adibrina Gracia family sa Pantukan, mayong gabi kaninyong tanan din ha, no? Brother Toto Bilardi, bansimuhang pamilya, mga kabataan, mayang gabi kaninyong tanan din ha. O sa Tagum usab, mga kaigsuunan, sa Dumagit family, Dr. Manasis, mayang gabi kanimo diha, Doc. O sa imuhang mga kabataan, sa tanan nga membro sa imuhang pamilya, mayang gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga na kamos maing panglawas, o ang Diyos mag-auban o mag-apanalangin usab kaninyo. Mga kaigsuunan din sa Maa, sa Tagum City, Masangkay family, Lumando family, no, Brother Oliver, naside kong naminaw kakaroon, no, may gabi kanimo din ha. Rubino family din ha sa Bisayan Village, si Pastor Marlon Buhol Usab, uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan.

Francisco family diha sa dinhi usab sa Tagum City. Si Sister Mona ban sa iyang mahal sa kinabuhi mga kabataan, may gabi kaninyo din ha. Dok Lagit and family, may gabi kanimo din ha Dok. O sa abyod usab mga kaigsuunan nato, Ayaron family, Ruyo family, Akyatan family, o Bukaling family, o Alingalan family, may gabi kaninyong tanan din ha, dilita mo maisa-isa, no? Tungod kay limitado ang ato ang oras din he. O ako ang gikumusta di ay, ang ato ang isuon, Sister Pearlie, nga naa sa hospital, manghinaot ko nga ikaw, panalanginan sa Diyos, atagan o kaayuhan, makahimo ikaw sa pagbalik sa pagpangalagad usab. O sa Mawab, Osaris family, o Leonis family, Iskalera family, maing gabi kaninyong tanan din ha. O sa Maragusan usab, mga kaigsuonan sa Maragusan, Tinohales family, Brother Edwin, uban sa iyahang mahal sa kinabuhi, mga kabataan, maing gabi kaninyo diha. Manginaot ko nga naa kamo sa maing panglawas. Ug ang Diyos usab magapanalangin kaninyo. Sa Nabunturan, Bungkag family, maayong gabi kaninyong tanan din ha. Sa ko ang mga papa ug mama, maayong gabi Antonio ug si Sister Hina usab. Ug sa mga igsuon ko, maayong gabi kaninyong tanan din ha, mga uyuan ako. Shout out day sa ko ang mga uyuan din ha nga nagsikay-sikay karon nga hapunon kahaponon. So sa ko ang mga tropa sa Nabunturan, shout out usab sa mga katropa din ha, sa mga kaubanan nako sa trabaho. Sa Compostela, Brother Sarania, Brother Danny, maayong gabi kanimo din ha, uban sa imuhang pamilya. Manginaot ko nga ikaw, anana usab sa maing panglawas o kaayuhan, makahimo ikaw sa pagpadayon sa pagpangalagad sa Dios, uban sa mga kabataan. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pagsubaybay nining programa sa Tingog sa Reformasyon o atong mga kaigsuonan usab sa Bukidnon, no, nga nagahimo sa pag tagbo usab, no, dito sa ato ang bag-ong simbahan, no, nagapahina Pastor Alan Alingalan uban usab kang Brother Buhawi Hansel, may gabi kaninyong tanan din ha. Brother Jeril Abilia, inguman usab kang sa mga kaubanan nila din ha, no? Brother Rini Painit ug sa mga kaigsuonan nga naa din ha tanan, maayong gabi kaninyo diha ug ang Dios magauban ug magapanalangin usab kaninyo. Sa Digos usab mga kaigsuonan, si Brother Samuel Salbania, gabi kanimo din ha. Ug sa atoang mabtikon nga pastor, Brother Imboy Abu-Abu, atong president. Ug sa mga kaigsuonan din ha sa Kapatagan, sa tanan nga mga kaigsuonan, no, dili ta mo maisa-isa, maayong gabi kaninyo din ha tanan. Sa Jinsan, no, sa Pulumulok, Brother Yakin Istilyuri, maayong gabi kanimo din ha Brother Yakin, uban sa imuhang pamilya. Panginaot ko nga ang Diyos magauban ug magapanalangin usab kaninyo, ug maayong gabi sa tanan.

0: Not good. Not good. Not today. Ha? Oh, ayaw ko hunghungi nung gabi una kay katugon rin ako. Teka karun. Pero bitaw, nga ano kang importante no? Nga na ay kwarta ang mga asawa. Sige daw, B. Sa muka, uy! Nagi magtingo, guy. Bakit? Sino ka ba? Ako ang iyong konsensya. Pagunguta na... Ayun yan na. Oh, okay na. Ipacheck na ako sa inyo. Imuha o niya. Hi po! Kay Mami Josefina Tinambunan. Ngi talagang may pera ang asawa kasi in case of emergency, mayroon silang magamit. Hindi na sila manghihiram sa iba. Ay, true lala. Oo, kinahanglan din ang mga asawa bito. Naagin na sila mga extra money. Oh, magtuon ang asawa mangitag kwarta in case biyaan. Oh, happy ka. Mami, Jacqueline Labis diya sa Hong Kong. Thank you! Sinuod yun na siya, Mami. Ubiyaan man uroy sa imong bana kay nikalit lang gidog ka ng... nikalit lang gidog adto sa laing balay. Ang importante din haan na akay imuhang kaugalingong kwarta. Dili ka kawawa, bebe. Mga na importante din haan. Ulan, wala plano mo undang pila kaadlo. Ay, mga Mami. Dilipod sa mo, Mami. Actually, gaundang ang ulan, pero... usay nagainit siya. Majority nagaulan, nagatalithi. Dili na safe magmotor. Mabasa gyud ka. Importante jud ang kwarta sa asawa kay kung wala mag-init ang ulo labo na daghan bayro noon, kuryente, tubig, baon sa mga bata, basta lisod jud. Budget sa balay ingon si Lam Jones ag Cupra Yanglo. Ay, tinuod yun na siya. Tinuod siya. Si Kuya Lem, ni? Dabi? Ay, marag si Kuya Lem, gide ay ni. Tinuod yun na siya, bi. Ang mga asawa manggod, kinahanglan naagay mga kwarta. Kaya nga naman, pag walay kwarta, number one, nakalawan ni mo din ha. Mag-init yun ang ulo, ana. Ang mga asawa, pag walay kwarta, yes, mainitin po ang aming mga ulo. Hi, kay Diana, Diana, maglangit. Thank you! Salamat sa iyong pagsilip sa Facebook Live. Pero, B, kung ikaw o saka sa mga asawa din haakaroon ng imong bana dili gahatag sa imuha o kwarta, i-text daw ko atong istoryahan. Ha? Ato na siyang isgutan. Kay basig kaning programa lang po nato ang mahimong hinungdan nga nung tagaan kagkwarta sa imong banana. 0945-443-5869. Once again ha, mga yukong pasaylo sa kwang tingog kasi hinahinay, gakaayo naman siya. Gakawala na gamay ang ato ang pagaw, pero gamay na lang, gamay. Gamay na lang ginalandan, Anis Louie ah. Oy, sa mga mag-asawa di ikaroon nga nagtapad-tapad kay tugnogid kay ang panahon. And to be honest with you, wala ko nagbutang og aircon karon. Ginapanugnogid ang inyo hanggang si Princess Kid Kabigid kayo ni.
1: Tama na.
0: Dinagin mo kaya ang katugnaw. Tugnogid kaayo. Pero bitabi sa mga mag-asawa karon mo, rag, this is your moment, you'd be ha. Sana all kaayo mo oy. Ha? Kung pampaligon lang sa usa ka pamilya, sa asawa, remit gyud ka. No? Importante gyud na siya. Isa po sa mga sikreto nga nung mas ligo ng relasyon, kanang honesty nimo sa imong asawa, kanang imuhang loyalty sa imong asawa, ug pag-abot sa satisfaction sa imong partner, importante nga mahatag gyud nimo siya og walay balibaray. Pero bi, kapoy naman akong tuhod, wala lang ko'y kusog, kay gikan ko nag-overtime. Walay problema bi, naatay solusyon. Pag-inom og Turbo Men Enhancer. Ang atong Turbo Men Enhancer B, para to ragid kayo na siya, bitag 85 pesos lang po per capsule. Imuha ng ma-experience ang pinakagahi nga tuhod, pinakadaghan nga kusog, pampagano po sa pakiglabing-labing sa imong partner, both asawa and bana, pwede na po makagamit sa atong pinakakusgan nga Turbo Men Enhancer.
2: User, atong paminaw.
3: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Torbo sa XCP, may palit dayon ko. Misandar, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman. Naulawan ko sa Conchix. Pag tumar na ko sa Torbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes

0: sa maglabing-labing kaunisis. Siguradong mas malami at maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi. Turbo Dietary Supplement for Men.
1: Ako si Trollitz, ikwintaan nyo sa katrisikol driver. Kapoy kayo, danger na limb. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka masahirag sa'yo, aron maka boundary. Kung saan na lang ang balon sa akong mga anak, kung sumo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate, si Mrs. ayos buntag, ako kay Gnisi. Isa pa na, kundisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamang mga kauban akong driver diya. Kung sa paigulat ninyo, pag-turbo na mo, para gahi, pero may ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
0: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Gold user atong paminawon.
1: San bilan noy ba?
2: Ga purok banana.
1: Santon Gold,
2: Santon Vitamin C ug Santon Obimix.
1: Kay ako sa una na
2: bandugay na to.
1: Nakoy pian ha, nabukod na pula.
2: Siguro marbulan na siguro sa kung dito
1: ka dog bago kay sirin doon
2: at istingan daw.
1: Gitray na ko
2: inom ana
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Maistret ako sa kasimana mo.
1: Ikaw ana,
2: sa isa lang ganito.
1: Na usa ka bulan,
2: gamay mga kumbukol.
1: Nakoy sis ko
2: una, gamay ka munggos lang.
1: Ito nakadako na siya mo rat ulin.
2: Pero ni gamay pod,
1: naayo jud ako mga bukol sa lawas.
2: Ubag na ko sa likod,
1: ubag na ko sa lagay na ko.
2: Kaya yung produkto sa Yes Toil
1: na paano, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Isa ko kabalhabal driver, 42 na akong pangin.

0: estudyante. Sa diha nga nakalungog ko, ani produkto nga Visionix Plus. Paliting ko, isulay ko, ribalik ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pag-ugma, ako na dayong na otega. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Wala na po niya. Wala na po itong itawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko ni Visionix Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. Sulayin niyo ni Visionix Plus Capsule kay kasi makatabang ni sinyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Visionix Plus. Ang Visionix Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Visionix Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
2: Ako si John sa taxi driver. Ikagbuntag ang kan paggabi. Diyan yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Ikagini sa hay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlo. Huwag kapoy ibangon lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Usa ka mo diha pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Palit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
4: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
5: Mag-turbo.
3: Oh, yes.
4: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
3: Mas lalakas ka pa.
1: Something Plus Herbal Soap.
6: Yan is galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Something Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin.
1: Something Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Something Plus Herbal Soap.
7: Stone, napila inyong gasolina?
8: Uy, tay!

0: Uy, hala, naon sa maning ako multigab nga lahi na maning tingog sa makina? Bagko manunta ni gasolina, malawag po mekaniko eh.
1: Unsa man imong nozzle hook tay? Nahas ka mahugawa. Unya imong gas murag sagol tubig. Asa man taon ka nagpagasolina?
0: Aw, oh, diharas kilid-kilid kanang barato kay dihadong ba?
1: Na tay, makadaot man na sa imong makina.
0: Uy, hala, mo ba? Asa may nindot nga gasolinahan nga makatipid og maayo para sa ato ang makina?
1: Dito ka sa Shell tay, ang ilang gasolina adunay fuel injection system nga motanggal sa hugaw nga nagpundo sa imong nozzle hook. Hinlo kaayo ang gasolina o diesel sa Shell. Makasiguro ka nga long lasting imong makina, safe pa ka pirmi sa imong biyahe.
0: Oo, mo pa rin nung. Hala, sukal ka ron, mag Shell na ko.
1: Sa kada patubil nimo sa Shell, mahinluan imong makina. Di kalidad pa. Puno sa kusog, puno sa sulit, ari na para sa dugay mahurot o tipid niya biyahe. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
2: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa Dool na El Elyon Shell Mobility Station.

0: balik kita sa tong programa karong gabi una ang putahe sa gabi iobo. Ay pag-text mo ha 09454435869. Payogi po ko nyo karong gabi una ako rogi dali kapagaw-pagaw na bayak ko. Payogi po ko ninyo po lain man mo eh. Gina. Text mo ha. Hi kay Aljun na mukatkat. Namukatkat. Mugid yung mga apelido, Jun. Aljun Namukatkat. Ang gabi, idiasay mo sa mga suod ni higala nga si Jun Mark Albarico. Tanawin, Manisan. Margie. Bihasa, Ace Chavez. Nagpag-greet coming from Aljun Namukatkat all the way from Pagadian City. Thank you! Ang gabi din ha, salamat kayo sa inyohang pagsilip sa Facebook Live. Request ko og kanang song, Sinungaling ang Puso. Ah. Bakit naman? kung tinuod niya higugma sa imong partner, dili ni mo siya angay pala umon. Ug ayaw pagsaad kung dili ni mo tumanon. Si MJ Pablo ni taga Malabog, Bunawan, Davao City. Ano ingon ani mo mga mensahe, oy? Murag, may mga pinaghuhugutan ka na ba sa buhay, bebe? B.E. Ma'am, shout out ko sa kung baan nga si Luloy Pacumios sa Bohol. Thank you! Ay, salamat po sa mga taga Cebu, sa mga taga Bohol. May gabi idiha sa inyo ha. Salamat ka ayo ha sa inyohang pagsilip gyud sa Facebook Live. Hi kay Mommy Jacqueline Labi, sana siya sana all day banana. Na all. Listening from Magikay, unsa pwede ma-drink sa na ay diabetic or diabetes. Dapat na akwarta ang asawa para ang anak. Mangayo, makahatag siya labi na og sa school from Alex. Sa kwalang pong kabahin, importante gid nga na ay kwarta ang mga asawa. Kaya again, dili ba nato hawak ang panahon basing pag-abot sa na mga times ang imong bana wala pud siya makuot-kuot. At least ikaw na kay makuot. Lahi imong ginahuna-huna. Ano ka oy? Nakatimaan ba ka, baby, ani nga number kung kinsa ko? Sa tinuoray lang, baby, wala pa jud ko. Kawad isa paglaam nga balang araw. Mamiss ko ni mo og arion ko ni mo, Dris Alegria. Magpangita ka na ako. Ha? Mo ba? O naku, pamasahin na lang kulang na to eh. Wala man tayong pamasahin pa doon diha sa Alegria. Hi, si Jason from Cebu. Ask lang ko, ma'am, kinsa nag-cover at itong nahugno, nahunlak ang kanta. Di po ko sure. Anon siya sa mong part. Sige lang, I will let you know kung makabalo ko ha. Tiyadahan si mong tingog, baby, oy. Nagkasalimuang ang tingog sa wakwak o kikik dirista sa among atop. Ayaw ba? Importante kay naa sila may budget sa mga lutuunon sa balay o uban pang paggamiton sa panimalay. O para matigom ang kwarta in case na emergency na magamit. O dili gastador ang asawa labaw na o hilig mag-online order. Kabalo ka, ang mga kalipay sa mga asawa, ilabi na ko, nga dili pa ko mahimong asawa, pero hapit na mga asawa o imong inyuan. Ang kalipay lang gid namo bito, B, is parcel. No? Kuan. Pasing ganahan po mo nga, you know, gamay na magid kayo na po among kalipay. Kasi tinulang gamay na kayo na, ayun na lang po na ikaulit sa amo, eh. Parcel is life, man. No? And majority po sa mga parcel ng mga babae, labi na ko mga minyo na o naanay pamilya or naanay sariling panimalay para ragid po na sa balay. Like, lamisa nga bago, no? Bulak, mga aesthetic. Para manisulod sa mong parcel. Hi, mayong gabi, hindi ko mag-air sa number. Ah, sabi pwede ko mag-air sa kong number. Nangita ko ka-textmate babae, 18 up to 20 ang edad. Si Jun de Aini, taga-pigkawayan ko, Tabato. Nako, Jun, kani imong gipangita, gali nga edad. 18-19. Mahal-mahal pang maintenance sa ani, Jun. Magproblema, juga ani, Jun, ay kay, dili ni mangayo og bulak lang. Dapat na chocolate og GCash. Da kung problema jud dapat yun ang pangitaon nimo kanang parehas na mong edad. Ha? Kay kami dili mi demanding sa mong life. No? Tagami nimo og kanang halimbawa kung unsay madala nimo mga lagot mo, okay na gid ka ay mi June. Yung mga ingunan ni nga edad June, Ginoo ko. Hi kay Bongbong ng Bohol. Thank you.
1: you.
0: Bong, nagkakagulo na ang Pilipinas, Bong. Anong ginagawa mo dyan? E, joke lang, ha? Kaning bong-bong na akong ka-istorya, taga-kuan ni siya, taga-Bohol. Chada, joke kag tingog, baby, masking pagaw ko. Ay, thank you.
1: Thank you.
0: Sige lang kay maulian, nagid gihapon lagi ko. Pag maulian ko, magsiok-siok na ko, dari. Ha? Ay, sabi, tarungan tumbo ko. Ano po tayo nanudlay, ani? Ayaw ka bala ka, bibi, magminyo, ralagita, o itugot sa Ginoo. Bahala, nagsigi ka, o parcel. Okay na sa'yo, mabi. Magsigi kong parcel. Pero bitaw, ang mga kababaihan, especially po ang mga asawa, kinahanglan na agad na sila yung mga kwarta. In a sense na, again, dili na to hawak ang panghuna-huna sa mga bana. So, na yung mga panahon, nabasig ko niya o bangita o layan ng imuhang bana, at least ikaw, maka-stand alone ka, independent ka, kay naakay sarili ni mong kwarta. Tinuon po, bitaw, dili tabang sige o parcel-parcel. O, ginoo ko. Ako, aga parcel man tod ko, pero mga gamit man sa eskwilahan. Bag, choke. Mas barato man sa online, di ba? Kung mahilig po ka mag-parcel-parcel, unahagid po ng imuang health, bibi, basin po lusikag parcel din ha, ah. Pero masakit on di ay ka, basin ganahan po ka nga, kanang ligon yun ang imuang immune system, maubal na yung pinaka-importante ba sa tanan. Ayaw kalimot kapag ka ikaw po ay nagpa-parcel, gusto ka mag-check out o mga butang, unaha ang imuang kaugalingon, unaha ang imuang health, naakit ay available sa mga online platforms. Like ang ato ang Santan Plus Gold and Santan Vitamin C, available na po kana siya sa TikTok, Lazada, and Shopee. Hi, i-greet ko sa kong partner nga si Jovan nga nagduyan-duyan. Oh, tapari. Tapari, kaya para duha mo nga magduyan-duyan. Pero bitaw, biha, isa lang po bitaw ang akong makuan sa inyuhan, no? Kaya nga, wala may problema kung mag-parcel ka. Basta na lang po tayo ka nang gitawag na control sa to ang kaugalingon. O, control your wants. Okay, mas importante ganda nga to ang needs po, Bitobi. Taod-taod at aginin nyo nga to ang putahe confession o sa kabibi na to ang magpagawas sa iyahang hinanakit sa to ang programa o nagsalig yun sa programa na to sa putahe confession. Sa mga ganahan nga magpagawas sa ilang mga hinanakit, mga kasakit, mga kaaligot-got. Simple na gid kayo, pwede na gid ko ninyong i-reach out sa itong official Facebook page 101.7 XFM Bukidnon. O ay mang gabi ikang coins, Jason Chad Ayala.
1: Thank you!
0: Mang gabi idea coins, salamat sa mong pagsilip sa Facebook Live. Ana si coins Jason kay si Jonathan daw ang sige og inom og turbo. Mabali ang dahilan nga nung nahurot among isa ka box, diri? Ayaw niya awaya si Jonathan ba manluod, gani na na. Itaw, may gabi idiha ako sa haog sa mga staff nga naariya karon sa Malaybalay City Hall. May gabi sa inyo ang tanan. Ang sa tanang empleyado po dahil sa Malaybalay City Hall. Thank you so much and have a good night's sleep. Hi po sa kong manghod na si Eljane Adayo. May gabi imanghod. I hope you're doing well. Tuwa na, action na barag atong tingog. Sige lang, kaya palagi na siya. Kaya hon pagyod. Be once again, ha, ayaw kalimot. Ang atong putahi confession, hatod usab ka na ito sa Mommy's Child Maternity Clinic. Nangita ka ba og libre nga imuhang maanakan? Oh, libre ka nga manganak, libre ka nga magpa-check up, libre ang imuhang pedya sa imuhang baby, libre ang imuhang tambal, libre ang imuhang field health assessment. Unya manganak ka, may pa-cashback ka pa na kubi. Bisita ka po ang Duol, the Mommy's Child Maternity Clinic. Ana ang mahimutang diri sa may corner Moreno Street na alanggit sa Barangay Sais, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lamang ka na siya sa Das Marketing and Arby's Bake Shop at bang po sa Terminal Pakanayan. For more details, pwede ninyong i-contact ang Mommy's Child Maternity Clinic sa ilang official Facebook page. I-search lang po ang Mommy's Child Maternity Clinic. What if dili mo remit ang bana wala Japon makuot? Ano siya pwede kuuton? O siya pwede kuuton kapag kakuan, kapag kaingunana? Basta kay ang importante yun, kitang mga asawa. na agad tayo mga tinaguan for any time o na tayo mga problema like in case of emergencies, dili ka mawadaan. In case of biyaan ka, dili ka magsigi og touch-chat-chat sa iya ha. Di ka magsigi og text-text sa iya ha. Kay, wakay korta. Hi, kan Jason Algoso ang agitog na. Hello kang Albert Hidlay.
1: Thank you!
0: Anong gitog na wala si Jason Algoso? Sa mga pag-akos na siya kay atong gakson sa liog. Pwede naman na, gakson sa liog. Tugnaw mong kaha.
1: Putahes.
0: O, tugnaw mong kaha. O, di sa liog na to siya gakson, kay para di siya panugnaw. Sukuha po doon. Joke lang to ha. Hi, Jason Algoso and Albert Hidlay. May gabi sa inyong duha. I hope na di naman panugnawon. Kay magplitag mga musika para sa inyohang duha. At ang inyo tood-tood once again ang ato ang Putahe Confession Org. At ang iusap sa ito mga Facebook Live karong gabi una ang ato ang Putaheng Egg Scrambled Eggs. Naakitay pa premyo 125 pesos na po ang atong jackpot prize. Automatic po pag-ugma. Dili mo makadaog karong gabi una. It's going to be 130 pesos na po. Sa pagbalik mo sa ito ang programa, once again na ito ang Rated SPG na Putahe Confession. Ato ng pasudon taod-taod. Pag humandamang po sa pipila ka mga pahinomdom, digihapon po sa XFM Network Philippines, kauban ng inyohang Disney Princess, Cinderella. Hey, yeah.

0: bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake.
1: Millions of bacteria, virus,
0: at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may tagline ng vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: bahagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mapibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang. Gamit na ng Sunfull Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sunfull Plus Herbal Oil. Tanggal ang kati-kati. Sunfull Plus Herbal Oil. Ang pamahid.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hala, happy ka kong Judy. Pero saan man eh, wala ko ikagasto.
2: Ay, Mami, ayaw ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
1: Nga naman, unsay nga agad to?
2: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
1: Ha? Tinuot? Wala gyot?
2: Oo, naapagin sila yung pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imo ha.
1: Salamat kayo, day ha? Wato na ko karoon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
2: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre po yun ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o pambal. Yes, libre kanatanan. Bisitahan sila sa corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Das Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usad sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pagani ko ng paggas, wala na ilain gasolina duty. Asa ka ako makita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diri man ka magpagas permi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhin na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip.
6: Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Ilion Shell Mobility Station. Oras, alas 10 sa gabi.
8: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
9: Mga katropa,

0: portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
0: Andam na ba mo o sa kagabi nga puno sa kahubog?
2: Bakit ko'y lasing? Busot isip ko. Ito pa rin.
0: Kalibog.
3: Ko alam. Naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
0: Pinoy! Kamalanding istorya.
4: Ganda ng pagka-pink.
5: I like pink too.
4: Pwede nga mga sin?
5: Pwede.
4: Uy, huwag mo lang didiinan.
0: Ani ana ang pinakainit na programa sa radyo na makapanugo sa imong mag-auto o sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay Kaybaumi nga mauni ang imong ipalita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa Liking Kamoyan, Cinderella, live sa XFM.

0: Welcome sa ang programang Putahe Confession. Hatod ka nato sa Santon Plus Herbal Soap para po sa inyong mga problema sa inyong pamanit, like maglimaho ang inyong ilog, katol-katol sa inyong mga panit, or any types of skin allergies nga need jud siya masulbad dayon. Nako bi, ang ato ang sabon na Santon Plus Herbal Soap, aduna kini siya mangosteen. Naa siya antibacterial effect, makapawala siya sa mga baho o sa kalawasan. Plus, tabangan niya nga maalibyuhan ang imo mga skin allergies. Mao nang pwede ka nang magpalit sa mga duol na butika nationwide sa ato ang Santon Plus Herbal Soap. Tatak yes to health and also halal certified. Ang atong programang Putahe Confession B is rated SPG. Hangyo kita sa mga ginikanan nga naminaw karon. Kamuna ay bahala nga mag-guide sa inyong mga anak ha. Kay basig na atay mga maingon nga mga words na basi di sila ganahan. So mohangyo lang mi sa inyo nga kamuna lang gyud ang bahala nga maglingin-lingin gamay sa to ang pagsabot. Para sa to ang mga additional nga tubag sa to ang Sir BB question gaina, napabadi ay housewife nga maghulat na lang og remittance gikan sa bana nowadays. Nagyapon manager, oy. Digid na siya maiwasan na agid gihapon. Hi kay ako si Ann. Hello sa mga wives out there. Dapat na ajud mo ka og lingong kwarta kay kung palayason mo naamoy pamasahi o para naapod mo magamit para sa inyong kaugalingon and makashare sa gastusin ba kay kung isa ray sa ligan lisod jud maningkamot dala paningtiil. Tinuod gyud na siya ako sa tinuod lang dili ko anad nga magingkod lang magpuyo lang sa balay. One job is not enough. No? It has to be 2, 3, and 4. It has to be more than 2 jobs. Ganong importante nga naay kwarta ang asawa ingon si Jonathan Lee Soriano, katopang Jonathan. Nga kay aron dili maglabad ilang ulo og dili sa puto, tinuod jud na o makasapot gyud nang wala mi kwarta. Diba, Paolo Avelito, may gabi idea sa imo. Salamat sa pagsilip sa Facebook Live. Thank you! Tinuod na, dili mo pwede nga wala mi kwarta kay mag-init ang mga brain cells. Ayun ako maglangay pa ha, kay nagpanukod na po ang ato ang letter sender for tonight. Din ako maglangay pa kay lisod jud kayo, ako nilangay lang ngayon, malain na po siya. Kasi din na noon ni ipabasa sa tua. Welcome po once again sa toang programa Rated SPG, ang Putahe Confession.
1: Ang programa ay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo o paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame! Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahi.
3: Eh, kining yawa. Has klang yawa agyo.
1: Violence.
4: Saksi mo! Apriso ka!
1: Sexual.

0: Ay, oh, di ma.
1: Ngadili pwede sa mga kabataan.

Maayong gabi, Cinderella. O sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawagan lang ko sa ngalang Sunshine. Kini akong istorya, Cinderella. Ang pagkasakop na ako sa kuang kapartner, nga naay kaubang babae sa amuang bed mismo. Sa amuang katre mismo kung asa may gahigda. Duha kasimana before ko, mga anak. Ang pinakalisod nga nahimong part sa kong kinabuhi. Pero mas lisod di ay Cinderella kung wala kay kwarta sa imuang bulsa. Buntis pa lang ko, Cinderella. Feel lang gina ko nga naaging mali sa mong relasyon. Pero lahi gidihapon di ay ang tama, Cinderella. Lahi gidi ang epekto kapag ka ikaw mismo, ang imong mga mata mismo ang makakita sa kamatuuran. Ngang imong partner, adunay laing gipatungan sa inyong higdaanan. Ang pinakasakit, Cinderella, walay sorry, walay hilak, wala tanan. Pero tungod sa kasakit sa kong gibati, Cinderella, akong gibalot ang nabili na akong dignidad ug nihawa ko sa balay kung asa nagrenta mi sa kong partner. Nanganak ko, Cinderella, sa usa ka pampubliko nga ospital nga ako lang isa. Walay gagunit sa kong mga kamot kundi akong kaugalingon lang. Kapaning kamot ko mutindog. Kapaning kamot ko nga timano na nga akong kaugalingon. Ug ang akong anak kay wala mi laing madaganan. Pag humaan sa tulog kasimana, Cinderella,

Gi-check na ko nga ko ang e-wallet. 850 na lang ang nabilin sa ko ang tibuok kinabuhi. Walay trabaho, walay savings. Ang nabili na lang sa kuwa Cinderella, ang ako ang lolo, ngalimta nun pa Jun. Munang walay mag-alaga sa kung anak kung magdesisyon man kung mutrabaho ko balik. Grabe nga akong kahadlok Cinderella. Kadagabi ko gatanaw sa kisame. Kadagabi ko na ipangutana sa Ginoo. Kung asa mi po nito ugma. Zero gilang akong budget, Cinderella. Di ko ka-afford sa gatas sa kong anak. Di ko ka-afford sa diaper sa kong ang baby. Munang maski nagkasamad-samad na, ginapabreastfeed yapon na kung ako ang anak. Gahilak ko samtang nagainom siya og gatas. Pero ginaantos na ako, Cinderella, aron makatipid lang git mi. Ang nabili na ako nga 850. Gigamit na ako aron makapalit kog saging ug kamote. Nangita ako og paagi Cinderella aron makakwarta ko. Karga na ako nga kuang anak sa kong career. Gapaninda ko og maruya sa mga atbang sa eskwelahan ug sa terminal sa mga probinsya. Ulaw, Cinderella, sa tinuod lang. Pero wala ko'y mahimo. Kaya pinakadako na akong kalaban sa karon ang kamahal sa presyo sa gatas ug sa diaper. Ang isa kabuok, Cinderella, tamurag bulawan sa kamahal. Na yung mga adlaw nga, ginaantos ko na lang ang tanan. Nagalampin na lang mi. Maski lisod kayo manglabas, Cinderella, pero kapaning kamot yun ko. Kaya wala'y mag-atiman. Wala'y magbuhi. Sa kuang anak. Ikapoy na ko, Cinderella, sakit kaya kong likod. Kulang ko sa tulog kadagabi. Kadagabi ko nga, gahuna-huna. Kay ugma, wala ko kabalo kung asa pa dulo. Naapa ba'y makaon? Naapa ba ko'y kwarta? Unsaon ka na ako pagbalik ani sa syudad? Unsaon ako pagbuhi ulit sa kuang career? Isip usa ka graphic designer. Kung ako lang usa Cinderella. Pero samtang gatanaw ko sa naong sa kuang anak, dili na ko kaya. Kakawala ang ako kakapoy. Kapag makita na ako ang akong anak, Cinderella, gabalik ang ako ang kabaskog. Ang tinuod, Cinderella, wala ko kabalo kung unsay naaugma. Wala ko kabalo kung unsay tubag sa kong mga pangutana ugma. Pero ang importante para na ako, kaginhawa, gihapon mi. Cinderella, kaapoy na. Pero again, wala tay choice. Isip usa ka mama, maningkamot gud kita. Ug sa mga mama din ha akaron nga sama sa kuang sitwasyon. Gihikawan sa panahon. Gakawala. Timan ilang gid ninyo. Dili kinahanglang imong paliton ang tibuok hagdan. Kinahanglan ng gidni mo, makasugod ka sa usa ka angat. Para sa Putahe Confession, Sunshine.

0: Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
1: Ang

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santo Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay siyang relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santo Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santo Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Santa Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kutiki. Dati, parating sa masakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santa Plus Herbal Oil na wala ang sakit na puso ko.
2: Santa Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Santa Plus Herbal Oil.
5: At ako is kunta.
6: Ay, mong bawon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
5: Opo, papa. Putang mamisa.
6: Uy! Ayun mo vitamins. Okay, nung nakal.
5: Saturn, Protein C, Hala, Hibot ko.
6: Lang sa hat, kuha, okay? Yaro. Kunya, tagdala sa kanong tubig daan. Imna, ayun vitamins, isa na tubig, okay?
5: B!
6: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sus! Nga naman eh, murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
8: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imong makina.
7: Unsa may akong gamiton, boss?
8: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
9: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na LL Yon Shell Mobility Station.

0: Santol Plus Coffee Mix. Gising na. Ready na sa araw-araw. Mag Santol Plus Coffee Mix. May mangosteen, malunggay at soya bean. Lakas at proteksyon sa bawat higop. Santol Plus Coffee Mix. This portion is brought to you by Santol Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C. Santol Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
1: Exciting!
2: Inyong nadungo nga itong istorya kaganina sa Putahe Confession ang kaagi ni Sunshine. Dili sa XFM Network Philippines. Kauban po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Cinderella, gihapon ninyo makauban hantro las 11 karong gabi una. Alam no, o kung atong pagtimbang-timbangon, luoy kayong kaagi ni Sunshine. Timbang ka. O nagingon bitabing kung dili gud mo sigurado sa inyong kinabuhi, let's say example sa iyahang hinuon kini mga ubang lalaki po bitaw, mas dili sila sure sa ilahang life, luoy kay mga babae maalkansi gud ta. Mo nang maningkamot gud ta nga as much as possible unta ka nang atong ma-prevent na maingunaan din ang mga sitwasyon good. Kay luoy kay mga kababaihan gud alkansi gid tag magkinaunsa kay kanang mga lalaki pwede ra man nga oh pwede ra man nga magpadaplin skillid wa unsa pa nang imo din hawa may may tabuan na kita mga babae alkansi gid kay ta lamo nang importante gid bi kita mga kababaihan naa gid tay mga andam nga kwarta savings or whatever you call it kay kinahanglan gud nga andam ta at all times. Kaya lang dili ta ma-behind gani o para sa anang sitwasyon ko ni Sunshine. No? Nga nihawa na lang siya kaya niyang partner, nag-cheat naman sa iya ha, daw bi karun. Nihawa siya niya, pagkaman walang-wala agad tao na ginoo ko. Hadlo kayo. Sa inyong mga komento ko ng gabi una, abri na po ang ito ang linya 0945-443-5869. Ako sa siguro nang i-connect itong WIPI. Ito ang Bluetooth kaya para makatawag yun mo sa kuwa karong gabi una. I know for sure, daghang kayo manawag kay daghan kaayo. For sure ay nakarelate po ano yung atong istorya karong gabi una ilabi na po sa mga single mom. Si Texter 2248, unsa ni? Si unsa ni, namino ka sa akong programa niya, unsa ni, na unsa ni, ay ka. Please always don't give up from boo boards ng Bayugan City, tinuod Jord. Kaya naman yung wala ng mga, unsa tawag ano, pagsuway sa atong kinabuhi bitaw, hindi lang sa kinabuhi ni Sunshine, kundi sa pag kinabuhi na atong tenan, kanang every time na maka-experience ka o ka lang kasubo, feeling ni mo nga down ka, ayaw ka, wala na nagmahal ni mo, hindi anak ka sa tenan, it's actually a preparation for you for something bigger achievement sa imong kinabuhi. Si Texter 020, ano siya, ako maingon ni mo, Shine, saludo kay kunimo, dililalim ang mag-inusarang maningkamot o saka inahan, oh. Unya amahan sa imo ang anak, paningkamot lang o pag-ampo sa Ginoo. Kay naay kaluoy ang Ginoo ug hulat lang sa iyang perfect timing. Maka-survive ra ka pohon kay kabalo ko, your strong parent o strong single parent. Ayaw na to huna-huna pa ang mga walay kasing-kasing uway ayaw nga mga nga imong bana. Focus lang sa imo ang pagpaningkamot o sa imong anak always kay among kay iampo pud ti ka sa Ginoo nga maling kawas. Oh, sa mga pagsulay nga kagigtabo si mong kinabuhi karon and God bless you. Ana lang gid Shine, no? Magpakaligon lang gid ta Shine kay wala gid kita choice kung gusto gid ta nga testingan sa Ginoo kung unsa gid kita ka strong. Kina lang strong gid pud ikaw nga moatubang sa iyang mga pagsuway nga ihatag sa imuha. Dabi to bago na to ni Bi. Wait lang ha. Hello, maayong gabi po. Ay, pinampa naman. Aba, nag-effort kong tubag at doya, yung murang gibaba. Grabe naman, ha. 0945-443-5869. Para po sa inyong tambag sa tuwang letter sender karong gabi una in town. Kaluoy sa iyang sitwasyon, no? Kaya kung gusto niya nga ibili ng iyang anak, kay para makasugod siya balik, makatrabaho siya balik, pero wala siya mabinlan. Tungod kay, ang iyang pamilya nga nabilin sa iya, iyan na lang in town, lolo. Unya, limdanon pag yun. So, di nga safe ang bata kung ibilin kay Pasig. Unya, makalimot, ibilin niya sa gawas. Unya, di na siya makahinom doon. Luoy kayo ang bata. No? And also, siguro og na yung mga company nga mo allow nga, limbawa, if you wanna start again with building your own life, if na yung mga company nga open, nga unta, og da, pwede daraon ang anak, kasagaran diri sa Pilipinas, magwala manggid pod kay ang rason nila, o dili pwede nga magdala og kanang anak, kay makadistorbo ka na siya sa trabaho. Pero kabalo ba mo, dito sa amuha sa United States of America? Charla, allowed dito. No? If gusto sa imong employer nga perfect attendance ka, if ang hindrance sa imong anak, dalaa imong anak kay naa sila'y playroom exclusive sa ilahang company. Na yung mga kumpanya, na yung mga employer yung masinabtan ng pag-abot sa mga anak, o kung wala yung magbantay sa inyong balay, ipadala na niya sa inyo ha. Okay, para dito na lang sa opisina, basta kayo importante, makaya ni mo mag-multitask. Ano na lang yun. Shine sa imong sitwasyon karon, shine. Ayaw lang lagi kawala git sa paglaom. I know, most of the time, mag-question kita sa Ginoo, ka lang ginitagaan tagpagsuway nga bugat kaayo. Sama na ko ron. So, tinuod lang, wala gi perfecto ang kinabuhi. Ako, ga-experience po ko karoon, okay na nga. Trial sa kong life, let's say example, sa kong sitwasyon karoon. Wala ko'y pambayad sa kong tuition sa masteral. Ba? Problema po ko sa tinuod lang. Naglabad po ako ang brain cells, pero ang una ginahong gibutang sa kong una-una, instead of mag-inarty ko, instead of magsikog question, gipa sa Diyos, gina ko ang tanan. Lord, if para gina siya sa kuwa, para gina sa kuwa, Lord. Or if, Lord, if this is a redirection for me, nga wala ko'y kwarta, nga di pa ka musugot, nga i-enroll ko sa masteral, kay busy akong life, nga dungag-dungagan pa na ako. Na ikaw na'y bahala, Lord. Mora gina akong gibutang sa kong una-una, na maskin pag di ko ka-afford yung 40,000. Asa man kumangwag po rin tamil. No? Pag masteral lang na ako, huwag mo ko sugar daddy. Taubi. Saan ko man na, wala nga po dugpugso na lang po na ako, nga mag-sugar daddy na lang po dugay ko. Para na ako'y kwarta. Ang nindot ni Abi, makuha ni mo ang usa kabutang imo ang ipangandoy sa hinlo nga paagi. No? Dili ko di mo siya pwede sagulan o mga kabuang, especially kung ikaw pamilyado ka, niya gusto ni mo nga makabutang o sa kabutang, o ayaw gid mo pag silong sa laing sayal. Ang sekreto gid bis o sa ka-successful kang kinabuhi, ilabi na sa successful nga kanang pamilya, dapat nga honest o loyal radyo ka sa imong partner o gili gid ni mo sagulan o kabuang. Anak lagi siguro, no? B, wala lamang kita igong oras, no? Hapit naman gid ito nga magpaalam. Ilang minuto na lang po ang natitira. Pero bitaw, nay nagatawag sa tuwa, pero malang nag-down man, I don't know why. Oh, ganina bitaw, na. Ngayon kung hello? Hello? Ito baba, yun na naman. Tayo mahimo, anak. Kaya inyong mga tawag, inyong ginapang drop, di mo maminaw sa kuwain. Wala na tayo mahimo. Sige lang, kay bawi lang taog ma, ha? B, wala naman kita igong oras. Shine, wala gito akong matambag sa imo. Shine, paningkamot lang. Kabalo kong ulaw, pero sige lang. Ang importante is hinlo o legal ang imuhang way of maka-income ka o maka-ipon ka para sa imo o sa imuhang anak. I wish you all the best, Shine. If naapakay problema, Shine, kung nga need, gini mo og tabang na mo, pwede ko ni mong i-reach out balik sa itong official Facebook page. Kung sa kasakali nga mangayo ko og tabang sa itong mga katropa karon nga naminaw, in support sa imuhang panginabuhi karon. Mangita tagpaagi nga makatrabaho ka, nga makitagparaan nga kanang dahil mga employer nga mudawat sa imuhang sitwasyon. Sa ngala na lawang positive person sa XFM Network Philippines, kinigyapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yes! Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.
0: Init ba kaayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hulong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi.

0: goreng. Usa mad imong toyo.
1: Usa ka oy. Wes wes, naog na as imong kamot.
0: Goreng. Matod man gud sa doktor. Bawal kuno nako moalsa og bugat.
1: Exciting!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
3: Mahilig ako sa sports kaya always ako nagpapakondisyon sa aking katawan. Isa sa aking mga kinoconsider ang pag-take ng Premium D3 araw-araw para malayo ako sa mga sakit. Gusto ko talaga ang Premium D3 kasi legit ang epekto. Ako si Jeronimo D.
2: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at pisikal na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
2: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine

0: XFM.
1: Par, alali lang. Pakurati pagod si Mrs. Nimo nga. Na kay anak sa gawas?
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: San Villanoy ba?
5: Iga, Rock Banana.
4: Santon Gold,
5: Santon Vitamin C, o Santon Mobimix.
4: Kaya ako, sa una na
5: bandugay na to,
4: na ako'y tiang ha, nabukod ako na.
5: Siguro maragbulan na siguro isang likot.
4: Matanungog mo kay Sir Indon, matistingan daw.
5: Itry na ko,
4: inom anang
5: Santon Gold. Kung meron Santon Gold lang.
4: Ma-state ako kung sa kasimana mo,
5: take ko anang.
4: Kasi isa lang, ganito.
5: Nga usang kabulan,
4: gamay mga kumbukol.
5: Na ako'y sisma.
4: Una, gamay kayo, munggos lang.
5: Ito nagkadako na siya, maragulin.
4: Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kumlawas.
5: Mubag na ako ulit sa likot,
4: mga na ako sa lagay na ko
5: kanyang produkto sa Yes Toil
4: na panyo dako kay katabang sa buwan.
3: Zaton Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
6: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
3: Vision X Plus, user atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Arangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabal-habal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabal-habal driver, imintigin ako mga sugatas dalan, mga abo, papasok sa kumata. Na magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blan-blan na niya kumata, manapanap. Higir man ko, ukinin, hatod mga estudyante. Sa dihangan na kalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong alawa, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na matyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Alam na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito yung paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa kataxi driver. Gikag buntag, amplan paggabi. Iyon yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag ka po ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Sa kamo diha, pag inom mo Premium D3. Para di mo magkasakit. Kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
3: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Mag-turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May baka at lavo.

0: Nathan Plus Herbal Soap.
1: Yung kalon na sinyero citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try Nathan Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
0: Nathan Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani. Mahamis nga kutis. Nathan Plus Herbal Soap.
2: Sikap Lodi nang apply sa barberohan o dinhi.
3: Bisag barbero lang, pwede na. Kay bao mabud ko mugupit. Yun na pa. Ayo.
4: Basta man.
3: Uy, bata maning ni Abris Pultahan. Day.
4: Basta ato.
3: Mga apply unta kong barbero.
4: Hala, suwi. Suwi ha? Payot yan. Amo.
3: Bayot ra di ay inyong ginadawat din, he?
4: Bayot ka?
3: Siyempre. Bayot kayo. Oh, dawat na ba ko?
4: Exciting!

0: Oy, parang lodi. Grabiyas damgo na ako parang lodi, oy.
1: Bao ba? Usa ba din ang imong damgo de pare?
0: Parang lodi, nag-inom ko na ako bao niya. Perte ko na ako ang hubuga, oy niya. Hubug yung kayo ko kayo. Napitig hubugang yun.
1: Matinga pa ka, sige na magkakahubog. Oh, hubog mangga ka. Bisan sa damgo, hubog.
0: Oh, klaro kayo bisan sa damgo. Pero ang problema lang eh.
1: Oh, usa may problema.
0: Pag mata na ko pare, hurot ang sulod sa anirola. Pagkapaita.
1: Usa ila siya.
0: Pagtuyo pa ita pare. Exciting kayo. Exciting, exciting kayo.
2: Exciting! Zaton Plus Gold User, atong paminawon.
3: Okay, kung pasalamat sa Tuntas Gold Train, tumanggib, sir. Hindi, doon ako binuran nga, dugog. Dugo na ko, nabalaka ko, sir. Kaya batin, mahulog na noon ang cancer. Kadungog na ko, sa Tuntas Gold. Akong pagsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, doon ay aladyo akong pamati. So, inya, normal na ba kong menstruation?
2: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig lupaon, parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
4: Zaton Plus Coffee Mix.
5: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutol na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop ni mo sa Zaton Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
4: Zaton Plus Coffee Mix. Sihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako di ay si Jimmy Torres. 34 anyos. Tagabukid nun. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabundabo na apagipagluha-luha. Tos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan to sa akong suot ni higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala dama. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabundabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Mungot sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mong nagibati sama ka nago. Ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
7: Kadaanlog yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
4: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
8: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suray ganin ninyo.
4: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
4: Turbo, may maca at clavo wasca, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
9: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
1: Ayo!
11: Ay, pangayo eh. Naram ko din eh.
1: Papalita ragod kong sigarilyo.
11: Unsa ka sigarilyo?
1: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
11: Hoy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
1: Kay nga naman.
11: Asa pa, more.
12: Mga katupa, excited!

0: Balot! Balot! Balot!
1: Ay, balot! Ay, balot!
0: Piten!
1: Nga kaya sindi, ha?
0: Naa!
1: I-apin po dong siya
0: again! Again! Again! Again! Exciting!
2: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil tinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napakabisa para mapangalagaan ang kalusugan ng ating mga kidneys. Pinoprotektahan ng Premium D3 ang ating kidney sa mas maraming paraan. Kahit na ang kidney ay nasa 0.5% lamang ng timbang ng ating katawan, ito ay tumatanggap ng mas maraming dugo kesa sa alinmang bahagi ng katawan maliban sa atay. Kaya't ito'y madaling napipinsala dahil sa oxidative stress, diabetes at mataas na presyon ng dugo. Ang Premium D3 ay mayaman sa HDL or good cholesterol. Ganon din ang galing acid na pumipigil sa pagdevelop ng atherosclerosis sa mga daluyan ng ating dugo at pinipigilan ang pagkakaroon ng alta presyon na maaaring makapinsala sa ating kidneys. Pinapataas din ng Premium D3 ang sensitivity ng insulin na nagpapababa ng bilang ng asukal sa ating dugo at binabawasan ang lapot nito na maaaring magdulot ng portal hypertension na maaaring makapinsala sa maliliit na daluyan ng dugo sa ating kidneys. Sa isang pag-aaral na isinagawa noong 2019, napatunayan dito ang kakayahan ng vitamin D3 na isang active ingredient na matatagpuan sa Premium D3 na bawasan ang toxicity dulot ng mga antibiotics. Ilang mga clinical trial ang isinagawa at nagpapakita ng kakayahan ng Premium D3 sa pagbabawas ng toxicity na dulot ng mga drugs. Ang Moringa seed extract ng Premium D3 ay mayaman sa polyphenolic antioxidant. Hindi lang ang gallic acid, kundi pati na rin ang ferolic acid, quercetin, catechin, at mericetin glycoside na wala sa ibang D3 supplements. Ang mga polyphenol na ito ay lumalaban sa pamamagitan ng kidney para maiwasan ang chronic kidney disease o CKD o yung end-stage renal disease. Pinatataas din ng Premium D3 ang production at absorption ng mga bitamina sa kidneys gaya ng B1, B2, B6 at B12 sa pamamagitan ng pagpapataas ng bilang ng mga active probiotics na mahalaga sa production at absorption ng mga bitamina na ito sa ating bituka. Ang lauric acid na nasa Premium D3 naman ay nagiging monolaurin kapag naproseso ng katawan at pinoprotektahan nito ang mga kidneys mula sa isang bakterya kagaya lamang ng E. coli. Ang bakterya na ito ay nakakarating sa pantog na nagiging sanhi ng cystitis at pagkatapos ay pwedeng tumaas sa ating mga kidneys. Ang impeksyon ng E. coli ay maaaring magdulot ng pananakit ng tiyan, lagnat, pagtatae at pagsusuka. Ang impeksyon ay maaaring maging malubha para sa ilang mga tao at maaaring humantong sa kidney failure pag hindi ito naagapan. Ang napakabisang vitamin D3 mula sa Premium D3 ay maaari ding makatulong sa pagpapababa ng viral load ng mga virus tulad ng cytomegalovirus at hepatitis na maaaring makaapekto sa ating mga kidneys. Kaya para mapangalagaan ang ating kidneys, mapanatiling malinis ang ating dugo at maiwasan ang mga viruses, bakterya at iba pang simple at malalang sakit, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 user.
2: Premium D3. Makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Premium D3. Pinakamayamang mapagkukulat
6: kakayahan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ka mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
7: The Secret of Health.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Sa una, putot kayo ko. Sukad nga namin ako XFM. Hala, nitangkad ko.
10: Wow!
9: Binawbi? Pinagali kay inches na nga ko ang takong kay murang pa ang sokens kay naghanda kay cakes durams. Oy! Baba mo di ha, init pa! Baba mo di ha!

0: Kapitan!
1: Unsay kalahian sa una kong karon?
0: Anin siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
1: Karon di ay

0: Exciting!
1: Sapa plus gold user atong paminawon.
2: Zaton
1: Plus Gold. Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Zaton Plus Coffee Mix.
4: Ako si Junior, kapitid ko kada puntag, iniguman na po og inom sa tong kape, katakara kong ulcer. Sinagingon na po, sulayan na po kunog inom ang Zaton Coffee Mix. Sa lang kabula na pag-inom na po, wala na katakara kong ulcer. Namigid kaayo ang Zaton Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
3: Zaton Plus Coffee Mix, dihimo sa natural na ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
1: Vision X Plus user atong paminawon.
5: Mayong adlaw, sa una nagantos ko sa astigmatism. Asul kayo sa mutna makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana ko gitomar pero wala man siya ipikto. Nagkona noon kay ko gasto. Testingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule sa rakabulan. Okay na akong paminaw. Diyos di ay usa ka driver.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Hey, adlaw sir, nga dili ko nagatupar sa premium D3. Dapay ako pa salamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatupar na ko wala na jud ko nasakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabuhugan. Maayo jud ang premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Wala ni DI dagana.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
1: Turbo user, atong paminawon.
7: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugod ako sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan dark, ipakapin na nga akong edad. Matahinay naman, naulawan ko sa kuchiks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa din.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami, magmuligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada, ug mga butika sa inyong dapit.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
8: Ako si Aida Cordero, taga butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaton Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong-itong sa mga panit.
0: Zaton Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin!
0: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Sa Carlao, niato si Kapitan Ludi sa Manila. Apan, sa pagtabog niya sa karsada, naligsa siya sa jeep. Ang nabali ang iyang pa. Dinala siya sa ospital. Unya, ipangutana siya sa doktor. O dinhi. Kumusta naman ang kalagayan niyo?
10: Uy, ang akong paa may nabali. Ano nga akong lagay man na imo gipangutana, Dok?

0: sa Gadlaw, sa sayong kabuntagon, dinhi.
1: Hoy, apo! Hoy, apo! Apo!
2: Kap!
1: Estudyante ba ka?
2: Ano, ma'am?
1: Usin ano ba nga? Alas 7 na, bangon na, kimalate na ka! Hoy, ay, bangon na!
2: Exciting!
3: Ako si Jubilin. Na ako'y getter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal. Pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santon Plus Gold. Duha ka kapsula sa buntag ug duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako getter. Ako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santon Plus Gold. Epektibo jud kaayo.
4: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or landang ang lasa. Sa dihang nga tilawan na nako, as kakalami man di ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal na ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawang nako ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka, ug nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy pa ang imong gipangita. Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Max, daghan ang atubangan.
7: Lima ka tuig na gigan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko oy, labi na nga wala ra bagyod ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto, paspas kong tumara sa Vision X Plus Capsule. Grabe gyud eh kay epektibo sa Vision X Plus Capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
4: Vision X, slay ang kay epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika. Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
8: Dili ko ganang magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlo ko basig na ay dalang nga virus ba. Kung terminid ko na tumar sa Premio D3 aron sigurado ng protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Jenny, usa ka certified Premio D3 user. Testing it with me.
4: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
9: Ako si Tolit, 50 anyos, isa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh, medyo dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasahirog sa'yo, aron maka boundary. Punsao na lang ang balon sa akong mga anak. Punso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan, aron malipay si misis ba? Grabin kong bati. Si misis, ayos buntag, dako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabtan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ako sa balay, makatag ko panahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Lat ninyo pag turbo na mo para gahi pirmi ba. Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta, siguradong di makulangan. Huwag maalang-alang si Missy. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Ça ferme.
1: Uy, Maring, Maring! Pagkuratira ko ng iyong bana nga, wala na inyong mga appliances kay gimbargo na sa kolektor?

0: Yan sa maning sige panawag na ko. Bidobre akong tubagon. Nanawag man lagi ka.
1: Asa day ko?
0: Ay, napakudris merkado. Ano man?
1: Mga motor. Kiparter.
0: Nikin siya.

0: Exciting!
1: Narito nga ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng Premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBP at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa Premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating Premium D3 ay ipuproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa Premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid, phenethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa Premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng Premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa Premium D3. Kaya ang pag-inom ng Premium D3 araw-araw ay kapaki-pakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa Premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang Premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa Premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-Premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. Ayon to na, a certified Premium D3 user.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Masaya ang buhay. Kaya iniumpisan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay.
0: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Kabata pa rin mo? Nanguyab na ka? Exciting?
6: Mga katrupa, exciting!

0: kuya warong panahunan, no? Kasagaran sa mga bata karon, mga gwapo na gwapa. Oy, kuray! Naba kay idea? Unsaon pagbuhat aning bata nga batig naog?
1: Asa ka, oy! Ano man? Siyo! Laka ba na?
0: Bandamay!
1: Siyo, oy! Exciting!
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarang ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin o CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa Premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit-kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng Premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakarana sa mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng Premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng Premium D3 lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang Premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang Premium D3 ay may sangkap din na Moringa Oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang Moringa Oil na nasa Premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang makaramdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kami naka-Premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-Premium D3 ka.
2: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
6: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga inawayon.
0: Batignaong! Batignaong! Batignaong!
1: Siyong diya! Wapa ko, oy! Sige! Sa papa! Diba ah! Patsuta ka!
6: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin! O gitawag siya sa parot o dinhi!
0: Hoy! Hoy ko rin!
1: Unsa man!
0: Kabalo na ka! Hehehehe!

0: sa FM.
1: Sa una, katong wala pa ko naminaw og XFM. Tawgon ko ilang bayot.
0: Kumaminaw ka sa XFM.
1: Pero karon nga naminaw ko og XFM, suway ninyo. Suway kong tawa kong bayot. Di ba, kita niyong katag... Hello? Isa na eh? Ha? Hello? Hello? Roel? Pang?
2: Exciting! Sa Thorn Plus Gold user, atong paminawon.
3: Apo si Jonathan Layaw, kapat-pat malabalay. Ako'y hidato nga pagpanakit sa akong tangko. O ay blood naon ko, sahay pagod. Makabato ko gusong lipon. Ito nga, makadingog ko na radyo na ng Thorn Plus Gold. Nga, ito makabahan na akong lula. Ito ni Palito, akong gitistingan. Akong giminto, nakaharap yung buwat ng stop. Akong nabantayan, na nawala naman doon sa bakit sa akong tangko. O lipong-lipong. Bagong salamat sa akong Thorn Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako. Istingin ninyo ng Thorn Plus Gold. Basin pareha na ako. Baangay sa buwani. Ako doon si Jonathan Layaw, Thorn Plus Gold user.
2: Zantone Plus Gold, papak yes to health. Zantone Plus Gold, mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Zantone Plus Coffee Mix.
5: Ako si Melgar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tungod sa aking insomnia. Dili ko katulog, deny sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zantone Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag-Zantone Plus Coffee Mix ka mo.
4: Zantone Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Zantone Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zantone Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus. User, atong paminawon.
6: Ako si Elmer Duran, usa ka graphic artist. Halos tibok adlaw ko magatubang sa computer. Medyod magsakit ang akong mata ug magluha-luha. Bisag upat ra ko ka oras magatubang sa computer. Pero sukad nga nagtumarko sa Vision X Plus, di klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na. Ini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
2: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Tong naging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuod ba. Sakit pud pirmi akong kabukogan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
8: Turbo Dietary Supplement for Men.

0: kadto.
1: Formada gani, pre. Pero may problema.
0: Ay, ano na aw?
1: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
0: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo na, pre.
1: Turbo?
0: Oo.
2: Turbo.
0: Tumara. 30 minutos. Antes, ang dulutogsing nyo ni Mrs. Moon.
3: Turbo. Dietary. Supplement for men. Mapapa. Kasi turbo.
4: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako ko si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa.
4: Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar.
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Kadali lang, kadali lang, par. Imo na ipakuratan ng imong asawa nga bayot ka.
9: Exciting!

0: subject sa school?
1: Kwa na siya po. Ha, RJ? Kwa na siya? Mat?
0: Ha? Ano mat man?
1: Alang

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold, gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold, kalusugan ng iyong pamilya, siguradong protektado. A quality product of Yes to Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Santon Plus Coffee Mix user, ating paminawan.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid ko ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaot to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
2: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gigka Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong natumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos na ba ang premium D3? Kaya namatikdan ako nga di na ko ginasipun o wala na ko ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
6: Mapalit sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
8: Dili mo lagi.
7: Kalit man lang naunsa bang imo na una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Usa man gay.
7: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di ako, imnani. Arong ganado ka. Sige na.

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Kung mamino ka sa XFM.
3: Par, dalay magod par. Pakuratira ko ng ospital. Ayaw bayari ang bill. Guna par.

0: kakap.
1: Ay.
0: Asa na yung birthday cup?
1: Ay, November to.
0: Usang tuig kakap?
1: Kada tuig. Alangan na mag sometimes.
0: Ay, galaw-gaw. Bungot sa ito'y.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
6: Ako si Kayla Ribas ng Bacolod City. Na-diagnose ako na may kakulangan sa vitamin D at nasolusyonan lang to dahil sa palaging pag-inom ng Premium D3. Natulungan ako kaya ikaw din mag-Premium D3 na.
3: Premium D3, subok na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ga mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
7: Kung mamino ka sa XFM.
8: Uy, pakuratira ko lang yung manager nga. Kalang inig big time ganin nimo? Di na ka mo balik sa opisina? Sige na, uli na sa inyo ha.
2: Exciting!

0: sa sulod sa prisuan o dinhi. Karawan lawa, kamong tanan. Karawan lawa, naalamoy mga bagong blip. Naalamoy mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo. O sige, pagkabihanan na mong blip. Di ba exciting?
1: Exciting!
2: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kagtrabaho sa department store nga yung trabahoan.
3: Oh, sige ma.
2: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapakoy sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
4: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthol Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong kapit.
5: Xanthol Plus Coffee Mix.
6: At si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka problema jud ko kung sa akong kapag niyo.

0: Coffee Mix.
1: Salted Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salted Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salted Plus Coffee Mix.
2: Vision X Plus.

0: solvat sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata, makatabang, aron malikayan nga makabato ng glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
3: Ay, kinusin ko. Hindi ko naga-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan, labi na ang dunay batigon sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3. Kay sukad nga naga-maintain ko ani. Namatikda na ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nagatukar ako migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Basta magkikita ko din.
5: Dili niyagi.
4: Karit man lang naunsa bagay mo muna-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panin mo? Kaya ko kinangawa ka gimingaw na ako.

0: Sa bagay?
1: Na ako'y turbo dietary supplement for men. Di awa, kina ni, arong kanado ka, kina.
0: Turbo?

0: supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santhan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sa tanlaw, sa sulod, sa prisuan, ug dinhi. Karuan lawa, kamong tanan.
3: Sa mga nasyawatin.
4: Sa mga ginawatin.
2: Karuan lawa, naanam mo'y mga bagong blip.
5: Yeah! Yeah!
2: Oh, naanam mo'y mga bagong blip. Okay, silda uno, silda dos, pagtapog mo.
3: Oh,
2: sige, pagkabihane na mong blip. Di ba exciting?
6: Exciting!

0: sur XFM.
1: Oi, parle, pagod. Aku rati rin mali mong pari nga. Nakay gusto niya. Charot.
2: Exciting!
3: Sa Top Plus Gold User, atong paminawon.
4: Edwin Barsinas, taga-Prox sa San Miguel, Tagum City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus ang gina akong gigamit. Nialibyo gamay ang akong kidney. Nalugos ko kay he. Murag na ibato akong kidney. Kunya ang akong blood pressure. Nakontrol po diyotay. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold. Kay piktibo kayo.
3: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig bupaon o parat o junk foods. Ang malungday makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
6: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
5: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Sa record, 57 anos, taga-Makina, taga-driver.
8: Kaliato, lagi ko problema sa akong mata.
7: Kung magbasa akong newspaper,
8: di kayo na ko maklaro ang litra.
7: Magluhaluha ko na akong mata.
8: Halos, dikita lang ko na ako ang newspaper.
7: Sa akong mata, para maklaro lang yun ako.
8: Dili lalim ko.
7: Sabi na, mong drive sa kanan.
8: Pero sukad lang,
7: i-recommend sa akong amigo,
8: ang Vision X Plus.
7: Lami na kaya akong paminsar.
8: Makataro na akong basa ang newspaper.
7: Kung karon, pasa pagkaay po mo reply.
8: O chat sa akong mga apo.
7: Ganahan na po kung mag-drive kay klaro naman gina akong pananaw.
8: Akong pasahero,
7: klaro ko kayong paa.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Mahilig ko sa sports, ang termi kong nagapromotion sa akong lawas. At least akong gina-consider ang pag-take og premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Nindot siya kung makapaligon sa kabukugan. Ganahan ko sa premium D3, legit ang effective. Ako si Jason, Agamati.
5: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days ang mag-uban? Busa, magkikita ko din.
11: Dili na lagi.
10: Karit man lang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausa man ka.
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Kaya kong inangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dung.
11: Usa man gyud.
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, inani, aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Chica Nationwide.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
2: Ako si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas sa akong panit at sa unyahan ko. Narawa, katlo ako nagamit ang Samsung Plus Herbal Soap. Tura ang akin itong sa mga panit.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
3: Yung namigin.
1: Samsung Plus Herbal Soap.
4: Kung maminaw ka sa ex.
5: Sa una, pobre kami. Anong tag-isa na yun sa buong bulan. Sukad na mi na mi sa ex. Dato na mi. Amo siya dad. Tuhan na kabuok bulan.
6: Exciting!

0: Exciting!
1: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
2: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas sila akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
1: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at punjay, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, punjay at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo.
0: chest pain no more. Take Premium D3 everyday. Premium D3
5: makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
0: The Secret of Health.
6: Kung mamino ka sa XFM.
7: Par! Alibagol par! Pakuratira ko di mong asawa par, ing na nga.

0: sa internal security operation sa ilang area of responsibility nga wala nay presensya sa insurgencia. Dugang pak o dugang kusok-usaba maong ihap sa sundalo sa pagtuman sa bala o mandato sa militar isip tigpanalipo sa integridad o aga teritoryo o soberanya sa nasod. Sa Pikas Bayan, katropa sa balitang lokal, sungkit sa lungsod sa Asunsyon, ang kampyonato sa Indak sa Cagayan Dance Drama 2026. Human na pildi ang uban pang mga nagunang lokal nga pagamhanan sa kompetisyon nga gipikayon sulod sa Dabnor Gymnasium kagabi, Folio 6. Kabayan sa mong indigay sa pagsaulog sa ika 59 araw ng Davao del Norte, oga 25th. Karagayaan Festival diin nagpasundayag og kahanasa sa pagsayaw, pag-arte og presentasyon ang unom ka mga lokal government units. Ginawat sa Asunsyon ang 200,000 pesos nga grand prize isip unang dapit samtang ikaduhang pwesto sa ilan o ang Island Garden City of Samal nga nakaduhat sab og 150,000 pesos og ikatulong pwesto ang Kapalong nga nakaduog og 100,000 pesos. Di pa siugda ang maong kompetisyon. Ang dato, ang dato, ang kultura, kasaysayan o talento sa mga Debaonon isip kabahin sa kasalulugan sa probinsya. Alas 6:12 na itong oras, mga katropa, dugang pang detalye sa balitang lokal, papil, isip, ganghaan sa Asian, ipaligon sa Dabnor. Alang sa kumpleto detalye, katropang Bong Algabre.
1: Ipaligon sa probinsya sa Davao del Norte ang papel ni iniisip ganghaan sa Association of Southeast Asian Nations kon ASEAN uban sa tumong nga mapalapad pa ang patigayon, pamuhunan og regional connectivity sa Mindanao. Atol sa ikapito nga State of Province Address, gipasigarbo ni Gobernador Edwin Cuyagob Hubahib ang mga kalampusan sa probinsya lakip ang taas nga pamuhunan, ubos nga inflation o poverty incidence, ingon man ang pag-angkon sa mga titulo nga most competitive province o most business friendly province sa Davao Region. Matod pa sa gobernador, ang nagkaligon nga relasyon sa ubang nasud, ilabi na sa Malaysia, nagpalapad sa oportunidad sa Davao del Norte aron makasulod sa mas dagkong merkado sa ASEAN ug sa kalibutan. Gisuportahan usab kini ni Mindanao Development Authority Chairperson Secretary Leo Teriso E. Magno, kinsa miingon nga ang kalinaw, kusog nga ekonomiya ug estratehikong infrastruktura sa Davao del Norte naghimo niini nga mahinungdanong sentro sa pagpalambo sa Mindanao. Gipasiugda usab ni Magno nga ang pagtambong sa sopa ni His Highness Tinku Putra sa Malaysia nagpakita sa nagkaligon nga relasyon tali sa Mindanao ug Malaysia pinaagi sa BIMP Yaga. Misaad si Magno sa padayon nga suporta sa Minda aron matabangan ang probinsya sa pagkabot sa mga programa ug pangandoy alang sa katawhang Dabaonon. Ang supa ni Gobernador Hubahib may usa sa mga tampok nga kalihukan sa pagsaulog sa ika-59 nga araw ng Davao del Norte nga may timang Dabnor at 59 building a legacy beyond borders. Katropa, paliguna ang atong lawas pinaagi sa pagtumar ug Santon Vitamin C para immune system lagsik permi alang sa negosyo sang Pilipino para sa Pilipinas. Katrupang Bong Umaki Algabri, XFM News. XFM
0: Report. Daghang salamat katrupang Bong Algabri sa detalye sa report. Samtang kapulisan gikinahanglan nga mutukod og maayong relasyon og sa komunidad og dili lang kutob sa pagresponde kung adunay insidente. Sigun pa sa Napulcom. Alang sa kumpleto detalye, katropang Marvin Ibano.
2: XFM Report. Ihatagan o gibugaton sa National Police Commission kun Napulcom 11 nga gikinahanglan alang sa kapulisan ang pagtukod og maayong relasyon sa komunidad og dili lamang taman sa pagresponde atol sa kung aduna nay nahitabong insidente. Sa pamahayag ni Napulcom 11 Regional Director, Director Maria Teresa Tuburan Pakudan atol sa pakigduyog sa Police Regional Office 11 sa kick-off ceremony sa ika-31st Police Community Relations Month Celebration, gipasabot sa direktor nga ang epektibong crime prevention campaign manukad kung mabati ang presensya sa kapulisan gadto sa komunidad ilabi na sa mga tulungaan.
3: Policy today demands far more than responding after a crime has already occurred. The police must also prevent crime by building relationships, not merely responding to incidents. Recent incidents of school-based violence remind us that prevention begins with presence. Our police officers should not only be recognized when they arrive at crime scenes. They should also be known as mentors in schools, partners of parents and teachers, advocates of protection of children, and champions of peace within the communities they serve.
2: Gipasiog na sabi ini nga ang public safety usa ka hiniusang responsibilidad sa gobyerno ug sa kinatibuk ang komunidad. Sanglit dili igo ang ihap sa kapulisan aron i-deploy sa matag classrooms, sa matag kanto sa kadalanan, matag panimalay ug bisan sa pagbantay sa tanang espasyo online. Pagpaklaro sa direktor nga ang Police Community Relations Month dili lang kutob sa tinuig na selebrasyon, apan usasab kini kapanawagan alang sa kinatibuk ang pakigtambayayong.
3: Police Community Relations Month is therefore more than an annual celebration. It is a national call to action. Genuine police community relations mean more than working together. They mean ensuring that our police remain tapat sa kanilang tungkulin, maaasahan sa panahon ng pangangailangan, at tunay nararamdaman ng bawat mamamayan.
2: Nasairan nga ang Police Community Relations Month kon PCRM ginaselebrar kini matag bulan sa Hulyo diin ang PCRM 2026 aduna kini temang sa bagong Pilipinas, ugnayang pulis at mamamayan, tapat maaasahan at nararamdaman ng bayan. Mga katropa, aron karon kitang healthy magzanthone vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ibano, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat ka tropang Marvin Ibano na lokal gikan sa XFM Davao City.
1: Express balita sa bundok. Express balita sa bundok. Balita regional, balita sa regional.
0: Oras mga katropa, alas 6:17 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang regional, nangangod ka nato sa Santon Gold Herbal Tea. Katropa, aron nga perminti magnormal ang pagbawas sa matag-adlaw, inamtaadlaw-adlaw Santon Gold Herbal Tea.

0: Ben.
1: Sigligit nga na personal na dress nga unang nga tumbok na tali kaya kung tanaw ni mo pagpangitabo ulam kay ilo nga kung gravery ang tuyo ni kung kuha pa nila mga gamit ang ilang sa pa mga valuable items nga makuha silang balay pan na kina intact man dito nga munang wala na to giwala na to ang tanang ang ransak po nung una ni personal dress nga kaya kuha sa ilang kinabuhi.
0: Kahinumduman nga nakpalgang patay og nadugta na ang mga lawas sa magtiayong senior citizen nga sila si alias Along 64 anyos og alias Sidad 66 anyos sulod sa ilang panimalay sa may Purok 7 Barangay Palakapaw Quezon Bukidnon ni atong Hulyo 3, 2026. Sigun ni Naelga nga ang asawa nakaangkon og tulo kasamad pinusilan samtang naglisod og suta ang taga forensic unit kung pila kasamad pinusilan ang naangkon sa bana tungod kay maayong pagkadugta sa lawas ni ini. Gituuhan usab nga kapin si mana na nga namatay ang maong magtiayon.
1: Kapag nandang investigation sa pang Bukidnon Forensic Unit, anay tulog ka dahil sa panang katong babaya, panang katong lalaki, hindi mas kita ang tigo sa iyong panglawa sa panang iyong ulo, kuha na ka ng daot man na kuha na. Mukuraya sa gamikan sa karbayon na kuha. Dito na ito madetermine, dito po madetermine sa nag-examine ito nga kung nabay iniwas pala, ay ganit lata na niya ang ilang mga panit pa iyong nagit sa advanced state of decomposition.
0: Kasamtangang karong nagpahigayon og investigasyon ang mga otoridad aron mailhan og masikop ang responsable sa maong krimen. Mga katropa, kapibang healthy imo gipangita, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Rustom Villafranca, XFM News. XFM
2: Report. Okay, salamat katropang Rustom Villafranca sa detalye sa report. Samtang adunay laing mag-umagi pusil patay sa iyang kalalis. At ang sayron ang kompleto detalye na tropang Stanley Dueñas.
3: XFM Report. Patay ang Osaga alias Zimar nga 25 anyos mag-umahuman gining gipusil sa Osaga Susbik sa Sidyo Calibran. Barangay Malagala na dumingag sa buwang ilusur alas 10:30 ang dag nagagabon sa gabi. Base sa inisyal ng investigasyon sa Dumingag Municipal Police Station nagsinuntog ay una ang biktima o suspek na si alias Raimundo 46 anyos mag-umag residente sa maong lungsod human silang lalis. At sa ilang komprotasyon, gituhan nga magkuha o armas ang suspek nga kalibre 357 o gipusil ang biktima igo sa ulo o guban pang bahin sa lawas nga merisulta sa iyang kamatayon. Human sa insidente misibat unta ang suspek paingon sa kabukiran apan nadagpan ra sa kapulisan at sa gilusad nga hot pursuit operation na recover sa suspek ang kalibre 357 nga pistola nga may ang gigamit sa krimen. Sa pagkakaroon, ana-ana sa kustodiya sa Dumingag Municipal Police Station ang suspek samtang giandam na ang pagbasaga sa kaso bado ganiya sa korte. Katropa mo sa balita gikan sa 89.5 XFM pagkadian alang sa nagkayusang bilibido para sa Pilipinas ako si katropang Stanley Duhinias. XFM News.
2: XFM Report. Okay, salamat katropang Stanley Duhinias. Tanukad gikan sa XFM pagkadian City.
3: Express Balita sa Punta. Express Balita sa Punta.
2: Unahing detalye sa balitang regional, top 6 most wanted person sa Caraga. Nadakpan, alang sa kompleto detalye, katropang Ali Vicente.
3: XFM
4: Malampusong nasikop sa mga otoridad ang usa ka lalaki nga giila isip top 6 most wanted person sa regional level human gilusad ang hinusang operasyon sa nagkadaing unit sa kapulisan ni atong miaging adlaw sa may alas 10:50 sa buntag. Gilusad ang operasyon sa mga sakop sa 2nd Agusan del Sur Provincial Mobile Force Company, Rosario Municipal Police Station o Carrascal Municipal Police Station dito sa Purok 5A, Barangay 3, Rosario, Agusan del Sur. Giila ang suspitsado sa alias nga Rafi, 23 anyos o residente sa Barangay Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Siya gisilbihan sa iyang warrant of arrest alang sa kasong murder. Walay piyansa nga gitugot ang korte alang sa iyang temporaryong kagawasan. Human sa malampusong pagkaaresto, daling gipahibalo si alias Rafi sa iyang mga katungod ubos sa Miranda Doctrine o anti-torture law sa wala pa kinigidala ngadto sa Rosario Municipal Police Station alang sa saktong dokumentasyon o disposisyon. Gipahayag sa kapulisan nga ang maong kalampusan kabahin sa ilang gipakusgan nga kampanya batok sa mga wanted person. Uban ang tinguha nga mapadayon ang kalinaw, kahapsay og seguridad sa tibuo komunidad. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule Matag Adlaw alang sa nagkahiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita,

0: Ali Vicente, XFM News.
1: XFM Report.
2: Nagkasalamat ka, tropang Ali Vicente sa detalye sa report.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag. Balita na sa
2: oras, katropa lasay sa 23 na sa buntag. O karon sa detalye na sa balitang nasyonal. Ngahatog granato sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa, tuloki ang patong-patong na balatian. Pinagi sa adlo-adlo ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Mapalit na sa mga parmasyang butika nationwide.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: At ang sayron ang mga balita na nukagikan sa XFM Mega Manila.
1: Balitang nasyonal.
3: Nangako si Impeachment Presiding Officer Francis Escudero na pangangalagaan ang pagiging patas, walang kinikiling at tapat sa konstitusyon sa pangangasiwa ng impeachment trial. Ayon sa kanya, hindi niya hiniling ang tungkuling ito, ngunit buong pananagutan niya itong gagampanan ng walang kinikilingan o pinapaboran. Binigyan din ni Escudero na ang impeachment ay isa sa pinakamabigat na prosesong maaaring isagawa sa ilalim ng democratic system ng bansa. Kaya dapat itong isagawa ng may pag-iingat, pagiging patas at mahigpit na pagsunod sa due process. Nanawagan din siya sa mga senator, judges, house prosecutors, defense team at mga testigo na iwasang magbigay ng mga pahayag sa publiko tungkol sa merits ng kaso habang nagpapatuloy ang paglilitis. Iginit din ni Escudero na nanatili ang presumption of innocence ng Vice President na si Sara Duterte at nasa house prosecution ang pananagutang patunayan ng mga aligasyon laban sa kanya. Dagdag pa niya, bagamat maaaring maging maluwag ang interpretasyon ng mga tuntunin upang mabigyan ng pagkakataon ng magkabilang panig na mailahad ang kanilang ebidensya, hindi ito dapat gamitin upang malabag ang due process o makapagpakilala ng hindi beripikadong ebidensya. Ayon kay Escudero, layunin ng impeachment court na alamin ang katotohanan at pairalin ang hustisyang walang kinikilingan.
1: Express Balita! Express Balita!
3: Samantala, sinabi ni Senate President Sherwin Gatzalian na isinagawa ang paghahalal kay Senador Francis Escudero bilang presiding officer ng impeachment court upang matiyak na hindi maaantala ang iba pang mahalagang gawain ng Senado. Ito ang naging reaksyon ni Gatzalian matapos ang mainit na argumento ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na ang Senate President dapat ang mamuno sa impeachment trial. Ayon kay Gatzalian, bukod sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, kailangan ding tutukan ng Senado ang mga priority legislative measures, panukalang 2027 national budget at mga isinasagawang investigasyon sa iba't ibang issue. Binigyan din niya na ang impeachment ay isa lamang sa mga responsibilidad na dapat gampanan ng Senado, kaya kinakailangang maipagpatuloy ang lahat ng tungkulin nito ng sabay-sabay. Nilinaw rin ni Gatzalian na nananatili ang kanyang overall supervision sa impeachment court sa kabila ng pagtatalaga kay Escudero bilang presiding officer. Ayon pa sa Senate President, layunin ng naging hakbang na mabigyan ng sapat na oras at atensyon ng parehong impeachment proceedings at ang iba pang mandato ng Senado.
1: Express Balita!
3: Nagbigay din po ng paglilinaw ang impeachment court sa ilang naging desisyon at panuntunan matapos ang unang araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay impeachment court spokesperson Renzi Tongol, magkapantay ang katayuan ni na Senate President Win Gatzalian at impeachment court presiding officer Senator Cheese Escudero, kaya magkapantay rin ang kanilang pwesto sa impeachment court. Simula rin sa bawat huling araw ng pagdinig kada linggo, kinakailangang ihain ng prosecution at defense ang listahan ng kanilang mga testigo ihaharap sa susunod na linggo upang maging maayos ang takbo ng paglilitis. Nilinaw din na isang abogado lamang ang papayagang magtanong sa bawat testigo, bagamat maaaring payagan ang hanggang dalawang counsel sa mga mas komplikadong usapin upang maiwasan ang pag-uulit-ulit ng mga argumento. Samantala, hiniling ni Senador Alan Peter Cayetano na payagang makalahok sa botohan sina Senator Rodante Marcoleta at Senator Jinggoy Estrada, habang iminungkahi naman ni Senator Robin Padilla na kung hindi man makaboto, payagan silang dumalo bilang observers.
1: Express Balita!
3: Mga katropa, sa pagsisimula ng paglilitis, iginit ng kampo ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment case laban sa kanya ay naglalayong baliktarin ang pasya ng milyong-milyong Pilipinong naglukluk sa kanya sa pwesto. Sa opening statement, sinabi ni Lead Counsel, Defense Counsel Attorney Sheila Sison na si VP Duterte ay nahalal sa pamamagitan ng malayang pagpapasya ng mahigit 32 million na botante na ani ay mas mataas kaysa sa bilang ng mga boto na nakuha ng sinumang miyembro ng House of Representatives na nagsisilbing prosecutors sa kaso. Ayon kay Stison, ang pagtatangkang patalsikin ng Vice Presidente ay katumbas umano ng pagbaliwala sa naging pasya ng mga Pilipinong bumoto sa kanya.
1: Express Balita! Express Balita!
2: Oras katulad pala sa 28 na sa buntag o karon sa detalye na sa balitang internasyonal. Nihatod yun ato sa Santon Vision Express of Gel Capsule. Katulad para makita ang mabot ato ang mga ambisyon, dapat tinaw permit ato ang vision. Inom ta adlaw-adlaw og Vision Express of Gel Capsule. Misaka na sa 3,342 ang iyap sa mga namatay tungod sa sunod-sunod nga kusog nga linog nga migo sa Venezuela. Sumala sa datos nga gipagawas sa Venezuelan Information Ministry, ilapas na sa 16,000 ang mga naangol, samtang misaka usab sa kapin 17,000 ang mga residente nga napugos og biya sa ilang mga panimalay tungod sa dakong kadaot nga epekto sa linog. Samtang gipalipdan ni Interim President Delcy Rodriguez ang mga lakang nga gihimo sa gobyerno human sa trahedya. Taliwala sa nagkadako nga mga pagsaway gikan sa publiko tungod sa giingong nalangan og dili igo nga pagtubag sa mga awtoridad. Matod pa ni Rodriguez, nagpadala dayon sila og mga security forces ngadto sa mga apektadong lugar og gipahibalo usab ang pagtukod og bag-ong military unit nga mutabang sa paspas og epesyente nga pagtubag sa mga emerensiya og kalamidad.
1: Sa buntag.
2: Oras mga katura palasay sa 30 na sa buntag.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
2: Detalye sa balitang sports. At ganito sa Turbo. Ang Turbo katropa, dili lamang kanisya pang kama, kundi li pang sports pa. Mga mister nga di na makahatag kalipay ka misis, magpalaban na sa kapsula nga pula. Inyang Turbo. Mapalit na sa mga parmasyag butika, doon mismo sa inyong mga lugar.
1: Balitang sports, balita sa sports.
2: Katropa, may pakita o impresibong duwa si Naomi Osaka naman sa iyang o humaniyang napildi ang world number one nga si Arina Sabalenka sa straight sets. Score nga 6-2 o 7-6. Aron makauswag sa quarterfinals sa Wimbledon 2026. Sa unang set, kontrolado ni Osaka ang duwa pinaagi sa kusog niyang serbisyo o agresibong ground strokes nga nakapapugos kang Sabalenka sa daghang sayop. Pagkaabot sa ikaduhang set, nakasukol pa ang world number one apan napili gihapon sa tie break. Diin gipakita ni Osaka ang kalma o determinasyon. Kinaunang higayon nga nakaabot si Osaka sa quarterfinals sa Wimbledon o sa usab. Og usa-usab kini kasi sa iyang labing dakong kadaugan sukad sa iyang pagbalik sa profesional nga tennis. Samtang naputol usab ang kampanya ni Sabalenka alang sa iyang unang Wimbledon title. Sunod nga tubangon ni Osaka sa quarterfinals ang ika number 10 nga seed nga si Carolina Muchova. Samtang iyang kadaugan batok sa world number 1, gisip nga Osaka pinakadakong upset sa Wimbledon karong tuiga. Oras mga katropa, alas 6:32 na sa buntag.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Detalye sa balitang showbiz, natugan nato ko sa Clear Skin Beauty Soap. Ang Clear Skin Beauty Soap, mga katropa, dabas ka nisang inusnos sa mga pamanit. Sabi pa sa mga misis, mga palangga, mga dalagingging, aron nga makamatuntag limpyo nga pamanit. Biskay, hapsay, daw sama sa baybay sa Boracay, mag-Clear Skin Beauty Soap na mga katropa. Mapalitan sa mga parmasya butika, nationwide. Sa headline, Quezon ni hakot og lima ka mga awards sa 9th Edis. Atong Siren and Detali, katropang Maring Inday Erika.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
4: Yes, good morning mga Marie! Ay naku, mga Marie, mainit-init ng balita today! Nihakot og lima ka mga awards ang historical film nga Quezon sa 9th Edis nga gipasiugdahan sa Society of the Philippines Entertainment Editors o SPED. Takip sa mga gipasidungog niini ang Best Picture, Best Director, alang kang Gerald Taro,
5: Best Screenplay, alang kang Gerald Datarog o Rudy Vera. Best Production Design, alang kang Monica Sibial. O Best Actor, nga nadawat ni Jericho Rosales. Samtang si Maris Racal, mga maring, may daog sab isip Best Actress, alang sa mga pelikulang Sunshine. Samtang nagtabla o sab sila ni Will Ashley sa Bar Boys After School o Rico Blanco sa Manila Finest. Sa Best Supporting Actor, samtang si Rochelle Pangilinan, mga maring, ang nakadaog sab sa Best Supporting Actress para sa Child Number 82, anak ni Boy Cana. Dito gayon ang 9th ADIS Awards ni atong adlaw nga Domingo, Hulyo 5, 2026 sa Ceremonial Hall sa Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resorts sa Pasay City. Dito sila Pops Fernandez o Kim Atienza ang nahimong host sa maong awarding ceremony. Og mo ato mga maring ato ang showbiz balita today. Ako ni si Maring Inday Erica. Diligwa pa dalimese sa apan ayaw ko. Piyansa ba sigmapon maako na ka. Okay, salamat, bye-bye!
2: Nagkasalamat Maring Inday Erica sa detalye sa report. Oras mga katropalasay sa 34 na sa buntag.
1: Express, balita sa buntag. Express, balita sa buntag.
2: Huwag mong katot naglangkob sa mga balita karong adlaw nga Martes, Hulyo 7, 2026. Mga balita nga hatod kanto sa mga produktong gigama sa Yes to Health. Kung tabang kini katropa mga pari aron nga mamintinar ang kahimsog sa toa mga panglawas. Sa ngalan sa ang sparring partner sa technical side, katropang Gabalasa. Ato ang station manager, katropang Arnel Cortez. Ato ang general manager, katropang Edwin Garing. Ay kamaghawa, katropang musunod na ang bullseye. Ato magkauban si Arnel Cortez. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Lars Sanyol. O kini ang Express Balita sa Buntag.
1: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
6: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw ug ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita dili ka mabiyaat. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
7: Hi, may pagkakapoy sa trabaho kay nagpabilin, pero ang sweldo ang bayrang nilayas. Ano? Exciting?
8: XFM.
7: Exciting.
8: XFM.
9: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
10: O sige lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Nani ba?

0: kilay, sir.
1: Adi ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
2: Ang Latin Best G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Best G Foliar Fertilizer, pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Best G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
3: Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan og subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundi dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa matag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose

0: Bisitahan sila sa Puro Katuparan, Bagugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud!
1: Punta ganda, aniyata karon din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon, aniyat nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, unsa may mga kasturiya sa nga kagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
2: Gwapo! Sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Ya, unsa may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
3: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong may istorya na bahin nga sa imong harvest?
4: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest, takon sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
4: Gold? Gapog turog, gapog pamunga takon sa Crop Gold.
5: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
0: Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip, o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilam, Tagum City, at ang nilang branch sa Crossing Orsua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, beside Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
6: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawa man, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na.

0: mga sakit. Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahinan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Magatudlo kaninyo unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas. Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
2: Ako si Dawn, saka maestra, maka-ulcer po. Nag-research ko sa'y maayo, nagawas niya ang Santon Plus Food. Ako gisula yan, duwa ka si Mana. Ako nagigit kaayong kausmanan, hindi na masakit ang akong kot-kot-kot.
0: Santon Plus Food, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni ate, nagtumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kuto-kuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kuto-kuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa di ay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit. Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan, hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og allicin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para motabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa kung naay gihambing nga mabalatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako si Martin, isa ka welding. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, mapiktuhan akong tasulod sa lima katuig na kupang welding. Medyo naan ako'y problema sa kumulong. Hindi na ko kaklaro ang mga gagmayang litro. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sugad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayong katabang sa ako. Kaya ni arang-arang lagi ang kong mata. Di na pariya sa una. Isan karon di na ko ginahanglan mag-antihos. Maklaro naman ako ang litro. Maong salamat yun sa Vision X Plus.
3: Vision X Plus.

0: Kiss FM.
1: Sola! Pirmi ko biyano guyab! Sukad nga namin na kong XFM! Ha! Ako na'y mubiya! Ay, tempa! Obne ko'y uyab, oy! Exciting!
2: Exciting!
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
3: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
5: Premium D3 makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong PCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami minister, nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral ng mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferolic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferolic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bacteria, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
3: Premium D3, ang bago na vitamin D3 na may virgin coconut oil at moringa oil.
0: Mabilis ako magkasakit noon, hassle masyado kasi magastos. Nung nag-take ako ng Premium D3, napansin ko ang malaking pagbabago. Hindi na ako nagkakasakit dahil natulungan ako ng Premium D3. Jestrel pala ng Tagum City.
3: Premium D3, subok na na makatutulong sa kalusugan. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
6: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Daghana ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
9: Romeo Duran sa akong rich bitaw na ay mga bugong wakabong murag na kukuko sa tao. Sakit kayo. Tapos nga tikwa tong Santon Plus Herbal Capsule. Muna to, wala na yung nainala siya. Mag-anayin siya, nagkawala hindi, nawala na yun. Mga yun ay pinagkabibis na kinawala, magod. Basta ka ako, salag yung kumutiskin mo ninyo, alanga, nindot yun.
4: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
10: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

0: Vitamin D3 ka pa. Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis og muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, maka-stick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit og makawagtang sa oxidative stress og mga itom-itom og tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen o mga tabang aron mabalik ang healthy cells. O glycerin nga maka-maintain sa moisture o makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap. Another quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Sa usa ka haya o dinhi.
2: Kap, terkap, maguna na taguli kap.
3: Ha? Kasayo good. Unya ra master.
2: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign diaw. Oh, kita ka?
3: Asya.
2: Alam na sa iba bawbaw na maniguro ng takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskil diya skilid kap. Remains will be cremated. So dito magpadugay-dugay. Dari pasig mapil ta, lisod na kayo. Tapasin na ta.
3: Exciting.
4: Exciting!
5: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
6: Ambot o rene mo. Dahi kagyog o.
7: Sige, talonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
5: Ma, pasag din na lang, good kugod. Kalipay mo na ako ni.
7: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood ka gyud. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Vision X Plus. User, atong paminawon.
10: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos pagyod, dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Kasulod sa usa ka semana, gaan nang pamati sa akong mata. Tinagun magluha-luha akong mata, ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
9: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene, o vitamin E na makatabang aron malikayan na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inoom ang Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan akong Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
11: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapanong naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.

0: Basta naka-turbo.
1: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement from men. Mapalit sa mga butika.
2: Samsung Plus Herbal.

0: Kids FM.
1: Par, pakurati mong uyaba. Ingna nga, di lang ikaw ang akong uyab. Daghan mo. Sige na par, pakurati na yun par.
2: Exciting!
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa catering van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Puro saan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Puro saan! Dinhisa inyong paboritong istasyon. XFM!

Mindanao, Davao Oriental, good morning City of Matis. Welcome mga katropa, higala diri karon sa atong Martes nga edisyon. It's a 7 na mga higala mga katropa sa bulan sa Hunyo. O bulan sa Hulyo mga higala, July 7, 2026. Adlaw kita nga Martes mga higala, nilingatong pagpangalagad sa programang Bullseye mga katropa. Kayong ikuninyo mga higala, sulod sa duha ka oras kapag hatod kaninyo sa labang labas ka mga impormasyon, katikaran, aksyon, mga paghitabo o balita. Yan yung mga init o tagko mga higala ng mga iskutanan o isyon.

0: among mainiton o ginising-kasing mga higala nga pagtibaya. Manha kaninyong tanan kauban sa inyong mga pamilya, mga katropa. Nining malindot nga kabuntagon sa adlaw nga Martes, mga igsoon. Wala sa tayo live sa atong Facebook page karumbutaga, mga higala, ha? Uma, mag-live ta, mga katropa. Huwag atong makauban, mga igsoon, ang mga kawani. Atong snappy, mga higala, nga station commander sa Coast Guard Station, Davao Oriental. Atong mga kawani, mga higala, atong mga snappy o gakugihan ng mga miyembro sa Philippine Coast Guard na karon sa atong probinsya, mga igsoon. Sa pangalan, mga higala, si Bugbanay Hanay og Puwersa sa XFM Network Philippines. Pagpanguna, mga katropa, sa atong President and CEO nga si Dr. Emilito Uy. Sa atong Vice President, mga katropa, nga si Ma'am Olivine Uy. Pagdumalahan, mga katropa, sa atong General Manager, Sir Edwin Garay. Kinigihapon, mga katropa, ang inyong angkorman, Mr. Bullseye, mga katropa. Kauman ninyo karabuntaga, mga igsoon, si katropang Vicente Pichon IV.
1: Bullseye!
0: Nabagad na, mga higala, sa atong technical partner, engineer sa technical side. Kauman nato karabuntaga, si katropang Virgil Picong Ordinesa. Kumusta ang ato, mga kaigsuunan, ning atong adlaw nga Martes, mga igsoon? Kumusta, mga higala, na himuot ba ang tanan kagahapong adlawa? First day, mga katropa, formal lang gisugdan, mga igsuon, ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Siya ang labing unang vice presidente, mga higala, ngagi taral, mga katropa, ubos, mga igsuon, sa impeachment court, mga katropa. Bayubay, mga igsuon, ang mga highlights kagahapong adlawa, mga higala. Si Senator Cheese Escudero ang mao'y na-elect nga presiding officer, mga igsuon. Wapod mo tambong, mga katropa, pero well represented ang atong Vice President kagahapong adlawa, mga katropa, sa iyang team of legal counsels nga mao'y ni-representar sa maong presentasyon, mga igsuon. Sa argumento, mga higala, disposisyon o posisyon ni Vice President Sara Duterte sa mga impeachment articles or articles of impeachment, mga higala, nga giya labay bato kaniya karong panahuna, mga igsoon. Taas-taas pa ni nga proseso, mga higala, pero makita nato, mga katropa, ang maong day one, mga igsoon. Ipangandaman gayud kini, mga katropa, sa prosecution o sa depensa, mga igsoon, niining dako, mga higala. It will go down as part of our history, the impeachment trial of our Vice President, mga igsoon. Good morning, ha? Naka-live ko karon, mga higala. Dugay-dugay nga panahon, wala kita naka-live, mga igsoon, sa atong personal Facebook account. Pero naka-live ta, mga higala, sa broadcaster Vicente Nicolas Pichon IV. Nagtanaw na ang akong idolo, ang akong kuya sa the Fraternal Order of Eagles, ang atong station commander sa Coast Guard Station Davao Oriental. Good morning, magandang umaga po, Lieutenant Junior Grade Kuya Juweski Sarsa. Good morning. Good morning sa ating mga personahe sa Coast Guard Station Davao Oriental at sa buong Philippine Coast Guard, mga katropa. Good morning. Magandang umaga din sa akong kuya, mga higala, kaubanan nato sa buhat. Intaon, mga katropa, murag yun siya og tanom nga nabisbisan, mga higala, kagahapong adlawa. Kuya Broadcaster Arnella Malindog. Good morning, kuya. Penting basaa sa akong kuya kagahapon, mga igsoon. Pero sige lang, kaya namang gi-order, mga katropa, ang iyang SUV. Di na gini madbasa yun sa ulan, mga katropa. Good morning sa atong higalang inilang vlogger po, mga igsoon, na resyudad sa Mati. Si Hugo ang Matinian na Laagan. Good morning, mga sir. Kuha ni sila mag-amahan. Kasi ko masayop.

0: Anyway, kagahapong adlaw mga higala, kanya-kanyang angkon sa kadaugan kagahapong adlaw. Sa parte mga igsuon sa prosecution, matod pa mga higala sa lead prosecutor, ang day 1 sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte was a win for the Filipinos, matod pa. Di po palupig mga higala, of course, ang depensa mga higala. It was a good day po mga katropa para kanila. Kita man nato mga igsuon kung unsa mga higala kaedit ang deliberasyon, ang argumento mga higala nga may patunga na gani mga igsuon ang presiding officer nga si Senate Senator Judge Cheese Escudero. Kaya doon na yung mga pag-cross mga higala sa mga pulisiya mga igsuon kagahapong adlaw. Ang House Lead Prosecutor mga igsuon nga gining si Congresswoman Gerville Jinke Beatrix or Beatrix Luistro mga higala, the lady from Batangas mga igsuon, i-welcome ni ini ang unang adlaw sa Senate impeachment trial. Ug siya nagkanayon mga katropa nga mga maong proceeding nagpakita gayod mga igsuon sa constitutional accountability process nga galihok mga igsuon. Matod pa sa niskutan nga lead prosecutor o kongresista, finally, in our impeachment trial, we would like to express our commendation, of course, to the impeachment court. Pahaba na yun mga igsuon, for responding to the mandate of the constitution. Matod pa ni ini mga higala sa press conference mga igsuon, nagpahigayon mga katropa human sa maong trial mga higala. Unsa ba mga katropa ang gilauman sa atong gininiang katawhan mga igsuon tungod mga higala kay ang grounds for impeachment mga higala nga gisang-at batok ang Vice President Sara Duterte mga igsuon. Tungod ni mga higala sa Article 11 Section 2 of the 1987 Philippine Constitution. And the Vice President mga higala is subjected to the impeachment articles filed against her for culpable violation of the Constitution. Treason mga higala, bribery, graft and corruption, and other high crimes. Plus doon na pa ay betrayal of public trust mga igsuon. Which of course mga higala, di pang himakakaroon sa iyang depensa mga igsuon. Di po basta-basta mga higala, mga abogado, mga katropa nga nagmanifest mga igsuon sa ilang formal appearances kagahapong adlaw. Battle of the legal geniuses ni mga igsuon. Ini nga very historic mga higala na impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte mga igsuon. Muni ganindot mga higala ingon ani mga katropa, it's because sa matag panig mga igsuon dili magyud tanan pod mga higala uyon. Di pod tanan mga higala awa mo uyon sa gipahigayon karon nga impeachment trial diha karon sa Senado mga igsuon. Pero this only shows mga higala in a Heinz view mga igsuon nga ang demokrasya sa atong nasod Pilipinas mga higala wa pagyud tanto mga higala nga matabak-tamakan. Undi lang musimang mga higala ang impeachment court, ang senator judges mga higala og hataga nila og higayon. Og tinudanay mga higala nga mapresentar kining tanan mga katropa nga mga ebidensya, argumentasyon, mga testimonya mga katropa. Ug matud palagi mga higala ni Attorney Season ang lead defense counsel mga higala ni Vice President Sara Duterte, if your we ask the Honorable Impeachment Court to vote from your conscience, to vote under the Philippine Constitution's mandate to be fair on the trial, mga igsoon. Naway mahitabo mga higalang matikmatik dihang dapita, mga igsoon. Pero doon na po'y banat, mga higala, ang lead prosecutor nga si Congresswoman Luistro, mga higala. Namatod po niya, mga higala, what they will remember is when accountability is tested, the institutions of the Republic stood firm. Ha? Muli ang iyang pamahayag sa pagsugod, mga katropa, sa constitutional process, mga higala, ng impeachment trial versus kang Vice President Sara Duterte, mga igsoon. Good morning sa akong kumpare, paring June Arisubal from Butuan City. Good morning. Kumusta ba ang ato mga kaigsunan sa Butuan City karong panahon na? Kumusta ang lakad sa atong panahon diyang dapita, mga katropa, ha? Pulsay! Now, gidugang pa mga higala ni Lead Prosecutor Luistro nga ang prosecution nagtuo, mga higala, nga human matod pa mapresentar nila, mga higala, ang mga witnesses, madunggan ang mga testimonya, ma-examine ang mga dokumento nga ilang ipresentar diha karon, mga katropa, sa impeachment court, ug matimbang, mga higala, ang kabukaton ni ining tanan sa mga testimonya, sa mga ebidensya, ug sa ubang pang merito, mga katropa, sa mga impeachment trial, batok, mga higala, sa mga kaso, mga igsoon nga giduhig, batok ang Vice President Sara Duterte, that the case will point to the accountability matod pa. Ha? Namatod pa ni Luistro, mga higala, ang pagsalig kuno nga gihatag, mga katropa, sa katawhang Pilipino nganha, mga higala, sa ilang paghatag sa bililhong boto pagpili, mga katropa, kang Vice President Sara Duterte, nalabag kuno, mga higala, kahit kuno matod pa kining gahom, mga higala, nga gihatag sa katawhang Pilipino, mga katropa. Ngadto sa atong ikaduhang pangulo, mga igsoon, the second position or highest position of the land, according sa lead prosecution, mga igsoon, nga si Prosecutor Gerville Jinky Beatrix Luistro, ang kongresista gikan sa Batangas, nawala kuno, mga higala, ang pagsalig sa katawhan tungod kay kinigi abuso matod pa sa atong ikaduhang pangulo, mga higala, o ni Vice President Sara Duterte. Pero ang lead defense counsel, mga igsoon, sa Attorney Season, giklaro niini, mga higala, sa iyang opening statement, yet this is nothing but a grand plan to really impeach the Vice President, mga higala. Patod pa ni Attorney Season, mga igsoon, nga plano gyud nila, mga higala, nga ipa-impeach, mga igsoon, si Vice President Sara Duterte. Ah. Taas-taas ni mga igsuon nga proseso, and day one, mga higala, says it all on what the Filipino people should expect from this trial. This is going to be a bloodbath of legal opinions. This is going to be a battle of prowess by legal terms and expertise, mga higala, by both the defense and the prosecution teams, mga igsoon. Ah. Kay kining naisikutan nga impeachment trial, doon na ni mga higala time frame nga gitagana. Kung walay mga kakulian o delays mga higala, ang time span ani mga igsuon gilauman nga mudagan ngadto sa 92 ka mga trial days mga higala. Tungod sa 4 articles of impeachment mga igsuon nga gisang-at batok mga higala kang Vice President Sara Duterte on the alleged misuse of 612.5 million pesos in confidential fund mga higala, unexplained wealth, constitutional violation, and betrayal of public trust. Pero mao lagi mga igsuon, this has to be very very carefully litigated, presented with and resolved mga higala diri karon sa impeachment court. Now, clarify po mga higala ni presiding Senate presiding officer or impeachment court presiding officer Senator Judge Cheese Escudero sa iyang opening statement mga higala. That at least 16 votes from the senator judges mga higala are needed for the conviction. Given that dunay tulo ka mga senators mga igsuon ang dili or wala makaparticipate mga higala sa impeachment trial karon mga igsuon ni Vice President Sara Duterte mga igsuon. Wapon butambong mga higala si Vice President Sara Duterte sa opening session og nag-ingon mga higala ang usa sa iyang defense counsel og mga spokesperson sa defense team mga higala nga si Attorney Michael Pua. Gikumpirma niya mga higala nga ang Vice Presidente ni appear through her counsel lamang sa pagkakaroon mga igsuon. Kung matod pa ni Attorney Pua mga higala, ikan sa mismong pamahayag mga higala ni VP Sara Duterte, that appearing only through counsel does not diminish accountability or imply a lack of transparency mga igsuon. Kumamang gundi mga higala ang usasagi point out kagahapong adlaw sa prosecution team mga igsuon na dapat mga higala who attends ang naisgutan nga Vice Presidente personally mga higala dili lamang through legal representation sa printing daghanang mga abogado po mga katropa because it entails importance mga higala on the supposed impeachment trial. Pero di man good mapugos po mga katropa ang atong Vice Presidente because mga higala she is also still covered by her constitutional right mga higala, the right to have a counsel attend or represent her on her behalf mga igsoon. Nalilagyan alas 7.40 mga igso. Nalikaroon sa ato pa tayo sa pagpangalagad mga katropa sa programang Bullseye. Commercial break sa ato mga higala. Mubalik ang programang Bullseye o si katropang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kung maminaw ka sa XFM.
3: Hala, oy, di mo dali siya gwapo. Pero exciting man kaayo. Exciting!
4: Exciting! natin.
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na at iniilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na binig kaya tuwid na binig kung makatulog dahil yung baw niya. Mayo na kong tulog. Magdambo na gugo. Kaya ito bili man. Masama din yung Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium B3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako di ay usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na assign sa field. Ang akong trabaho, hagbo kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay kopi daw nga Premium B3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-uli. Pag-testing ako, ulo kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sa busa. Epektibo din yung kopi din yung Premium B3 Coffee Mix. Sa mga kauban akong trabahante sa Water District, nasa field na sign na ang atong lawas kapoy mong tayo paguli, istingin yung inom ning

0: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
1: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
0: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
1: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer. Tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
0: Oh, mo ba na? Hala, paimdang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
1: Oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea. Kay makastabilize man pud kini sa mood.
0: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na to nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Hindi mapakali sa sobrang kape? Puto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, pagkaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
1: Wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
2: Ha?
1: Oh, ma? Ikaw na?
2: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
1: Clear Skin Herbal Soap?
2: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
1: Hala, tingala ko naghuben ka.
2: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo din Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
1: Ma, baklan mo bang kusina ha?
2: Oo, baklan ta ka. Pero dalilagid bala. Iintagali mabayad sa tuition mo.
1: Oh, galit, diriyo.
2: Ah, dali na.
3: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
4: Mag-Santo Plus Herbal Oil.
3: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
4: siguradong sisiglang pakiramdam.
3: Santo Plus Herbal Oil.
4: Ang pamahit
3: na all-in-one.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy, misis! Akuratir ko ng imuhang bala, misis, nga kanang imong kamaguhuran nga anak. Dili na iya, ha?
3: Exciting!
4: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa katilingban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa! Pusaan! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pusaan! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

7:49 in the morning, mga katropa. Alas 7:49 na. Tasayo ka buntagon, mga igsoon. Dari karoon sa ato padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye, mga katropa. Welcome back, mga igsoon. Dari karoon sa atong duha ka oras nga tulumanon. Ang tutalas 9 sa iyong kabuntagon, mga higala kauban gihapon ninyo. Aron butaka mga igsoon si katropang Vicente Pichon IV. Labagan ta mga higala sa itong mga technical partner engineers. Sa technical side, kauban nato karon butaka si katropang Virgil Picong Ordinesa. Ato sang biyaan mga higala ang atong isgutanan mahitungod mga katropa sa unang adlaw sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ya karon sa plenaryo sa Senado mga higala kung sa diin na himong init mga katropa as expected ang pagbinailuhanay mga igsuon ug mga legal opinion gikan sa depensa paingon sa prosecution mga igsuon ug ang pagbitbit mga higala sa impeachment trial. Nining prosecution mga igsuon diha karon sa unang adlaw sa Senado mga igsuon. Oh, klase-klase nga reaksyon mga higala ang naa karon mga higala nagpaluyo. Ug gidini ang nilutaw mga igsuon nga mga reaksyon gikan sa katawhang Pilipino sa maong naisgutan mga katropang impeachment trial. Pero one thing is for sure mga igsuon. Ha? Sakto to mga higala.

0: Senator Vicente Soto III. Nabisan pa man mga higalang ilang gigunitan karon ang usamang kakatropa sa pinakadako nga kinahanglang hisgutan niya karon sa Senado mga igsoon. Life must go on mga igsoon. O mga katropa diri karon sa uban pa nga mga importante mga prioridad sa naisgutan nga Senado mga higala. Sama ato mga flood control allegations mga igsoon. Mga anomalia, mga higala o kining pag-tutok mga igsoon sa suhulan sa tao, mga higala. At the end of the day, mga katropa, ang gialigar, mga higala, nga si Vice President Sara Duterte, ang hinungdan, mga katropa, niini sa nisgutan nga impeachment articles of impeachment, nga gifile bato kaniya, mga higala, kwarta gihapon sa katawhan, mga igsoon. Ngunit mga higala ang gi-aligar ng mga artikulo mga higala sa impeachment proceedings batok sa Vice President nato mga igsoon. And kini mga higala, this will be brought up dali karon sa impeachment trial mga katropa. And evidences and testimonies will also be available mga katropa in the said impeachment trial. Mabitaw mga higala nga medyo confident ang lead prosecutor mga igsoon nga matod pa niini mga higala ni prosecutor, House Lead Prosecutor Gervil Jinky Beatrix Luistro nga they welcome the first day of the Senate impeachment trial. O kini nagkanayon nga ang naisgutan nga proceedings nagpakita mga higala sa constitutional accountability process nga naglihok mga higala o gibutsyag panini nga ang day one para kanila sa bagong impeachment trial was a win for the Filipinos mga igsoon. Patod pa niya nga ang nahitabo kuno kagahapong adlawa. Nakita mga higala sa publiko nga nagsugod na ang trial. Ha? Which clearly mga higala was the opposite. Sa mga gibuhian nga mga pamahayag sa milabay nga panahon, nga di kuno mahinayon mga higala ang nisgutan nga impeachment trial. Bullseye! Ngaw, matod pa mga katropa, sa prosecution o gibutsyag po mga higala ni Senate President o Senate Panel Impeachment Officer nga si Senator Chis Escudero that they will be very vigilant mga higala in scrutinizing the evidences which will be presented by both the lead prosecution and the lead defense counsels mga higala. That it will be scrutinized mga igsoon and there will be no irregularities during the trial mga higala. So kini mga higala o taas-taas pa nga procedure mga igsoon and we will definitely expect nga mahimong interesante mga higala ang paggulong niini mga higala ang pagligid sa mong impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Ha? Nihangyo inoon mga higala ang parehong grupo ang prosecution o kagdepensa sa tanang supporters mga higala nga mangin mahinahon. Kalma lang ta mga igsoon. Kaya at the end of the day mga higala ang paghinahanglan sa pamilyang Pilipino mga igsoon bisan pag ginsang gitaral diha mga higala kay legal ba nga proseso and it is a process that must undergo the legal impediments mga igsoon and processes diha karon sa Senate mga higala nga kita mga higala nga mga Pilipino mag-focus gihapon sa dagsa-dagsa nato mga higala ka mga prioridad sa kinabuhi hilabi na kining naisgutan mga katropa nga panginahanglan sa atong pamilya mga igsuon. Okay, at the end of the day mga higala, di man gihapon mga katropa maalibyuhan ang panginahanglan sa tao. Mabitaw mga higala nga ang mismong kampo mga higala nila Vice President Sara Duterte na nawagan sa katawhan ng sa ilang supporters mga higala nga kalmado lang. Di magpadala sa emosyon mga igsuon. At iwa magani sila mga higala nagpadala sa ilang emosyon. Og niya baktas niya sa kadalanan mga higalag dalawagan. Napataubod ang gobyerno mga higala. Kita na baka mga katropa nga gininiang sibilyan mga igsuon. Og doon na po atubang mga personal nga problema mga higala. Anyway, kini mga igsuon ato ning palauman mga higala sa sunod nga mga panahon. Kay taas-taas pag yun mga higala ang lubing kuanunani. Ginini ang katkaton mga higala para mahuman lamang mga katropa. Kining impeachment trial mga igsuon sa atong batok sa atong Vice President mga higala. Diri karon sa Senado mga katropa. Diri sa taas sa atong mga isgutan ang lokal karong buntaga mga higala ha. Pero para sa ato mga kaigsunan nga naminaw karon, good morning sa ato mga kahigalaan o kaigsunan diha karon sa nagkadaiyang kapalengke dili sa atong syudad sa Mati mga higala, sa atong bite-size ka mga kabaranggayan mga igsuon, sa ato mga kabaybayudan mga higala diha karon sa barangay Dahikan, barangay Bubon, diha barang katropas, barangay Langka, barangay Luban, barangay Kabuaya mga higala, barangay Lawigan mga igsuon, sa tanan nato mga kaigsunan nga naa sa Shoreline Communities karon butaga, good morning. Nakapangamit na ba ang tanan mga higala? Kung wala pa mga katropa, dapat mga higala ang atong ginakape mga igsuon katong kape. Nga di lamang lamian nga kape mga higala. Healthy po ng mga tabang sa atong maayong panglawas mga katropa. At sulay din yung mga higala ang atong Santon Plus Coffee Mix. Kining atong nindot o lamian nga kape mga higala, ang healthy nga kape ang Santon Plus Coffee Mix. Pagkatabang kiniyaroon mapugnan mga higala, kini mga sakit o balatian na mahinungdan mga higala nga maluya ang atong kalawasan o mawala ang atong memorya. Ang kanindot na rin atong Santon Plus Coffee Mix mga higala kay pakusgo din ang atong cognitive function sa atong mga utok mga higala nga mahinungdan sa pagkawala sa atong memorya mga higala. Kutabang usap aron ma-regulate mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Kiring pagpitik sa atong mga kasing-kasing mga higala o kutabang gini nga mo pakalma sa atong mga nervous system mga igsuon. Kung kape nga healthy ang imong ipakita mga katropa, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Kining atong lamian nga kape mga higala, kining atong healthy nga kape, aduna kini mga nindot nga ingredients sama sa kamunggay, mangustin ug soya beans mga higala. Tabang pud kini mga higala nga mong panormal sa pagpagawas sa mga hormones sa atong kalawasan mga igsuon. Busa mga higala para sa lamian ug healthy nga kape sa matag adlaw mga higala, dipod ka mabalaka ni mga igsuon tungod kay all natural ang ingredients. Wala kinisagol ka caffeine mga higala, so wala'y limit kung kapila nato kiniya imnon mga higala sa usak kaadlaw mga katropa. Kining atong lamian og healthy nga kape nga Santon Plus Coffee Mix mga igsuon. Yun na po mo'y kapilian mga higala ang Santon Gold Coffee Mix o Premium D3 Coffee Mix mga katropa na mapalit sa inyong mga suking butika nationwide. Order mga katropa online pinagi sa Shopee o Lazada. Og mapalit usab mga higala magkita diha karon sa atong Yes to Health Clinic mga igsuon. Nahimutang sa may ground floor A-square building mga katropa, Quezon Street ning Barangay Central, Siyudad sa Mati mga igsuon. Ibundo alas 8 na sa kabuntagon mga katropa. Bumalik mga igsuon ang programang Bullseye og si katropang Vicente Bichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Maring, alin pa gud, Maring? Pakurati na gud ang imong bana? Ina nga, nalam yung anak sa inyo ang driver?
3: Mga katrupa, exciting!
4: Mga sekreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito'y nagtataglay ng medium-chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda, ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
4: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may taglay na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabini. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acid at iba pang medium-chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tenga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawan. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium-chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolauric na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan nito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium-chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din ng absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan-kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.